0: na na kinikwestiyon. At ang isa pang bagay ay yung budget naman ng Office of the President mismo. Hindi ba? So on LGSF, nagkaroon ng tanong si Congressman Egay Erice na nagsagutan sila ni Congresswoman Swansing on LGSF. Ang tanong ni Congressman Erice, eh talaga ba yung ganyang klaseng halaga ibibigay lang natin sa Pangulo halimbawa na pwede niyang gamitin kahit sa anong gusto niyang paggamitan? Hindi naman sa magsha-shopping siya, hindi ba? Pero kailangan malaman din ng tao kung ano ang paggagamitan kahit ng Pangulo ng Pilipinas. At kahit na mayor ka pa, kahit na ikaw'y governor, kailangan malaman ng tao yan. Tapos ang sagot ni Congresswoman Swansing, you know, the LGSF is constitutional. Parang mali. Hindi niya sinagot yung tanong ni Kong Erice. So ano po ang masasabi ninyo na ganun po ang tanungan at sagutan sa loob ng Kongreso?
1: Opo, hindi po kami satisfied sa sagot ni Congresswoman Swansing. And in fact, yun po yung kailangan pong ma-revise yung tinatawag na special provision that specifies the rules of the local government support fund. To be fair, sa Department of Budget and Management, meron naman silang local budget circular na naglalagay ng mga rules at formula, no? Sinasabi nila na mas naging transparent na ito, pero hindi pa po natin alam, no, kung saan po talaga siya nagastos over the past year. There have been attempts by the Department of Budget and Management na ilagay ito sa COMPAS, yung tinatawag nilang open budget portal nila. Kaya lang, hindi pa po ito to the level of details, no, na talagang masasabi natin na tama lahat yung pinaggastos dito po sa fund na ito.
0: Ayun, okay. So, marami pang pwedeng pag-usapan tungkol dito, ano. Meron po ba kayong hinala na sinadya po nila yan? Na hindi talaga kayong makapagtanong, pinalitan yung petsa ng deliberations, at minadali ang pagpasa ng budget?
1: Again po, I cannot speak to their intentions, pero ramdam na ramdam po namin yung impact sa transparency ng budget. And in fact, sinasabi nga po namin na nag-regress, no, from last year, no, sumama yung civil society participation this year versus even last year, no, in the house, and we're calling, simple lang po yung gusto sana namin, no, na mensahe sa kamera at sa aming mga representatives, no, na harapin po kami, no, mag-meeting po kasama kami. We want to engage constructively in the house. In fairness sa Senate, no, may mga lessons that they can learn, kasi ang sa tingin po namin sincere yung Senate sa pag-engage po sa amin. Hindi po kami parang palamuti lamang bilang mga observers sa Senado. Kami po ay talagang nandun sa mga bilang mga resource persons in the Senate. Dito po sa House,

0: Civil Society Participation to the Congressional Policy and Budget Research Department. Ang CPBRD po is supposed to be a technical office. Parang dapat independent think tank yan ng House. Hindi po sila mandated to decide on the budget. Pero yung panawagan po namin sa kanila, harapin po kami bilang mga elected representatives namin. Yung Committee on APRO mismo dapat yung mag-welcome sa ganitong klaseng good faith critique and comment and constructive engagement po sa ating mga civil society representatives. Magagaling po ang mga taga-CPBRD, pero parang pinapasa nila yung sala sa kanila where it's supposed to be the Committee on Appropriations that does this and not a technical independent think tank.
1: I've never heard of them. Di ba? Siguro, detached lang ba ako? O talagang wala naman tayong naririnig na mga ano?
2: Ang CPBRD kasi, Corina, tahimik na nagtatrabaho. May mga publications yan, budget analysis, na very useful sa mga House reporters. Pero ba't sila ang ginagamit at pinopronta? At hindi yung mga kongresista mismo ang humarap sa mga watchdogs at magpaliwanag.
1: So ano, last na talaga ito. So wala po tayong laban. Wala po tayong laban dito kung ayaw nilang malaman natin kung ano ang breakdown ng budget na binigay nila sa kanilang sarili. Ganun na lang yon.
0: Hindi po, meron po tayong laban. Dito nga po tayo, mag-iisang taon na po since the Trillion Peso March and Bahasa Luneta rallies. No? At kailangan po nating paalalahanin sa ating mga representante na sa kanila po tayo naglilingkod. No? Pinaglilingkuran nila tayo. No? Tayo yung ang citizens, no, ang mga tao, nasa tao ang kapangyarihan, mahalaga po na malaman nila yon, and we will remind them of that constantly through our constant vigilance in this budget. At maraming salamat po syempre sa ating mga kasamang mga mamamahayag, no, sa pagbigay po sa amin ng plataforma para ma-share itong aming mga hinaing, kasi nalulungkot talaga, na alarma kami, saka nagagalit po kami na ganito yung mga nangyayari sa ating kamera. Parang bumabalik po tayo sa dating gawi. Hindi natin dapat yan palampasin.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, People's Budget Coalition co-convener Ken Abante.
2: Gusto ko yung baso ni Ken.
1: Oo nga. Bakit meron kayo niyan?
0: Naibigay po yung last guest. Diba?
1: Para lang siyang nandito sa studio natin. Ano? Okay.
2: Thank you, Ken.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. Invite din po namin kayo sa aming press conference mamayang alas 10 ng 10 a.m. sa People's Budget Coalition Facebook page. Thank
1: Sige
0: you.
1: Sige po. Marami pong salamat. Ayan. At least paghandaan nila yung press con nila.
2: Oo.
1: Ayaw nyo kaming pakinggan. Press con na lang kami. Tama naman yun. And it's not about them. Ah. Baka sabihin ng mga tao, sino mo to? Ni Echapuera daw sila. Hindi po. Ito po ay dahil ini Echapuera yung kakayanan ng taong bayan mismo na busisiin, suriin yung budget.
2: Mas nabusisi pa nga natin dito sa memo eh. Mm-mm. Doon wala pa raw 3 minutes sa House, pasado na. At least dito marami tayong tanong.
1: Hindi ba? Oo. No? Oo. Ewan ko lang. Parang medyo bastos at hindi maginoo. Hindi maginoo at medyo bastos. Kasunod ang usaping ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Paano manunumbalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno sa paggamit ng pera ng bayan? Ang sabi nila, sabi ni Jerry Barona, publish more details the yearly expenses incurred by each congressman and senator.
2: Sabi ni Derf Hernandez, vote wisely, remove political dynasty, transparency, align government salary.
1: Fidel Rama, kailangan may makulong at mabawi ang perang nakaw. Hindi nga eh, magdodoble nga ang ating bayad para sa mga flood control project kasi nanakaw na yung unang bigay. Paano ba mababalik? Ang mga nakulong ay mga kritiko lang. Wala rin talagang mababalik.
2: Sabi ni Kiriko Candilo Salas Jr., lahat ng uri ng pork barrel ipagbawal na at may kasamang parusa.
1: Michael Viray, suspendido at kulong agad para alam nila na hindi nagbibiro ang pamahalaan.
2: Salamat sa inyong mga comments. Malatiling nakatutok at magbabalik ang memo.
3: In a world searching for real sustainability, one company shows what it truly means to build for the future. Discover how SM goes beyond buzzwords, creating a sustainable ecosystem where people, enterprises, and communities grow together. Real stories, real impact, shared value. that uplifts generations. Pay it forward.

0: Sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa ating mga mambabatas, umiinit naman ang usapan. Sa posibilidad, tayo lang ang nagpapainit nito eh. Kami lang po ang nagpapainit nito. Yung usapan na gaano ba talaga kaposible na magamit ang artificial intelligence sa paggawa ng batas?
1: Sa pamamagitan kasi ng AI, maaaring mapabilis ang pagsusuri ng mga batas at datos. Pero may mga nag-aalala na maaari itong magdulot ng problema kung mapupunta sa maling kamay.
0: Tinanong po namin ang taong bayan, payag ba kayo na AI na lang ang gagawa ng batas ng Pilipinas at hindi na itong mga congressmen? Ang sabi nila?
2: Kasi at the end of the day, yung limitations po ng AI, dun lang po sa magpo-prompt or mag-uutos sa kanya. Now, kung mag-uutos po sa kanya ay knowledgeable naman po with the lawmaking, tapos po meron din siyang malasakit para sa ikabubuti ng lahat, then why not po gamitin?
3: Hindi po. Technically hindi, kasi hindi siya kaya ng robot. I mean, maraming magre-research ang kailangan gawin. Maraming kailangang bususiin sa paggawa ng batas at hindi yung kayang gawin ng robot.
4: Kasi kung AI, ano lang eh, parang kahit sino na lang pwedeng gumawa eh. Kahit sino pwedeng makagawa ng batas gamit AI. So, dapat pa rin pumili ng maayos.
5: Mga AI lang naman yan eh. Mabuti kung ano yan. Tao sila.
6: Sa AI kasi nagagawa niya lahat kahit hindi. Yung mga hindi kayang gawin ng congressman, kaya niyang gawin. Pero hindi ako payag na sakupin tayo ng AI.
0: Hindi ba, no? Parang ano kasi eh, marami pa rin ang allergic na hindi tao ang gagawa ng kung ano man ang dating ginagawa ng tao tulad ng pagnanakaw. Hindi ba? At least ang AI hindi magnanakaw.
1: Unless gumawa ang AI ng paraan.
0: Unless yung AI gawa ng paraan ng prompter. Ayan. Para talakayin po ang isyong ito, makakasama natin ngayon, DICT Undersecretary David Almirol. Yan. So, David po ba or David?
7: Kahit ano po.
0: Kahit ano. Okay. So, Pilipino tayo, David, it is. Yusek David, welcome to Memo.
1: Morning, Yusek.
7: Good morning, Corina. Good morning, Willard.
0: Opo. So, ito po ay nagsimula ng nagtanong ako sa AI, kaya bang magkaroon ng batas laban sa trolling sa Pilipinas? Kasi ang iniisip ko noon, baka ito po ay laban sa freedom of speech, sa demokrasya, ganyan. Mga komento po na walang tunay na mga tao sa likod ng mga pangalan, ano? At ang sumagot, pwede, meron na nga kayong batas. Kailangan lang maging mas espesipiko. Mm-hmm. So, tapos nag-offer siya, gusto mo bang gumawa ako ng batas? Mm-hmm. At gumawa talaga siya ng batas. Sinubmit ko yan kay Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, wala ka nang gagawin. O, eto na, ayusin mo na lang, di ba? So, thereby, yung research na sinasabi kanina nung ating in-interview, mm-hmm. Eh, yun na nga eh, all data available is search

0: searchable by the AI and can be inputted into a law. Posible po ba yun?
1: Malaki matutulong talaga ng AI. Para kang nag-hire ng 1,000 lawyer o 1,000 utak. Lahat naman ng sinasagot ng AI galing naman sa human. Galing naman yan sa na-collate na information. Ang maganda lang sa kanya, in milliseconds, kaya niyang i-compile yan, i-summarize yan, i-analyze yan. Mm-hmm. Kaya yung kanyang binibigay is mas accurate siya. Diba? Pero take note na yung data naman, galing naman sa atin yung data. Like yung batas. Kaya siya kayang gumawa ng batas, makapag-suggest, makapag-draft ng batas. Dahil kaya niyang i-summarize, i-compile yung mga nandyan niyang datos. Hindi naman siya nag-iimbento ng bagay. Kino-compile lang naman niya yung mga available na nandyan na.
0: Mm-mm. Halimbawa, di ba Willard, itong tagisan ng yung mga debate na bakit binamadali ng Kongreso ang paggawa ng budget? At ito naman ang mga budget watchdogs, di ba, na sinasabing, hindi, kailangan merong konsultasyon. Lahat yan, alam ng AI. Kasi, because it's out there.
2: Yeah.
0: So, lahat yun will be considered in creating the perfect law. Mm-hmm. Tama po ba?
1: Tama yun. Mm. In fact, nagiging hot topic yan talaga sa lawmaking industry. In fact nga, kapag yung napakandahamang documents, ang dami-daming dokumento, i-upload mo kay AI at tanungin mo siya ano yung masasabi mo. Sino may sala? O kaya naman, i-upload mo lahat ng 1,000 na documents, sabi mo sa kanya, ano yung po pwedeng gawin na resolution or solution or anong pwedeng gawing batas patungkol sa napakadaming information na to. Siya nang bahala. Mm-hmm. So basically, yun nga yung maganda sa AI. Isa siyang tool, isa siyang paraan para walang pinagkaiba ito na bumili ka ng isang equipment or tool na dumali yung trabaho mo.
2: May mga worry naman na baka magamit ng AI sa masamang paraan. So ngayon ba, Yusek, ay may policy ang gobyerno, existing policy tungkol sa paggamit ng AI sa gobyerno?
1: Wala tayong specific. Meron tayong emerging technology policy na kailang i-regulate natin. Lahat naman technology may risk. Diba? Kapag mali yung pagkakagamit. Ang, like AI, garbage in, garbage out yan. Kung mali yung pinasok mo na information, syempre mali din yung ilalabas niya. Mm-hmm. Sa AI, ang tawag nga dyan is what you give is what you get. Kung ano ang finid mo sa kanya, yun din ang makukuha mo. So maraming risk, kaya kailangan i-regulate talaga siya. Mm-hmm. Sa ngayon, specific sa batas, wala pa talaga tayo.
2: Oh. Meron bang pending na isinusulong ang DICT?
1: Maraming filed na batas about AI sa Kongreso, pati sa Senado. So, inaantay natin na makulate yun at magandang as soon as possible, magkaroon tayong regulation talaga.
2: Ano magiging insura, sir, ng regulation kung sakali?
1: Para sa akin, ang regulation dapat ay ang pagpasok ng information sa AI, dapat yan may transparency. Mm-hmm. Dapat yan tao pa din ang nagbabantay. Kasi kapag hinayaan mo na lang na kung sino-sino magpasok yan, yung word ko kayo na garbage in, garbage out. Pag mali na pinasok mo yan, mali din ang sasabihin yan. Diba? Mm-hmm. Aside sa transparency, maganda siguro na kargahan din natin dyan ng tinatawag na blockchain para walang alteration, walang dayaan. Kung anong pinasok mo, yun na yun. At kailangan meron tayong tinatawag na authorization ng policy na magkaroon naman ito ng verification from time to time. Mm-hmm. Kailangan mayroong ganun.
0: Okay. Sa dinami-dami po ng nakausap na namin na, meron na kami isinusulong sa Kongreso. Mm-hmm. Ang dami nun. Kailan pa kaya tayo mapupunta dyan na may atensyon na ibibigay po, halimbawa sa mga magsasaka, halimbawa sa mga paraan ng pagbabudget, yung mga panukalang batas patungkol sa AI. Mm-hmm. Kailan pa humatatalakay yun?
1: Actually, sa daming nang tinatalakay, I think about time na sana na i-combine na natin, i-merge na natin yung mga batas na yan na file. Like yung EGOB law, yung bagong batas na naipasa recently. Last year, pinirmahan ng ating mahal na Pangulo at yung IRR lumabas this year. 16 na congressman ang nag-file nun. So, I think the only way for us now to expedite the passing of the law, kailangan i-compile na yan. Kailangan natin mag-usap-usap na at pag-isahin na yan para isang topic na lang. How to regulate AI services dito sa ating bansa.
0: Ayun, okay. Do you have any doubt that the congressman will want to perfect laws? Kasi po, ang dami natin mga batas, pero ang dami rin butas para mapaikutan.
1: Well, ang batas talaga, nag-move kasi. Ang technology, hindi kayang i-fix. Dati nga, yung word lang sa batas, sa DICT law, nakalagay lang doon, emerging technology. Pero AI is also part of that emerging technology. Wala namang sinabing blockchain dati. Wala namang sinabing 5G dati. Wala namang sinabing AI dati. So dapat siguro yung gagawing batas, medyo flexible siya at meron siyang na-upgrade siya from time to time. Yun ang pinagkaiba sa batas sa technology. Ang batas kasi pag sinulat mo na, fix na yon. Pero yung technology nagmumove. Gumagalaw po siya, parang buhay siya. Dapat tayo naman sa Pilipinas, nag-a-adjust din tayo according sa current na technology.
2: Kung sakaling magkaroon na ng regulation, Corina, Yusek, sino ang dapat magkaroon ng kumbaga, biggest responsibility? Yung AI developer ba o yung gumagamit ito, yung user o yung nagpa-prompt ng technology? Kumbaga sa PI, sino ang dapat magkaroon ng malaking share ng responsibilidad?
1: Ang malaking share dito kung sino nagtuturo sa AI. Kasi kung anong pinapasok doon, yun ang nilalabas ng AI. Doon tayo mag-ingat.
0: Diba? Okay.
1: So, yun ang importante nating pag-asikasuhan ng pansin. And at the same time siguro, yung usage din. Ano ba yung gamit? Ano ba yung purpose? Kailangan mag-focus tayo sa purpose kasi napakalaki yung word na AI. We need to focus on what's good for the people. We need to focus on ano ba makakatulong sa budget. Ano ba yung transparency yung pwedeng gawin yan? Pwede bang bantayan yung saan napunta yung pera natin? So, pwede bang bantayan hanggang sa contractor, hanggat nabayaran, hanggat nakuha na, etc., etc. So, pwedeng gamitin ng AI yan to expedite processes.
0: Okay.
2: Kasi naisip ko, Corina, di ba yung Meta halimbawa, ngayon sinisisi na ang mismong developer, ang creator ng Meta, kung bakit hindi na sasala yung content na naipapasok doon. Kaya I wonder kung ganun din dapat ang responsibilidad na meron ang mga AI developers.
1: Yan nga, that's a very good question. Actually, kaya namang mag-build ng AI-powered ni Meta na i-check kung mali yung content.
2: Oo nga.
1: Diba? Tayo nga, pag halag ako, mahilig ako sa halaman, mayat maya, puro halaman na yung nagpapakita doon. Kaya meron siyang learning na natututo siya. So kung sana ay harmful yon sa mga bata or harmful yung pinapakita, kayang i-take down agad-agad yun eh.
0: Hindi kaya pwedeng ipaprompt na lang? Okay, sabi natin Tagalog, ano? Pwede bang zero chance or opportunity for corruption and 100% accountability, period. Kasi kung ganun ang pag-prompt mo, ayan na lahat siya. Di ba nandun na siya lahat? And talking about who is responsible, for me, it should be the final approval. Sino ba ang final approval nitong version na ito?
2: Nalalabas.
0: Hindi ba?
2: Oo.
0: So, kailangan siguro merong lupon, hindi ba, na talagang marunong sa batas, governance and all that. Talagang siniseryoso ko, ano? Para mangyayari eh. Kasi po, pwede namang we start with budget accountability. Kahit yun lang muna ang gawin natin na hihingan natin ng tulong ang AI. In formulating the wordings of the law.
1: Nako, ngayon, I don't know if you're aware, pero nilaunch po yung AI power saka blockchain power na budget transparency ng DBM. So nakatulong po tayo sa development. We work together with DBM. If you visit compass.dbm.gov.ph, budget transparency, tama yun, Corina. Kung karga mo ng accountability, bawat pasok ng datos, bawat marka na tapos na yung project, bawat marka na binayaran na yung project,
0: sir, lalabas yung doon.
1: Lalabas na doon. So may accountability, may makukulong agad-agad, may investigahan agad-agad. Ang
0: exactly.
1: Ganda noon. Dapat ganun.
0: Siyempre, dalawang sentence lang yun eh. Hindi ba? Pwede bang zero corruption and 100% accountability? What are the mechanisms? Yun na yun eh. Sino ang dapat gumawa nito? Ano dapat ang ilagay dyan? Etc. So do you think, looking ahead, that it might be possible? By the way, what is the status now of this thing that you... are coordinating, we're collaborating with the DBM.
1: Live na siya, yung phase 1 natin. So, nandiyan na yung budget.
2: Chinek ko, Corina, Yusek, nakalagay dito, where the Philippine taxpayer's peso goes. So, anong magiging
0: nagsulat niyan?
2: Feature nito, sir?
1: DBM. So, yung data niyan, nandiyan na lahat ng budget na napupunta sa agency. At later on yan, mababantayan mo yan kung saang project napunta. At makikita rin ng taong bayan yan, pwede niyang i-check. Kalimbawa sa lugar na to, makikita mo agad ilan ang flood control project dito. So pwede mong tingnan. Makikita mo, wala naman dito ah.
0: Okay.
1: Ghost project to, di ba? So pwede mag-report din ng tao. I think if we're able to convert people to be participating on this kind of platform, we're able to teach them na may technology naman pala na pwedeng bantayan yung kanilang mga tax, di ba?
0: Right. At dyan dapat nakatutok ngayon ang mga watchdog, hindi ba? Kung tama o hindi. At least it's one step less. Looking ahead, you think that AI can become a permanent tool for government,

0: government making laws?
1: Wala, no choice tayo.
0: Oo. Parang doon na tayo papunta. Is there any peg elsewhere in the world wherein they already consult AI as part of the procedure in lawmaking?
1: Meron. Actually, like kahapon nga, hindi lang sa ibang bansa, pati sa atin, ginagamit na naman ng AI to create laws. Eh. Mm. Sa mga ordinansa nga yan, tatanungin yung ginawa mo, tatanungin mo lang yung AI, gawan mo ako ng batas na ganito, ordinansa na ganito, siya nang bahala, re-reviewin na lang ng tao, be-verify na lang, o okay na to, pipirmahan na lang. So, yung word ko nga kayo na parang nag-hire ng 1,000 na lawyer.
0: Oo, correct. So, habang nandito po kayo, maiba lang tayo, ano, habang nandito si Sir from the ICT, what happened with the, when is the Meta coming over? Hindi po ba nagpunta ng Singapore? At pagkatapos maganda po yung balitang ibinalik na magkakaroon na ngayon ng koordinasyon about safety of content?
1: So nag-uusap pa. Mm-hmm. So another group po yung DICT yun. Nag-uusap pa sila kung papayag ang Meta sa MOU. Yung Memorandum of Understanding, no? Para merong basehan na ito yung gawin natin. Mm-hmm. So, kasalukuyan pa rin, nagkakaroon pa rin ng negotiation pa din on that particular matter.
0: Ah, ayun. Sana naman, ano yan? Matuloy na, no? Oo. Okay. The eGov app has 60 million downloads and it processed more than 1 billion transactions. So, how is AI being used or integrated with this app? Ito pong eGov.
1: Gamit na gamit namin ang AI.
0: Ah, ganun po.
1: Sa the moment na nag-register ka sa eGov, may AI na yun, may anti-deepfake AI na yun, para walang peking mag-register. Hmm. Diba? Connected na rin yung ating eGov AI natin sa ating national ID. Meron tayong 92 million ngayon na digital national ID ngayon. Ito yung dahilan kung bakit nasa 1,000 government systems ang nasa eGov na. Mm. Kaya kita mo na yung PhilHealth mo, Pag-ibig mo, GSIS mo, you can apply for jobs. You can also check tourism. Kita mo na rin yung driver's license mo dyan, PRC license mo.
2: Pati nga daw yung medical help assistance.
1: Nandun
2: na rin
1: yung MyFIP. Kung wala kang pambayad sa ospital, wala kang pambayad ng gamot, pwede kang mag-request ng medical and financial assistance through eGov. So all of these functionalities, meron kaming AI functionality na nilagay doon para wala ng manual na verification. Wala ng taong mag-check ng mga documents. So bahala na yung AI ngayon na mag-verify at mag-authenticate.
0: Mm-hmm. Fascinating. Oo. Kaya lang marami sa atin, hindi pa natin alam i-maximize. Ano? Mm-hmm. Kailangan talaga kasama na yan sa curriculum. Eh. Diba? I don't know. What do you
2: literacy,
0: call that?
2: IT literacy?
0: IT literacy, yeah? Oo. Dapat kasama. Hindi na siya special course after for college.
2: Yes, dapat mga elementary. Oo. Pati yung safe na paggamit nito, dapat ding ituro na rin sa mga paaralan, lalo na sa mga bata.
0: Oo, lalo sa mga bata with safety measures. Mm-hmm. Oo. Maraming salamat po sa inyong oras. DICT Undersecretary David Almirol, thank you.
1: Thank you.
2: Thank you, sir. Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
1: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
1: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
2: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeja. What's the point?
3: Kasabay ng lumalaking demand para sa ube sa lokal at pandaigdigang merkado, lumalala rin ang kakulangan sa mga pananim na materyales na kailangan para makapagtanim nito.
4: Kung magpapatuloy ang paglaki ng demand sa ube, kailangan namang makasabay ang produksyon para hindi maubusan ng supply at maapektuhan ng mga mamimili at magsasaka.
3: Payag ba kayo na mawala ang ube sa ating mga palengke kasi napupunta na lahat sa abroad? Ano sabi nila?
5: Hindi, kasi lagi ko kumakain ng ube ice cream, mga food with ube. Mahilig ako sa ube, so baka hindi. Sana hindi siya matanggal sa palengke.
6: Hindi po ako papayag na maubos ang ating ube. Kailangan po natin itong alagaan.
7: Ang ube ay parte ng kultura ng Pilipinas. Mga kinakain natin marami ay gawa sa ubing, sa produkto ng ube. Ube halaya, bilo-bilo, mga pagkain natin.
8: Hindi. Pangunahing produkto yan sa mga sa probinsya.
9: No po, since dapat po, most of all, tayo po yung nanginginabang sa ube industry.
3: Para talakayin ang isyong ito, makakausap po natin via Zoom, Emma Eusebio. She is the Assistant Director for Research, Development, and Production Support Services ng Bureau of Plant Industry. Maganda umaga po, Ma'am Emma.
10: Magandang umaga po, Ma'am Corina and Sir Willard. Good morning po sa lahat ng inyong viewers.
4: Good morning, ma'am.
3: Opo, patuloy na lumalaki yung global demand para sa ube. So how do we verify this? Is that accurate?
10: Yes po. Currently po, may mga pag-uusap na po kung gaano ba po talaga yung demand. So the Department of Agriculture and other agencies attached po ay palagian pong nag-meeting para po ma-identify natin kung gaano po talaga ang demand nito. Kasi we need to consult po processors, traders, farmers. So we are on the process of identifying how much po talaga ang demand globally.
3: Okay, so how are we certain that there is an increasing demand? Ang mga datos
10: yes, po. Yes po, Ma'am Corina. So we coordinate po sa mga stakeholders. So currently, nakikita po natin na yun pong increase. At ito po yung process. Ano po? So kasi later, I will be discussing later about the prohibition po ngayon ng ating export of planting materials. But yun pong current status po ngayon is increasing po ang requirement, and during our last stakeholders meeting, ito po ang nasabi ng mga traders kay Secretary Chu that they need more. But yun nga po, ang directive po ng Secretary, give us the number. Yun po, Ma'am Corina and Sir Willard.
3: So, may kakulangan po ba na nagaganap ngayon sa ube?
10: Yes po, Ma'am Corina, meron po. Bakit po ba may kakulangan sa ngayon? Kasi po, ang ube po ay based po sa datos ng Philippine Statistics Authority since 2006. Ang ating po production ay 31,000 metric tons. But as of now po, 2022, I think we only have 13,000 metric tons po. So yun lang po ay indication that the production ay nagde-decline. Bakit po? Ano po kayang rason dito? Kasi po, ang ating pong ginagamit na production technologies until now po ay conventional. So limited din po ang ating quality planting materials, ito rin pong ube ay seasonal, meaning hindi po siya nag-grow all year round. And also, meron din po tayong kinakaharap na mga problema sa peste. Ito po ay insekto at mga sakit ng ube. So ito po ay mga rason kung bakit po ang supply natin ngayon ay hindi po enough para po ma-cope or ma-supply po natin. Actually, ito na po talaga yung production, but with the increasing demand, kaya po nakikita natin na meron pong kakulangan sa planting materials. And that's why ang Department of Agriculture po and its attached agencies and other government agencies po ay talagang tumututok po ngayon para po improve po ang ating production ng ube sa bansa po.
3: Ang hinala ng iba ay nagkukulang dahil napupunta sa export. So I guess kung ipagsasama natin or if we combine yung mga pangangailangan na hindi nabibigay po sa mga magsasaka ng mga planting materials na kulang na as it is, sabayan mo pa ng lahat ng mga produce na pupunta pa sa export kasi mas malaki ang kita ng mga magsasaka, talaga magkukulang na po ang supply ng produkto mismo ng ube dito sa Pilipinas.
10: Yes. Paghiwalayin po natin, Ma'am Corina, dalawang klase. Isa po na ube na fresh na gagamitin po siya as planting materials. Yun po. At isang ube na pinoprocess po na ine-export po natin as jam, as puree, and other products po. But compared po doon sa planting materials, meron po naman tayong dato sa Plant Quarantine Service dito po sa Bureau of Plant Industry kung gaano po kalaki yung ating pong kaliit yung pong ating ine-export na planting materials. So ito po ay hindi po talaga yung kakulangan ng ating planting materials ngayon ay dahil po sa ine-export natin, but rather ito po ay matagal ng challenge sa ating production system kasi Ma'am Corina and Sir Willard, ang isa pong ube base po sa conventional method, ang isang kilo po ng ube, pwede po tayo lang makakuha ng 7 pirasong planting materials. So ito pong ube na ito ay pwede po nating kainin directly. However, ang farmers po kailangan din ng ube na yon para po maitanim. So 7 planting materials lang po ang pwedeng gamitin out of 1 kilogram. But with the improved production methodologies po, pwede po natin ng isang kilo ay makapag-produce po tayo ng 30 na planting material. So, ibig sabihin po, malalakihan po natin yung ating area wherein we can plant po itong ube na ito. At the same time, aside po doon sa bagong teknolohiya ng pagtatanim ng ube, meron pa pong iba. Nandiyan po ang tissue culture, nandiyan po ang single leaf nodal propagation. So, we have to use these different approaches po para po ma-enhance or ma-expand po natin ang ating production.
4: Ma'am, sapat ho ba yung mga facilities para maging lugar ng improvement nitong production sa ube?
10: Katulad nga po ng nabanggit ko, Sir Willard, hindi po natin inaasahan ang ganitong kalaking demand sa ngayon. So, ang DA po ay inaalam po ang pangangailangan ng ating mga stakeholders pagdating po sa facility. Ang facility lang po natin ngayon as of now para sa processing ay nasa Luzon. So whatever we produce po in Mindanao, kailangan pa po siyang i-ship dito. So masasabi ko po what we need to add po the facilities po to be able to cope up with the demand po of ube. At ito po ay tinitingnan naman po ng Department of Agriculture. And another thing po, Sir Willard, is we have to identify po yung mga production or multiplier farms na magkakaroon po ng mga storage facilities and also ito pong mga seed beds and nurseries para po ito po yung gagamitin natin sa production. Ito po ay nasa plano na po ng Department of Agriculture at moving po ito sa Willard.
3: Okay, so but I guess not fast enough, ano? Kasi po, yung huli po ninyong datos na bumagsak talaga yung production, it's 2022, it's already almost 2027. So ano po ang mga datos ngayon? Nag-improve na ba? Lalo po ba tayong nagkukulang sa ngayon?
10: Ma'am Corina, ganito po ngayon ang strategy na gagawin at through the directive po ng ating secretary, may mga identified multiplier farms na po tayo wherein malaki po ito. Sila po ang magsiserve ng mga community farms na wherein magpuproduce po doon and kung may mga yung po mga maliliit na mga farmers can source that materials from there. So Ma'am Corina, through UBE Miniset,

0: production po, ang 1 hectare lang po muna ang ating pinag-uusapan. Ano po? So we would be needing around 667 kilograms up to 700 kilograms po of fresh ube to be able to plant po 1 hectare. So 1 hectare po requiring 20,000 miniset. So if we're going to plant po that miniset, this year we will be buying po the materials do sa mga sites po na nagpo-produce. So next year po, we will have around that sets can yield around 20 metric tons. 1 hectare lang po yan. And if we also utilize po yung ating tissue culture na process for propagation, meron pong kapasidad ng isang tissue culture lab na mag-generate ng 300,000 plantlets po.
1: Okay, so and, ano po ang, ma'am, ano po ang datos ngayon? So ano po ang production natin sa kasalukuyan? Kasi 2022 pa po yung binanggit ninyo.
0: Opo. As of now po, Ma'am Corina, ay hindi ko pa po masabi sa inyo ang actual na datos. Gusto ko makapagbigay ng mas accurate. Yes po.
1: Okay. So ma'am, ang ube po ba pwedeng itanim Luzon, Visayas, Mindanao? O namimili po siya ng temperatura, ng uri ng lupa?
0: Yes po, Ma'am Corina. Fortunately, ito po ay pwedeng itanim sa kahit buong saan. Bansa po. Opo, sa buong bansa po.
1: Sayang ano, kasi po, meron po ba kayong kaalaman kung ano ang potential income for the Philippines? Kung ito po ay magiging isa sa mga pinakapangunahin nating mga export products?
0: Yes po, nagkaroon na po kami ng costing about the production cost po nitong ube. So, in isang hektarya po, ang nagre-range po, iba-iba po ang datos, depende po sa kung ano pong management practices ang ginagawa. But it can range po, ang production cost po is from 300,000 to 500,000 for 1 hectare. But then, to can be doubled. Kasi po ng management practices ay masusunod. So maganda po ang income when you plant po ube.
1: So sabi nga po ninyo, kailangan pandalin lahat ng mga ube mula Mindanao at Visayas papuntang Luzon. Dahil dito lamang po sa Luzon, mayroong ano nga bang pasilidad yun?
0: Post-harvest production facilities po, Ma'am Corina.
1: Opo, so bakit, naiisip na po ba, may plano na po ba ang Department of Agriculture to set up something in the Visayas and something in Mindanao?
0: Going po ngayon yan, Ma'am Corina, mag-establish po ng production, post-harvest production facilities po in those strategic regions po na meron po tayong production.
1: Kasi hindi ba, Willard? Baka maunahan na naman tayo ng Vietnam. Maunahan na naman tayo ng Thailand. Oo, hindi ba?
2: Baka mawala yung competitive advantage no ng Pilipinas pagdating sa ube.
1: Kasi may momentum that the ube they like is the ube from the Philippines. Pero kung mabagal ang gobyerno sa pagpupuhunan dyan, maganda nga yan. What is the probability that many of the farmers will now convert from planting this to planting ube?
0: Apo, since andyan nga po ngayon ang Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan na may concerted efforts po na to capitalize on this global demand, napakita po natin na profitable po ang ube, pag-uube. I'm sure sila po ay mag-shift. Actually, Ma'am Corina and Sir Willard, dito lang po sa aming bureau, ang dami pong humihingi ng planting materials, tissue culture planting materials, para po sila ay magsimula na. So kami po ay nakakapag-provide on a very limited number because we are on the process nga po na nagpo-produce. Though hindi lang po ang Bureau of Plant Industry, may iba pa po mga ahensya katulad po ng Philippine Root Crops po sa Baybay Leyte and meron din po tayo sa PSU na nagpo-produce din po ng tissue culture materials and they are also providing these materials po sa ating mga farmers po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Emma Eusebio, Assistant Director ng Bureau of Plant Industry. Thank you po.
0: Salamat po. Salamat po.
1: Ayan. Oy, batiin naman natin ang DWAR Abante. Happy 4th anniversary!
2: Ayun. Happy 4th anniversary!
1: 4th pa lang ba? 4th pa lang, oo. Wow! Magpakain naman kayo. Sa ganun ba eh, ano na lang yan?
2: Bati na lang.
1: Bati na lang yan. Okay. I-memo na ha, i-memo na yan.
2: Magparamdam.
1: Fourth anniversary, kailang magpaano?
2: Magparamdam kayo.
1: Magparamdam kayo. Okay. Pero, para sa akin, momentum is so important, no? So, naiisip ko lang, sa dami ng problema ng bansa natin, you think talaga nakakapag-focus sila? Sa dami ng mga magsasaka na nahihirapan ngayon, ito ang isa sa mga pwedeng pangunahing sagot sa problema ng magsasaka at saka ng ating bayan dahil ang laki po ng utang natin, kailangan po natin bayaran, saan natin kukunin ang pera. Ayan na yung export product, ube.
2: And it's one, kumbaga, bright spot na pwedeng tutupan ng gobyerno. Kaya dapat madaliin yung mga plano nila, like yung post-production facilities sa Visayas and Mindanao. Para hindi na kailangan ibiyahe dito kasi mga kadagdag gastos din, di ba?
1: Ang taas na ng krudo. Magkano nga ba sabi mo?
2: 11 pesos next week
1: ang idadagdag.
2: Hike. Yes.
1: Ikaw naman, nagsimula tayo ng maganda kanina, magandang balita. Magtatapos na naman tayo ng masamang balita. Ano bang magandang balita pwede nating iwan sa kanila bago mag-weekend? Yan. Ay, ang akin pong anak na si Pilar ay naboto na class president.
2: Wow.
1: Yay!
2: Para sa mami.
1: Kung hindi para sa bayan, para sa mama. Ayun.
2: At mana sa'yo.
1: Oo. Si Pepe naman nagkaroon ng medal sa football.
2: Wow.
1: Yay!
2: Galing-galing.
1: Ikaw naman, ano na maganda balita sa kambal mo?
2: Count our blessings.
1: Yes.
2: Sila, nako, mas magaling na magsalita tayo actually yung si Shobe, yung youngest girl namin.
1: Oo, yung bata, yung mas maliit na babae.
2: Oo, ang dami pang words na natutunan this week, mga bagong words.
1: Wow.
2: Tagalog, Filipino words.
1: Yay!
2: Good news.
1: Pumayat na ba yung kambal?
2: Hindi, lalo lumulusog.
1: Wala pa. Okay, yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Billionario News Channel at sa DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes, 7:30 to 9 in the morning. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: Alam mo ko ano yung bagong word na natutunan ng Shobe at mga kambal?
1: Ano?
2: Atras abante. So, abante, happy anniversary.
1: Atras abante talaga. Oh. Atras abante tapos atras ulit. Parang Pilipinas.
2: Sana abante na lang lagi.
1: Correct.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang sa Lunes, ito po ang Memo.

0: matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel. Dreams inspire and give hope. They live within people's hearts and give them the drive to pursue their ambitions. World Dream Day, Bilyonaryo News Channel.
2: Questions about banking and finance?
3: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
4: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
2: Tough questions.
5: Can it be implemented in our country?
4: Abangan.
5: Ang susunod lang okay.
6: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
7: My name is Gwen Zamora Semerad.
8: Hello, my name is David Semerad. Get her vibe, she gets my vibe. We're not just husband and wife.
7: We're teammates,
8: parents,
7: travel buddies,
8: and partners in everything.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante, Radyo 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: And it's Friday! Happy Friday sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, end of the week. Kaya bago matapos ang linggong ito na ang dami-dami-daming masamang balita, eto muna tayo. Hashtag good news muna tayo, Willard!
1: Yay!
0: Diba?
1: Buti na lang. Yay! Buti na lang nakakaanap tayo ng good news.
0: Marami naman. Alam mo, Willard, talamak pala ang nangyayaring illegal horse fighting. Can you imagine? Iba, alam mo, ang mga Pilipino talaga, kung hindi dalawang kabayo ang pinag-aaway, dalawang aso. Okay? At alam mong ginagawa nila, sinasaksakan nila ng ano yan, ng steroids para manggalit. Uh-oh. Manggalit yung, ewan ko kung anong hormone yon. So, pinag-aaway nila para magkaga. Pinapakain pa nila ng ano, ng karne, ng kapwa kabayo o kapwa aso para magkaroon sila ng appetite.
1: Para sa kapwa.
0: Sa kapwa nila species, di ba? Eh, ang Pilipino, kahit ano eh, kahit gagamba, pinag-aaway, di ba?
1: Oo, lahat na lang.
0: Oo.
1: Sabong, di ba?
0: Sabong, ayan, okay.
1: Mahilig sa away ang mga Pilipino, ano?
0: Ewan ko ba sa kanila? Nangyayari po yung illegal horse fighting at horse racing sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ang People for the Ethical Treatment of Animals, o PETA, isang international animal rights organization po yan. Ilang beses nang inireport sa awtoridad at naharang na mangyari ang ganitong gawain na ikapapahamak ng mga kawawang walang kalaban-laban ng mga kabayo. Noong July, kinansela ang isang illegal na karera ng kabayo sa Laguna. At dito lamang September, ay napigilan din ang illegal horse fighting sa Bukidnon. Animal cruelty, nako, dapat kayong isabit ng patiwarik. Ang lokal na pamahalaan ng Bukidnon naglabas na rin ng pagtutol sa ganitong klaseng animal cruelty at pang-aabuso sa mga kabayo. Ayan, magandang balita yan. Patunay lang po ito na mahalaga ang buhay ng bawat hayop na sa batas po yan. Mapaaso man yan, pusa, at iba pang domestic animals. In fact, kahit yung mga uri ng hayop na kinakain natin, may panuntunan ng batas kung paano dapat sila ikatay. May panuntunan yan para walang sakit, walang pain, makatao. So, pero marami ang hindi sumusunod.
1: So again, babagsak na naman ang usapan natin doon sa responsibilidad ng mga barangay officials.
0: Yes.
1: Kasi sila ang nakakaalam kung ano nangyayari dapat sa kinasasakupan nila.
0: Nako ha, kaka-good news lang natin. Papainitin mo na naman ang ulo ko ha. Talaga. Sa barangay talaga yan eh. Alam niya ng barangay captain, imposibleng hindi. So, well, titingnan po natin kung hanggang saan. Pero ang maganda, yan po ay nasisimulan na at sana magtuloy-tuloy. Thank you, PETA Philippines, and thank you, PETA International. So, ngayon naman, word of the day. Okay, para medyo ano naman tayo, para medyo masaya naman tayo. Huwag tayo masyadong seryoso. Kahapon, ang ating word of the day is
1: ask set.
0: Ask sets. 'Di ba? Ano ba ang kasama ng assets? Assets and liabilities, 'di ba? So, ask sets, anong partner ng

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaria News Channel. You've got to try a little
1: tenderness. Oh, yeah. Ang live talaga ako eh.
2: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
1: I was 19 in ABS-CBN.
2: Wow, 19 dihan niyo na yon, ha?
1: Magaling kayo.
2: Salamat po. Mm-hmm.
1: Gusto mo mag-comedy? I got you.
3: Sugar and spice. Makakasama po natin ngayon via Zoom People's Budget Coalition co-convener at We Solve Foundation President Ken Abante. Magandang umaga, welcome back, Ken.
4: Magandang umaga po, Ma'am Perlina and Sir Willard.
3: Sa mga nagtatanong kung bakit puro mga ano ba to, mga street parliamentarian yung atin pong nakakausap, lahat po ng mga may angas at galit sa katawan, eh dahil po ang mga congressman ayaw pong magpa-interview. Ito pong kaya nga pinananawagan natin si Congresswoman Swan Singh, ayaw magpa-interview. Mga sa gobyerno, DBM, ayaw magpa-interview. So pasensya na po. Ito na po ang mga tunay na nagbabantay po ng ating kabangbayan, di ba? We tried. So far, either declined or hindi po kami binabalikan. Okay. Sa tingin po ninyo, ano po ang dahilan kung bakit parang minadali ito? Hindi po kayo pinapapunta o bakit nila pinalitan ang date ng kanilang deliberasyon? Bakit napakabilis ng deliberasyon, etc.?
4: Kabahabahala po ito, Ma'am Corina and Sir Willard, no? Kasi yung Congress budget, yung mismong House of Representatives budget na dapat sana ay September 24 tatalakayin, ay September 17, no, tinalakay. Minove up po yung schedule. Tapos kami po bilang mga civil society organizations, ininform lang po kami 8:20 a.m. of that same date. So hindi po talaga kami nagkaroon ng chance para makapag-submit ng mga tanong. Kabahala po ito, no, I cannot speak about their possible intention, pero may impact po ito, no, sa budget watchdogs. Hindi po kami nakapagpadala ng mga representante. At isa po sa mga gusto sana naming i-flag ay yung napakataas na increases na ginagawa nila every year. So yung budget ng Congress at House of Representatives in particular, this year around 18 billion pesos yung kanilang proposal. Pero po sa mga nakaraang taon, no, lalo na po nung 2023 to 2026, itinataas po ng Kamara ang sarili nilang budget by around 10 to 17 billion pesos. So halos dinodoble po nila yung kanilang sariling budget, no? If you compare that po to the period 2015 to 2021, mga 1 to 3 billion pesos lang po yung tinataas, no? So may nangyayari po dito, no? At gusto po namin itong i-call out because this is the same practice that led to the flood control corruption scandal. Ito pong pagmamadali, walang tanong, naglalagay ng bilyong-bilyong piso. Tapos, kami pong mga tinatay magbantay ng independent watchdogs ay hindi po nakakadalo at nakakatanong ng mga tanong na ito. No? 10 billion pesos po yan ng pera natin na ini-insert nila in the past few years. No? So, kailangan po nating tanungin siya, especially this year.
3: So, okay. So, talking in real terms, in real and current terms, gaano kalaki po yung itinalo ng budget na ibinigay po nila sa kanilang sarili? Nagdoble po ba?
4: Opo, halos

0: doble po, no? So nung noong 2026 po, no? Itinaas po nila yung sarili nilang budget by around 10 billion pesos, no? So this year wala pa po kasi wala pang period of amendments, pero we predict na ganito po ulit yung magiging behavior nila kasi the past few years ganito po yung pagtaas ng kanilang budget. Again, this year yung budget ng House of Representatives around 18 billion pesos, walang ni isang tanong sa floor at sa plenary.
1: At yung bulto, Ken, nung itinaas ng budget, saan napupunta?
0: Opo, ito po yung kabahabahala, no? Kasi trinay po naming i-drill down yung House of Representatives budget. Yung pinakatumaas po in the previous years, yung tinatawag nilang maintenance and operating expenses, no? MOOE, and other operating expenses, no? So around 12 billion pesos po last year, around 5 billion pesos this year. So, pero hindi po siya nakadetalye kung saan talaga napupunta yung MOOE, no, na tinatawag ng Kamara. So, yun po sana yung gusto naming tanungin. No, in the previous year's budget, itataas-taas po natin yung kanilang budget. Pero saan napupunta itong other maintenance and other operating expenses ng Kamara? Unfortunately po, hindi kami nabigyan ng pagkakataon na matanong itong mga tanong na ito.
2: Paano po mangyayari yung ganyan? Hindi ba pagka tinatanong po ang mga congressman, sasabihin nila or DBM, sasabihin nila or COA, nasa ano naman daw yan, website or something, or it is transparent, you can always refer to it. Is that true?
0: Sa Commission on Audit Reports, may kita nyo rin naman po yung previous audit reports. Pero as we said in our previous discussions, Ma'am Corina, dalawang taon pong delayed ang pag-publish ng mga audit reports na ito dahil po sa isang provision sa national budget na nagde-delay nito. No? So there's a provision in the budget that delays this publication. So kahit ngayon po, hindi namin mahanap sa COA website kung ano yung naging performance ng budget ng House of Representatives noong 2025 na sana po ay maging basehan para sa mga debate at mga tanong na itatanong dapat dito po sa plenaryo, because that is what the power of the purse and of course oversight debates are supposed to be about. Unfortunately po, parang bumabalik po sa dating gawi, no, ang Kamara na naglalagay ng mga insertions na walang discussion. No, para po sa amin, pareho po yan sa nature ng flood control insertions. Sikreto, hindi dinidiscuss, hindi po natin matanong ng maayos.
1: Follow-up question lang, Ken. Yung provision na dinidelay by 2 years, yung paglabas ng COA reports, meron pa rin bang same provision sa proposed 2027 budget? At ano ang balak ninyong gawin kung meron pang ganitong katulad na provision doon?
0: Meron pa po. So unfortunately, nung verify po namin yung NEP 2027, this provision still exists. Meron po kaming mga recommendation na ipinadala sa House of Representatives para baguhin po, at sa Senado po para baguhin itong mga nagpapasikreto, no, ng mga audit reports, at hindi na po natin mabasa itong mga reports na ito.
2: Ganun ba yon? So, okay, bakit po ang laki ng budget doon sa Electoral Tribunal, both for the House of Representatives and the Senate?
0: Hindi po ako sure eh. Actually, yun, gusto ko rin po siyang aaralin pa ng maigi at maayos.
2: Mahigit 200 billion, mahigit 300 billion, tama ba yung nabasa ko? Can we look at that again? O yung breakdown ng 2027 budget para sa Kongreso. So, wala pong itemization. Pagka ito po ay inilatag nila for passage in the Senate, a million, hindi billion. Okay, 264 million and 324 million. Okay, my mistake. Ayan, yan po ang totoo, pero yan ang tinatanong natin, yung 17.62 billion, para saan yan mapupunta? Ito po yung paghahati-hatian nila?
0: Correct po. So actually, na-compute din po namin yung average, no? Para bawat sa isang House representative po, no? Around 55 million pesos per congressman po yan, no? In the previous years, dahil po halos dinodoble na yung budget, halos 88 million pesos per congressman yan, no? Hindi pa po dyan kasama yung mga na-flag natin in the previous episode, Ma'am Corina and Sir Willard, na kanilang mga hard pork, soft pork, at shadow pork, at local pork, no? Ito lang ay yung mismong House of Representatives budget, no? So ito pa yung maliit na version ng tinatawag nga po naming mga hindi ma-verify kung saan napupunta talaga itong mga budget allocations.
2: Saan po dapat mapupunta yung mismong budget na binibigay po automatic sa lahat ng congressman? Is that for their staff? Hindi po ba to maintain their office both in yung baluarte po nila at dyan po mismo sa House of Congress?
0: Actually po, dito po sa kanilang budget, Ma'am Corina, no? Meron po actually silang personal services, no? Medyo mataas din yung budget nila for personal services. So hindi po yan para sa staff nila. Kaya po namin gustong tanungin kasi hindi rin po namin alam, no, kung saan napupunta yung mga maintenance and other operating expenses nila na sobrang tumaas.
2: Ayun, okay. So ano po ang inyong pangunahing concern, yung inyong pong koalisyon tungkol sa local government support fund naman? Partikular sa kung paano pinipili ang mga project, sino ang may diskresyon sa paggamit ng pondo, at kung paano masusubaybayan ng publiko kung saan napupunta ang pera. Which is also, by the way, the same questions to all of the congressmen.
0: Opo, no? So balikan lang po natin yung big figures po tungkol sa local government support fund, no? Yung local government support fund, around 59 billion pesos po yan, of which may tinatawag po tayong mga programa called the Financial Assistance to Local Government Units na around 37 billion. Meron pa po tayong under that na NTF-LCAC. Ito po yung National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict, around 9.7 billion pesos pa rin. No, kahit na marami silang mga human rights violations po na according to some human rights watchdogs. And the Growth Equity Fund, around 10 billion pesos. Yung pinaka-concern po namin dito sa LGSF, yung unang dalawa, yung tinatawag na FALGU at yung NTF-LCAC, combined po around 47 billion pesos po yan. Bakit po mahalaga na siya sa atin itong dalawang items na ito? Dito po sa Financial Assistance to Local Government Units, may concern po kami dyan, no? Kasi again, next year is going to be an election budget. Mahalaga po na hindi siya nakasentro sa mga politiko yung pagbabudget natin. So kailangan po nating alamin kung ano talaga yung breakdown dyan. Yung isa po sa mga pinaka-importanting objections po namin dito sa FALGU ay dapat sana yung mga ganitong klaseng programa maging development-oriented siya, no? Hindi lang isang listahan dapat yan ng mga proyekto. Halimbawa, classroom, pwede kang magpalagdagdag dyan. Pwede kang maglagay ng mga food assistance. Pero po, yung main problem po dyan, dapat development-oriented yung design ng budget. Meaning, halimbawa, kailangan ng national government na ma-achieve yung mga learning crisis and learning outcomes targets natin para sa mga bata. Or yung fact na 1 in every 4 kids is malnourished, no, in the Philippines. No, isang malaking dagok po yan, no, sa ating mga kabataan. These types of funds must incentivize local government units po na gumawa ng mga ganong klaseng programa. Unfortunately po, in the design of these programs, hindi po ganon, no? And we think it's still vulnerable to yung tinatawag po naming apat na risks, yung waste, fraud, abuse, and patronage, no? Na yung ganito pong mga tipo ng proyekto at budgets, yun po yung risk nila.
2: Okay, so yung LGSF ay isa pang bagay yan na na kine-question. At ang isa pang bagay ay yung budget naman ng Office of the President mismo. Mm-hmm. Hindi ba? So, on LGSF, nagkaroon ng tanong si Congressman Egay Erice na nagsagutan sila ni Congresswoman Swansing on LGSF. Ang tanong ni Congressman Erice, talaga ba yung ganyang klaseng halaga ibibigay lang natin sa Pangulo, halimbawa, na pwede niyang gamitin kahit sa anong gusto niyang paggamitan. Hindi naman sa magsha-shopping siya, hindi ba? Pero kailangan malaman din ng tao kung ano ang paggagamitan kahit ng Pangulo ng Pilipinas. At kahit na mayor ka pa, kahit na ikaw'y governor, kailangan malaman ng tao yan. Tapos ang sagot ni Congresswoman Swansing, you know, the LGSF is constitutional. Parang mali, hindi niya sinagot yung tanong ni Kong Erice. So ano po ang masasabi ninyo na ganun po ang tanungan at sagutan sa loob ng Kongreso?
0: Opo, hindi po kami satisfied sa sagot ni Congresswoman Swansing. And in fact, yun po yung kailangan pong ma-revise yung tinatawag na special provision that specifies

0: the rules of the local government support fund. To be fair, sa Department of Budget and Management, meron naman silang local budget circular na naglalagay ng mga rules at formula. No? Sinasabi nila na mas naging transparent na ito, pero hindi pa po natin alam no, kung saan po talaga siya nagastos over the past year. There have been attempts by the Department of Budget and Management na ilagay ito sa COMPAS, yung tinatawag nilang open budget portal nila. Kaya lang, hindi pa po ito to the level of details no, na talagang masasabi natin na tama lahat yung pinaggastos dito po sa fund na ito.
1: Ayun, okay. So, marami pang pwedeng pag-usapan tungkol dito. Ano? Meron po ba kayong hinala na sinadya po nila yan? Na hindi talaga kayong makapagtanong, pinalitan yung petsa ng deliberations at minadali ang pagpasa ng budget?
0: Again po, I cannot speak to their intentions, pero ramdam na ramdam po namin yung impact sa transparency ng budget. And in fact, sinasabi nga po namin na yung nag-regress no, from last year. No, sumama yung civil society participation this year versus even last year no, in the House. And we're calling, simple lang po yung gusto sana namin no, na mensahe sa kamera at sa aming mga representatives no, na harapin po kami no, mag-meeting po kasama kami. We want to engage constructively in the House. In fairness sa Senate no, may mga lessons that they can learn kasi ang sa tingin po namin sincere yung Senate sa pag-engage po sa amin. Hindi po kami parang palamuti lamang bilang mga observers sa Senado. Kami po ay talagang nandun sa mga bilang mga resource persons in the Senate. Dito po sa House, iba, para po kaming iniitsapwera no, at hindi po ito maaari no. So kung afterthought lang ang civil society participation, kaya po nga ng mga nasabi kanina ng mga nakapanayam ninyo, hindi po talaga maninumbalik yung tiwala sa House of Representatives. One last point po, yung ginagawa po kasi ng House of Representatives, in-outsource nila yung trabaho of civil society participation to the Congressional Policy and Budget Research Department. Ang CPBRD po is supposed to be a technical office, parang dapat independent think tank yan ng House. Hindi po sila mandated to decide on the budget. Pero yung panawagan po namin sa kanila, harapin po kami bilang mga elected representatives namin. Yung Committee on APRO mismo dapat yung mag-welcome sa ganitong klaseng good faith critique and comment and constructive engagement po sa ating mga civil society representatives. Magagaling po ang mga taga-CPBRD, pero parang pinapasa nila yung sala sa kanila where it's supposed to be the Committee on Appropriations that does this and not a technical independent think tank.
1: I've never heard of them. Di ba? Siguro, detached lang ba ako? O talagang wala naman tayong naririnig na mga ano?
2: Ang CPBRD kasi, Corina, tahimik na nagtatrabaho. May mga publications yan, budget analysis, na very useful sa mga House reporters. Pero ba't sila ang ginagamit at pinopronta? At hindi yung mga kongresista mismo ang humarap sa mga watchdogs at magpaliwanag.
1: Ano, last na talaga ito. So wala po tayong laban. Wala po tayong laban dito kung ayaw nilang malaman natin kung ano ang breakdown ng budget na binigay nila sa kanilang sarili, ganun na lang yon.
0: Hindi po, meron po tayong laban. Dito nga po tayo, mag-iisang taon na po since the Trillion Peso March and Bahasa Luneta rallies. No? Kailangan po nating paalalahanin sa ating mga representante na sa kanila po tayo naglilingkod. No? Pinaglilingkuran nila tayo. No? Tayo yung ang citizens no, ang mga tao nasa tao ang kapangyarihan mahalaga po na malaman nila yon, and we will remind them of that constantly through our constant vigilance in this budget. At maraming salamat po syempre sa ating mga kasamang mga mamamahayag no, sa pagbigay po sa amin ng platforma para ma-share itong aming mga hinaing, kasi nalulungkot talaga, na alarma kami, saka nagagalit po kami na ganito yung mga nangyayari sa ating kamera. Parang bumabalik po tayo sa dating gawi. Hindi natin dapat yan palampasin.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, People's Budget Coalition co-convener Ken Abante.
2: Gusto ko yung baso ni Ken.
1: Oo nga. Bakit meron kayo niyan?
0: Naibigay po yung last guest. Diba?
1: Para lang siyang nandito sa studio natin. Ano? Okay.
2: Thank you, Ken.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. Invite din po namin kayo sa aming press conference mamayang alas 10 ng 10 a.m. sa People's Budget Coalition Facebook page. Thank you.
1: Sige po. Marami pong salamat. Ayan.
2: Magbabalik ang memo.

0: questions about banking and finance.
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahuli siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay.
4: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
5: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter. If it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
6: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
5: Get ready.
6: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
6: On The Scorecard tonight.
5: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
6: Where sports is our business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Bilyonario News Channel.
7: Sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa ating mga mambabatas, umiinit naman ang usapan. Sa posibilidad, tayo lang ang nagpapainit nito eh. Kami lang po ang nagpapainit nito. Yung usapan na gaano ba talaga kaposible na magamit ang artificial intelligence sa paggawa ng batas?
8: Sa pamamagitan kasi ng AI, maaaring mapabilis ang pagsusuri ng mga batas at datos. Pero may mga nag-aalala na maaari itong magdulot ng problema kung mapupunta sa maling kamay.
7: Tinanong po namin ang taong bayan, payag ba kayo na AI na lang ang gagawa ng batas ng Pilipinas at hindi na itong mga congressmen? Ang sabi nila?
9: Kasi at the end of the day, yung limitations po ng AI, dun lang po sa magpo-prompt or mag-uutos sa kanya. Now, kung mag-uutos po sa kanya ay knowledgeable naman po with the lawmaking. Tapos po meron din siyang malasakit para sa ikabubuti ng lahat. Then why not po gamitin?
10: Hindi po. Technically hindi kasi hindi siya kaya ng robot. I mean maraming magre-research ang kailangan gawin. Maraming kailangang bususin sa paggawa ng batas at hindi yung kayang gawin ng robot.
11: Kasi kung AI, ano lang eh, parang kahit sino na lang pwedeng gumawa eh. Kahit sino pwede makagawa ng batas gamit AI. So, dapat pa rin pumili ng maayos.
12: Mga AI lang naman yan eh. Mabuti kung ano yan. Tao sila.
13: Sa AI kasi nagagawa niya lahat kahit hindi. Yung mga hindi kayang gawin ng congressman, kaya niyang gawin. Pero hindi ako payag na sakupin tayo ng AI.
7: Hindi ba, no? Parang ano kasi eh, marami pa rin ang allergic na hindi tao ang gagawa ng kung ano man ang dating ginagawa ng tao tulad ng pagnanakaw.
8: Oo.
7: Hindi ba? At least ang AI hindi magnanakaw.
8: Oo. Unless gumawa ang AI ng paraan.
7: Oo, unless yung AI gawa ng paraan ng prompter. Oo. Ayan. Para talakayin po ang isyong ito, makakasama natin ngayon, DICT Undersecretary David Almirol. Yan. So, David po ba or David?
14: Kahit ano po.
7: Kahit ano. Okay. So, Pilipino tayo, David, it is. Yusek David, welcome to Memo.
8: Morning, Yusek.
14: Good morning, Corina. Good morning, Willard.
7: Opo. So, ito po ay nagsimula ng nagtanong ako sa AI, kaya bang magkaroon ng batas laban sa trolling sa Pilipinas? Kasi ang iniisip ko noon, baka ito po ay laban sa freedom of speech, sa demokrasya, ganyan. Mga komento po na walang tunay na mga tao sa likod ng mga pangalan, ano? At ang sumagot, pwede, meron na nga kayong batas. Kailangan lang maging mas espesipiko. Mm-hmm. So, tapos nag-offer siya, gusto mo bang gumawa ako ng batas? Mm-hmm. At gumawa talaga siya ng batas. Sinubmit ko yan kay Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, wala ka nang gagawin. O, eto na, ayusin mo na lang, di ba? So, thereby, yung research na sinasabi kanina nung ating in-interview, eh, yun na nga eh, all data available is searchable by the AI. and can be inputted into a law. Posible po ba yun?
14: Malaki matutulong talaga ng AI. Para kang nag-hire ng 1,000 lawyer o 1,000 utak. Lahat naman ng sinasagot ng AI galing naman sa human. Galing naman yan sa nakulate na information. Ang maganda lang sa kanya, in milliseconds, kaya niyang i-compile yan, i-summarize yan, i-analyze yan. Mm-hmm. Kaya yung kanyang binibigay is mas accurate siya. Diba? Pero take note na yung data naman, galing naman sa atin yung data. Like yung batas. Kaya siya kayang gumawa ng batas, makapag-suggest, makapag-draft ng batas. Dahil kaya niyang i-summarize, i-compile yung mga nandyan niyang datos. Hindi naman siya nag-iimbento ng bagay. Kino-compile lang naman niya yung mga available na nandyan na.
7: Mm-mm. Halimbawa, di ba Willard, itong tagisan ng yung mga debate na bakit binamadali ng Kongreso ang paggawa ng budget? At ito naman ang mga budget watchdogs, di ba, na sinasabing, hindi, kailangan merong konsultasyon. Lahat yan, alam ng AI. Kasi, because it's out there.
15: Yeah.
7: So, lahat yun will be considered in creating the perfect law. Mm-hmm. Tama po ba?
14: Tama yun. Mm. In fact, nagiging hot topic yan talaga sa lawmaking industry. In fact nga, kapag yung napakandahamang documents, ang dami-daming dokumento, i-upload mo kay AI at tanungin mo siya ano yung masasabi mo. Sino may sala? O kaya naman, i-upload mo lahat ng 1,000 na documents, sabi mo sa kanya, ano yung po pwedeng gawin na resolution or solution or anong pwedeng gawing batas patungkol sa napakadaming information na to. Siya nang bahala. Mm-hmm. So basically, yun nga yung maganda sa AI. Isa siyang tool, isa siyang paraan para walang pinagkaiba ito na bumili ka ng isang equipment or tool na dumali yung trabaho mo. Mm-hmm.
15: Mm-hmm. May mga worry naman na baka magamit ng AI sa masamang paraan. So ngayon ba, Yusek, ay may policy ang gobyerno, existing policy tungkol sa paggamit ng AI sa gobyerno?
14: Wala tayong specific. Meron tayong emerging technology policy na kailangan i-regulate natin. Lahat naman technology may risk. Diba? Kapag mali yung pagkakagamit. Ang, like AI, garbage in, garbage out yan. Kung mali yung pinasok mo na information, syempre mali din yung ilalabas niya. Mm-hmm. Sa AI, ang tawag nga dyan is what you give is what you get. Kung ano ang finid mo sa kanya, yun din ang makukuha mo. So maraming risk, kaya kailangan i-regulate talaga siya. Mm-hmm. Sa ngayon, specific sa batas, wala pa talaga tayo.
15: Oh. Meron bang pending na isinusulong ang DICT?
14: Maraming filed na batas about AI sa Kongreso, pati sa Senado. So inaantay natin na makulate yon at magandang as soon as possible, magkaroon tayong regulation talaga.
15: Anong magiging insurance, sir, ng regulation kung sakali?
14: Para sa akin, ang regulation dapat ay ang pagpasok ng information sa AI, dapat yan may transparency. Mm-hmm. Dapat yan tao pa din ang nagbabantay. Kasi kapag hinayaan mo na lang na kung sino-sino magpasok yan, yung word ko kayo na garbage in, garbage out. Pag mali na pinasok mo dyan, mali din ang sasabihin yan. Di ba? Mm-hmm. Aside sa transparency, maganda siguro na kargahan din natin dyan ng tinatawag na blockchain para walang alteration, walang dayaan. Kung anong pinasok mo, yun na yun. At kailangan meron tayong tinatawag na authorization ng policy na magkaroon naman ito ng verification from time to time. Mm-hmm. Kailangan meron ganun.
7: Okay. Sa dinami-dami po ng nakausap na namin na, meron na kami isinusulong sa Kongreso. Mm-hmm. Ang dami nun. Kailan pa kaya tayo mapupunta dyan na may atensyon na ibibigay po, halimbawa sa mga magsasaka, halimbawa sa mga paraan ng pagbabudget, yung mga panukalang batas patungkol sa AI. Kailan pa humatatalakay yun?
14: Actually, sa daming nang tinatalakay, I think about time na sana na i-combine na natin, immerse na natin yung mga batas na yan na file. Like yung EGOB law, yung bagong batas na naipasa recently. Last year, pinirmahan ng ating mahal na Pangulo at yung IRR lumabas this year. 16 na congressman ang nag-file nun. So, I think the only way for us now to expedite the passing of the law, kailangan natin i-compile na yan, kailangan natin mag-usap-usap na at pag-isahin na yan para isang topic na lang. How to regulate AI services dito sa ating bansa.
7: Ayon, okay. Do you have any doubt that the congressman will want to perfect laws? Kasi po, ang dami natin mga batas, pero ang dami rin butas, para mapaikutan.
14: Well, ang batas talaga, nag-move kasi. Ang technology, hindi kayang i-fix. Dati nga, yung word lang sa batas, sa DICT law, nakalagay lang doon, emerging technology. Pero AI is also part of that emerging technology. Wala namang sinabing blockchain dati. Wala namang sinabing 5G dati. Wala namang sinabing AI dati. So dapat siguro yung gagawing batas, medyo flexible siya at meron siyang na-upgrade siya from time to time. Yun ang pinagkaiba sa batas sa technology. Ang batas kasi pag sinulat mo na, fix na yon. Pero yung technology nagmumove. Gumagalaw po siya, parang buhay siya. Dapat tayo naman sa Pilipinas, nag-a-adjust din tayo according sa current na technology.
15: Kung sakaling magkaroon na ng regulation, Corina, Yusek, sino ang dapat magkaroon ng kumbaga, biggest responsibility? Yung AI developer ba o yung gumagamit ito, yung user o yung nagpa-prompt ng technology? Kumbaga sa PI, sino ang dapat magkaroon ng malaking share ng responsibilidad?
14: Ang malaking share dito kung sino nagtuturo sa AI. Kasi kung anong pinapasok doon, yun ang nilalabas ng AI. Doon tayo mag-ingat.
7: Diba? Okay.
14: So, yun ang importante nating pag-asikasuhan ng pansin. And at the same time siguro, yung usage din. Ano ba yung gamit? Ano ba yung purpose? Kailangan mag-focus tayo sa purpose kasi napakalaki yung word na AI. We need to focus on what's good for the people. We need to focus on ano ba makakatulong sa budget. Ano ba yung transparency yung pwedeng gawin yan? Pwede bang bantayan yung saan napunta yung pera natin? So, pwede bang bantayan hanggang sa contractor, hanggat nabayaran, hanggat nakuha na, etc., etc. So, pwedeng gamitin ng AI yan to expedite processes.
7: Okay.
15: Kasi naisip ko, Corina, di ba yung Meta halimbawa, ngayon sinisisi na ang mismong developer, ang creator ng Meta. O bakit hindi na sasala yung content na naipapasok doon? Kaya I wonder kung ganun din dapat ang responsibilidad na meron ang mga AI developers.
14: Yan nga, that's a very good question. Actually, kaya namang mag-build ng AI-powered ni Meta na i-check kung mali yung content. Eh.
15: Oo nga.
14: Diba? Tayo nga, pag alag ako, mahilig ako sa halaman. Maya't maya, puro halaman na yung nagpapakita doon. Kaya meron siyang learning eh, na natututo siya. So kung sana ay harmful yon sa mga bata or harmful yung pinapakita, kayang i-take down agad-agad yun eh.
7: Hindi kaya pwedeng ipaprompt na lang? Okay, sabihin natin Tagalog, ano? Pwede bang zero chance or opportunity for corruption and 100% accountability, period? Kasi kung ganun ang pag-prompt mo, ayan na lahat siya. Di ba nandun na siya lahat? And talking about who is responsible, for me, it should be the final approval. Sino ba ang final approval nitong version na ito?
15: Lalabas.
7: Hindi ba? So, kailangan siguro merong lupon, hindi ba, na talagang marunong sa patas, governance and all that. Talagang siniseryoso ko, ano? Para mangyayari eh. Kasi po, pwede namang we start with budget accountability. Kahit yun lang muna ang gawin natin na hihinga natin ng tulong ang AI. In formulating the wordings of the law.
14: Nako, ngayon, I don't know if you're aware, pero nilaunch po yung AI power saka blockchain power na budget transparency ng DBM. So nakatulong po tayo sa development. We work together with DBM. If you visit compass.dbm.gov.ph, budget transparency, tama yun, Corina. Kung karga mo ng accountability, bawat pasok ng datos, bawat marka na tapos na yung project, bawat marka na binayaran na yung project.
7: Sir, lalabas yun doon.
14: Lalabas na doon.
7: Oo.
14: So may accountability, may makukulong agad-agad, may imbestigahan agad-agad. Ang
7: exactly.
14: Ganda nun. Dapat ganun. Ang...
7: Eh siyempre, dalawang sentence lang yun eh.
15: Oo.
7: Hindi ba? Pwede bang zero corruption and 100% accountability? What are the mechanisms? Yun na yun eh. Sino ang dapat gumawa nito? Ano dapat ang ilagay dyan? Etc. So do you think looking ahead that it might be possible? By the way, what is the status now of this thing that you are coordinating, collaborating with the DBM?
14: Live na siya, yung phase 1 natin.
7: Oo.
14: So nandyan na yung budget.
15: Chinek ko, Corina, Yusek, nakalagay dito, where the Philippine taxpayer's peso goes. So anong magiging feature nito, sir?
14: DBM. So yung data niyan, nandyan na lahat ng budget na napupunta sa agency. At later on yan, mababantayan mo yan kung saang project napunta. At makikita rin ng taong bayan yan, pwede niyang i-check. Kalimbawa sa lugar na to, makikita mo agad ilan ang flood control project dito. So pwede mong tingnan. Makikita mo, wala naman dito ah.
7: Okay.
14: Ghost project to, di ba? So pwede mag-report din ng tao. I think if we're able to convert people to be participating on this kind of platform, we're able to teach them na may technology naman pala.

0: na pwedeng bantayan yung kanilang mga tax, di ba?
1: Right. At dyan dapat nakatutok ngayon ang mga watchdog, hindi ba? Kung tama o hindi. At least it's one step less. So, looking ahead, you think that AI can become a permanent tool for government making laws?
0: Wala, no choice tayo.
1: Oo. Parang doon na tayo papunta. Is there any peg elsewhere in the world wherein they already consult AI as part of the procedure in lawmaking?
0: Meron. Actually, like kahapon nga, hindi lang sa ibang bansa, pati sa atin, ginagamit na naman ng AI to create laws. Sa mga ordinansa nga yan, tatanungin yung ginawa mo, tatanungin mo lang yung AI, gawan mo ako ng batas na ganito, ordinansa na ganito, siya nang bahala, re-reviewin na lang ng tao, be-verify na lang, okay na to, pipirmahan na lang. So, yung word ko nga kayo na parang kang nag-hire ng 1,000 na lawyer.
1: Oo, correct. So, habang nandito po kayo, maiba lang tayo, ano, habang nandito si Sir from the ICT, what happened with the, when is the Meta coming over? Hindi po ba nagpunta ng Singapore? At pagkatapos maganda po yung balitang ibinalik na magkakaroon na ngayon ng koordinasyon about safety of content?
0: So nag-uusap pa. So another group po yung DICT yun. Nag-uusap pa sila kung papayag ang Meta sa MOU, yung Memorandum of Understanding, no? Para merong basehan na ito yung gawin natin. So kasalukuyan pa rin, nagkakaroon pa rin ng negotiation pa din on that particular matter.
1: Ayun. Sana naman, ano yan, matuloy na, no? Oo. Okay. The eGov app has 60 million downloads and it processed more than 1 billion transactions. So, how is AI being used or integrated with this app? Ito pong eGov.
0: Gamit namin ang AI.
1: Ganun po.
0: Sa the moment na nag-register ka sa eGov, may AI na yun, may anti-deepfake AI na yun, para walang peking mag-register. Diba? Connected na rin yung ating eGov AI natin sa ating national ID. Meron tayong 92 million ngayon na digital national ID ngayon. Ito yung dahilan kung bakit nasa 1,000 government systems ang nasa eGov na. Kaya kita mo na yung PhilHealth mo, Pag-ibig mo, GSIS mo, you can apply for jobs. You can also check tourism. Kita mo na rin yung driver's license mo dyan, PRC license mo.
2: Pati nga daw yung medical help assistance. Ano?
0: Nandun na rin.
2: Nandun na rin
0: yung
2: daw.
0: MyFIP. Kung wala kang pambayad sa ospital, wala kang pambayad ng gamot, pwede kang mag-request ng medical and financial assistance through eGov. So all of these functionalities, meron kaming AI functionality na nilagay doon para wala nang manual na verification. Wala nang taong mag-check ng mga documents. So bahala na yung AI ngayon na mag-verify at mag-authenticate.
1: Fascinating. Oo. Kaya lang marami sa atin, hindi pa natin alam i-maximize. Ano? Kailangan talaga kasama na yan sa curriculum. Di ba? I don't know. What do you
2: literacy,
1: call that?
2: IT literacy?
1: IT literacy, yeah? Oo. Dapat kasama. Hindi na siya special course after for college.
2: Yes, dapat mga elementary. Oo. Pati yung safe na paggamit nito, dapat ding ituro na rin sa mga paaralan, lalo na sa mga bata.
1: Oo, lalo sa mga bata, with safety measures. Oo. Maraming salamat po sa inyong oras. DICT Undersecretary David Almirol, thank you.
0: Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Okay, yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM, nakasimulcast sa Billionario News Channel at sa DWAR Abante Radio, 14/9/4, Lunes hanggang Biyernes, 7:30 to 9 in the morning. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: Alam mo ko ano yung bagong word na natutunan ng Sobe at mga kambal?
1: Ano?
2: Atras Abante. So, ay? Abante, happy anniversary.
1: Atras Abante talaga. Atras Abante, tapos atras ulit. Parang Pilipinas.
2: Sana Abante na lang lagi.
1: Correct.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang sa Lunes, ito po ang Memo.

0: The Sandigan Bayan has cleared the way for a joint trial of four graft cases against Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. The court says consolidating the cases will streamline proceedings and avoid duplicating witnesses and evidence. Kumuha tayo ng iba pang detalye kay John Riz Calata. Nasa linya mula sa Sandigan Bayan. John Riz.
1: May aprobado na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang consolidation o pagsasama ng apat na graft charges na kinaharap ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Una nang inihayag ang naturang pa siya sa open court noong September 8. Si Ang ay nahaharap sa 14 counts of graft dahil sa umano'y pagiging contractor nito matapos makatanggap ang Alencon Development Corporation na may kaugnayan sa kanya ng iba't ibang government contracts. Sa resolusyon ni na Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, Associate Justices Edgardo Caldona at Ronald Chua, sinabi ng 2nd Division na may sapat na dahilan para tanggapin ang consolidation ng apat na kaso. Ayon sa korte, ang apat na kaso ay nagmula sa parehong ombudsman proceedings, sangkot ang parehong akusado at ang Alencon Development Corporation at may magkakatulad na usaping pagdating sa facts at legal commonality. Binigyang diin ng Sandigan Bayan na ang joint trial ay makatutulong sa mas mabilis na pagdinig ng mga kaso at maiwasan ang paulit-ulit na paglalahad ng mga saksi at ebidensya at magtataguyod sa interests of justice. May?
0: John Riz, ano naman ang desisyon ng ibang Sandigan Bayan decisions? Iko-consolidate din kaya nila ang iba pang kaso ni Representative Jojo Ang?
1: May tinanggihan na ng 1st, 3rd, 5th at 7th divisions ang consolidation para sa mga kaso ni Ang na nakahain sa kanila dahil sa kawalan ng merit. Paliwanag ng mga nasabing division, magkakaiba daw ang infrastructure projects, kontrata, halaga at ebidensya sa bawat kaso kaya mas nararapat na litisin ang mga ito ng hiwalay para maiwasan ang delay. May?
0: Riz, do we have information kung nasaan si Representative Ang at dumadalo ba siya sa mga hearing?
1: Yes, May, we often see Representative Ang sa Sandigan Bayan, no? He usually attends sa kanyang arraignments and hearings. So masasabi natin na these recent days ay nasa Pilipinas pa rin si Representative Ang. May?
0: Maraming salamat, John Riz Calata mula sa Sandigan Bayan. Up next, Quezon City authorities ramp up security ahead of Monday's martial law anniversary. That and more stories when Midday Report returns. Stay with us.

0: Kailangan Basilica sa Palawan.
1: Kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng Basilica, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Basilica sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
2: Well, Madam Speaker, good sponsor, we're actually requesting more information on the DENR's budget and their capacity.
0: May nung time na nasa committee level pa lang, no, ang budget at napag-usapan na nga rin niyang kaugnay sa Basilica. Ang sinasabi mismo sa atin ng mga opisyal ng gobyerno na kung sakali daw na matutuloy itong pagtatayo ng Basilica sa bansa, hindi naman daw ang Pilipinas sa problema ng water resource and even the electric resource itong pasilidad na ito, dahil ang required daw ang mismong investor ang silang maghanap ng kanilang tubig at kuryente. Maliban dyan, may sinabi na rin naman ng Department of Budget and Management na walang gagastusin sa pondo ng Pilipinas sakaling ang matuloy ang pagtatayo nitong Basilica. Subalit hanggang sa ngayon, may patuloy nga, no, yung mga diskusyon at ilan nga ay tumututol sa pagtatayo nito dahil na rin sa dami ng mga apektuhan ng proyekto, partikular na yung mga nakatira doon sa paligid ng posibleng pagtayuan ngayon ito, which is sa New Clark City. Mai.
3: Okay, at nananatiling kontrobersyal itong Basilica, no? So, Isaiah, ano naman ang update dito sa budget deliberations ng Kongreso?
0: Yes, Mai. Actually, Mai, natapos ng talakayin, no, ang budget ng Kongreso dito sa House of Representatives. So, the total budget was 27.89 billion peso. Pero Mai, alam mo, even kaming mga miyembro ng media ay nagulat dahil within just 3 minutes natapos yung talakayan sa budget ng Kongreso dahil wala ni isang mga mambabatas ang nagtanong. So inalam natin, Mai, no, nagtanong tayo sa ilang mga congressman na inasahan nga natin sila yung mga tututol sa budget. Based on the schedule, Mai, no, na unang sinent sa mga media and even sa mga congressman, supposedly dapat sa September 24 pa o by next Thursday pa isasalang ang budget ng Kongreso. Pero kahapon, Mai, at around 10 a.m., nauna na itong isinalang at wala nga ni isang mambabatas ang nagtanong. Ang sinasabi sa atin ng ilang mga kongresista, late na daw silang nasabihan dahil sa pagbabago ng schedule. Sinent daw sa kanila yung email around 2 a.m. o ng alas 2 ng madaling araw. Ang sabi nila sa atin, sinong gising ng ganong oras at sinong makapaghahanda? Gayong ilang oras na nga lang ay magsisimula na ang budget hearing ng Kongreso. Matatandaan din natin, Mai, ang budget for Congress ay hindi na dumaan sa pre-plenary at yan nga yung kinu-question din ng ilang mga mambabatas at agad na yung idiretso sa House Plenary, pero nga wala pa rin nagtanong noong sumalang na yan sa plenaryo ng Kamara. In total, Mai, no, 27.89 billion ang budget, 7.7 billion dyan ay mapupunta sa Senado, and 17 or more than 17 billion ang mapupunta sa budget ng House of Representatives. Mai.
3: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. The Quezon City Police District is stepping up security around the EDSA People Power Monument ahead of the martial law anniversary on September 21. Nasa linya si Charmaine Abong. Charmaine, go ahead.
4: May nagsagawa ng walkthrough inspection ng Quezon City Police District o QCPD sa paligid ng EDSA People Power Monument kaninang umaga. Ito'y bilang bahagi ng preparasyon para sa paggunita ng anibersaryo ng martial law sa Lunes, September 21. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olozo, bukas nila sisimulan ang pagpoposte ng command center.
5: Ang Quezon City po ay handang-handa na sa parating recuperation ng Barnado. At nandito po tayo ngayon para walk through yung mga ilalagay nating mga facility para po sa araw ng September 19, bukas na po ito. At yung mga preposition po ng gagamitan na ilalagay dito sa area ng PPL.
4: Ayon kay Olozo, sa hanay ng QCPD, halos 2,000 na pulis ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa buong lungsod, lalo na sa mga itinalagang Freedom Park para magbantay at tumulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan. Sinabi rin ng QCPD na handa silang magbigay ng karagdagang puwersa sa ibang lugar sa Metro Manila kung kakailanganin. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng QCPD sa QC Local Government Unit kaugnay ng mga nakatakdang pagpupulong at protesta. Pero sa kasalukuyan, ayon kay Olozo, wala wala pa raw natatanggap ang

0: political situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense yun, parang si Senator Pia. Kasi laging hinihingi. Pati ako narandam ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win ka siya yan, Senator President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko na-realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang.
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lotok?
2: Oh, si Lotok. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa ni Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
0: Ay, malungkot.
2: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lotok. Wala silang matandaan.
1: Ay, yung mga abogado, si Attorney Sheila Sisson.
2: Kasi siya ngayon, ano namin eh, yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapit ako sa pagpagalitan ka lang.
0: Kong Luis to.
2: Lapit siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabihin, Kong, pinabayaan siya naman, di ba? Dapat siyang pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun, meron pala.
2: Meron. Di ba yun ang kumalat sa anya? Yung dito namuyok na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Capunan.
2: Ay, kaibigan ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun, eh. Nakasama ko yun sa face-to-face, eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Attorney Lorna Capunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosob niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay. Nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Capunan yun.
3: Questions about banking and finance?
4: What ways can we increase revenue?
3: Unfiltered answers.
5: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
3: Tough questions.
6: Can it be implemented in our country?
5: Abangan.
6: Ang susunod na mga
7: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravel.

0: kaya ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised bait eh, para makaiwas sa NCAP? Or are there other reasons also?
1: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera yun. So maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yun. So yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
2: So sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila, kunyari coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Mm-hmm. Nagpapalit sila ng plaka kasi nga coding sila. Mm-hmm. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Mm-hmm. Yun ang nakakatakot.
1: So yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho eh, kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
0: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
2: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sino habulin mo? Oh, wala, di ba?
1: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
2: Yeah. Oh, okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi pwedeng i-shuffle yung
1: bawal po, po. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Magandang hapon po muli. Bigyang daan muna natin ngayong hapon ang naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Banga, South Cotabato. Makakausap natin ang ating reporter mula sa linya ng telepono ng in-command, Omar Abubakar. Omar, kumusta na? Ano ang sitwasyon natin dyan sa lugar mo?
1: Tuloy ngayon ang investigasyon ng Banga PNP sa nangyaring pamaril sa loob ng Banga National High School sa Banga, South Cotabato. 6 ang naiulat na nasawi at 17 ang sugatan sa ulat ng DSWD, habang sa PDRMO sa South Cotabato, 3 ang nasawi at 6 ang sugatan. Nagkainitan umano ang dalawang estudyante na kapwa may mga armas. Isang barilan kung saan nadamay ang ibang estudyante. Patay ang sos patapos magbaril sa sarili habang naisugod sa pagumutan ang mga sugatan. Yan ang pinakalit ni General mula sa South Cotabato, Omar Abubakar.
0: Maraming salamat, Omar. Kumuha naman tayo ng update sa ongoing budget deliberations sa Kongreso. Reporting live mula sa House of Representatives, in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah, magandang hapon.
2: Yes, Commander, nagpapatuloy pa nga rin ang budget deliberations sa plenaryo ng Kamara at kasalukuyan nga isinasala ngayon ang iba't ibang mga ahensya. Samantala, kabilang nga sa dumaan na sa committee level ay ang budget ng Department of National Defense na abot sa 324.6 billion pesos. Commander, mas mataas yan ang higit sa 18 billion peso kumpara sa kasalukuyang budget nila na 305 billion pesos. Kabilang sa mga sakop ng DND ang Office of Civil Defense na sila ang may tuturing na first responder kapag may sakuna sa bansa. Ayon mismo kay Defense Secretary Gibocho Doro, target nila na mas palakasin pa ang resiliency ng bansa kapag may sakuna. Gusto rin nilang paigtingin ang logistics sa mga tulong na ihahatid sa ating mga kababayan. Samantala, Commander, base nga doon sa proposed budget no, na para sa Department of National Defense, 10 bilyon ang ilalaan nila dyan para sa mga tinatawag na civilian bureaus na kung saan nga sakop niya ng Office of Civil Defense. Commander.
0: Maraming salamat, Isaiah. Nag-uulat live sa House of Representatives dyan sa Quezon City. Maganda itong topic natin ngayon. Ako ay one-man army ngayong hapon na ito at nabanggit kanina ni Isaiah na tinalakay ngayong hapon sa House of Representatives itong budget nga at timely itong pag-uusapan natin dahil itong ang ating topic this afternoon is about the big one. So, sa ating mga manonood, very interesting po ang topic natin today, the big one. Ano nga ba ang inaasahan natin sa magaganap, kung sakasakaling darating nga ba at magaganap nga po itong kinakatakutan nating the big one. Sino ba sa mga responsable nating mga ahensya ang unang-unang dapat tumugon at ano ang gagawin ng ating mga kababayan kung sakasakaling ang tatama sa atin itong the big one? Saan ang

Seryosong usapan ito, ano ang dapat nating gawing preparasyon at marami tayong dalawang bisita natin ngayon na igaguide tayo at sasabihin kung ano nga ba dapat talaga ang ating gagawin. Patuloy po kayong tumutok, mapapanood po kami sa Abante News Simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 6 sa alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik po ang inyong The Commanders.

0: Ito sir, no, sabi nga natin kanina, nakanasan mo matraffic, na-mention mo kanina na kapag dumating itong kinakatakutan nating big one, ang traffic, ang isa sa kinukonsider natin, hindi pa nga big one, ay nakanasan na natin yung heavy traffic kasi biglang bumuhos yung ulan. Ngayon naman ay gaano, kay Sir Benz, sa gaano ba talaga yung posibilidad in terms of ilang taon? Wala, alam natin, hindi natin napipredict ang earthquake. Pero ano yung extent ng paghahanda ng PBOX para kahit paano ay mamitigate kung sakasakaling dakating nga yung the big one?
1: Pero Commander Jean, bago niya sagutin yun, talagin ko lang. We're talking about 7.2 magnitude ng earthquake. When was the last one na nagkaroon tayo dito sa Metro Manila ng malakas at ilan magnitude yun?
2: Actually,
1: pinaka-latest or last na?
2: Based dun sa pag-aaral ng PBOX and yung tinatawag natin na seismicity, yung nangyayaring lindol sa isang area, no? Kung pagbabasehan natin ay yung mga lindol na nangyari sa Metro Manila at related sa West Valley Fault, ang huling paggalaw ng West Valley Fault is around 1658.
1: Oh! Tapos, napakatagal ng panahon 1658. Yun.
2: Oo. Tapos po, oo. Based dun sa pag-aaral din na yun, every 400 to 600 years, gumagalaw ang West Valley Fault. So kung titingnan natin ngayon, papasok na tayo dun sa period ng, kasi almost 360 plus years na before yung huling paggalaw. So papasok na tayo dun sa time na 400 to 600 years na paggalaw.
1: Sana sa 600 pa, no? Not in our lifetime.
0: Pero malaking bagay, sir, na this early, nakakapaghanda tayo. Ako,
1: yes.
0: Sir, just to share my personal experience, noong 2019, may malakas na lindol sa Pampanga, yung 6.2, kung saan may bumagsak.

0: experiences, we had to pull out one of the ano na naipit doon na right there and there, I took command and nag-serve ako sa the incident commander na we had to cut the leg nung doon ng isang naipit doon para i-rescue doon. At mga lima yung namatay doon. And then going back nga dito sa topic natin, since ganito yung extent, hindi lang ito yung big one sa Metro Manila natin ina-expect. Mm-hmm. Even yung mga nearby provinces like Bulacan, Laguna. Mm-hmm. Saan-saan ba sir yung mga areas na hagipin itong West Valley Fault?
1: Based dun sa length at kung saan natra-traverse yung West Valley Fault, ang ina-expect natin na pwedeng maka-experience yung malalakas na lindol. At yung dinadaanan ng West Valley Fault ay itong nasa Quezon City, meron sa Cavite, merong part sa Bulacan, and even meron din part sa Laguna. So, pag pinag-uusapan po natin yun, no, itong mga area na to, since dito dadaan yung, dito dumadaan or nakalinya yung West Valley Fault, posible na maka-experience sila ng mga iba't ibang klaseng hazard ng lindol. Pag pinag-uusapan natin yung hazard na lindol, merong lima yan. Una, meron tayong ground rupture. Pag pinag-uusapan natin ang ground rupture, sir, kung nasa ibabaw ka ng fault, gumalaw yung fault na yon, kasi yung mga fault natin nasa ilalim ng lupa eh. So pag gumalaw yung fault na yon, masyadong malakas, posibleng mag-manifest or makita yung fault na yun sa ibabaw ng lupa. So kung may bahay doon or building na nasa ibabaw ng lupa na yon, posibleng bumitak or masira or mahati. Meron din tayong pinag-uusapan na ground shaking. Itong ground shaking, usually na-experience natin, no? Malakas sa pagyanig. Pag sa West Valley Fault, ang ina-expect natin ng mga, since magnitude 7.2, mga intensity 8. Ano yung may experience natin pag intensity 8? Pag intensity 8, malakas na ground shaking, ang effect sa mga building, posibleng may mga masirang building, lalo na kung hindi maayos ang pagkakagawa. Kung may mga bahay naman, ay may mga parte naman sa bahay natin na hindi rin maayos yung pagkakagawa or meron tayong cabinet na hindi masyadong maayos yung pagkakalagay, may mga nakasabit, posibleng maglaglagan yun kasi sobrang lakas ng
2: mayuyugyug talaga siya.
1: Mayuyugyug po talaga siya. Meron din tayong isang hazard na pinag-uusapan na liquefaction. Pag liquefaction naman po, ito yung mga area na tinatawag natin na liquefaction prone area. Pag ang building nandun sa ibabaw na yun, sa sobrang lakas ng shaking, lalambot, malulus yung sediment, lalabas ito at yung integrity ng building na integrity ng lupa na hawakan yung building, mawawala to the point na it's either magtotopple or tutumba yung building. Meron din tayo pinag-uusapan na hazard na landslide. Pag landslide na pinag-uusapan natin, malakas na shaking, posibleng gumuho ang mga lupa galing sa mga bundok. And lastly, tsunami. Pag ang lindol naman ay nangyari or nakita nangyari sa dagat or sa ilalim ng dagat, sobrang lakas, posibleng ma-disturb yung seabed, posibleng magkaroon ng tsunami. So yung mga hazard na yun, yung somehow tinitingnan natin for a major earthquake. Pero dito naman sa Metro Manila, since sa pinag-uusapan natin ay magnitude 7.2, hindi natin ina-expect yung
2: tsunami.
1: So nandun
2: at
1: lang
2: landslide.
1: Tayo. May mga parte sa Metro Manila or sa Quezon City na may mga mabundok. Like sa, meron din sa Rizal,
0: sa
1: mga
0: Rizal,
1: mabundok.
0: So, yeah, kasi malapit sa Quezon City.
1: So possible yung mga
2: yun. Kumbaga, we're talking of the big one here in Metro Manila, Bench, ano?
1: Yes po.
2: So nandun yung sinabi mong shaking or yung liquefaction. Ano ang kandaan ng ating mga infrastruktura, lalong-lalo na yung mga nagtaasang buildings natin dito sa mga centers, BGC, Ortigas, okay, sa
0: Makati.
2: Ano yung pagkahandaan? Compliant ba lahat yan?
1: Actually, ang FIVOX nagbibigay ng iba't ibang klaseng hazard maps na kung saan pwedeng gamitan ng LGU o kung sino man, lalo na sa paggawa ng mga structure nila. So, dun sa hazard map na yun, ma-identify na ano yung pinakamalakas na intensity na pwede ma-experience sa area o kung yung area ba nila ay most likely makaka-experience ng liquefaction. Yung mga hazard na yon hindi na natin maiiwasan kasi nandito tayo sa Metro Manila. Ang maiiwasan natin or ang pwede natin gawin is kung yung building ba natin, sumusunod.
2: Compliant.
1: Yeah. So, meron tayong building code na kung saan pag sinunod po yun, kaya niyang withstand ang intensity 8 na lindol. Pag sa mga liquefaction prone area naman, merong mga engineering intervention na pwedeng gawin na somehow pwedeng malimit or malessen yung effect ng liquefaction. So kung yung mga bagay na yon nasusunod ng mga building owner o yung gumagawa

0: the other agencies po na nabanggit nyo, if you notice po, yung pong mga bata, the school children, they're aware of what should be the content of a go bag or how to use a hard hat.
1: Go
0: if,
1: bag, yeah.
0: Yes po. Mm-hmm. If there is time to wear a hard hat or get the go bag. Dahil maging practical din po tayo, sir and ma'am, ano, if the shaking is already happening, siyempre po, the besides duck, cover, and hold, maganda po. Nakita po natin yung huli pong 7.4 yung po sa Mindanao, sa Sarangani.
1: 7.4 na yun.
0: Opo, opo. Mas, yeah. As we saw, naglabasan po yung estudyante. Mm-hmm. And you see how deliberate, how organized the teachers, yeah, bringing all the students to a safe area, which is the open space, just outside po the school buildings.
1: Dapat hindi nagpapanik. Kalmado opo, lang opo, dapat. Opo, alam niyo, may kukumpara ko yan sa Japan. Yung Japan, yung culture of discipline sa mga bata pa lang, yun ang inuulan nila. Opo. Dapat ganun din sa atin dito. Yes, mga elementary pa lang or kindergarten pa lang, yes, yun na yung inuulan natin, yung preparedness nila, awareness, yes, nila, and of course, yung culture of discipline sa lahat ng, yes, mga bagay na nangyayari.
2: Malaking bagay, sir, na talagang nakaprepara tayo. Hindi natin makokontrol o masasabi kung kailan tatama ang lindol, pero ang kaya nating makontrol sa ngayon ay, Jen Ross?
1: Tama ka dyan, Commander Jean. At kung may plano na, pero kung bukas sumama ang The Big One, gagana ba ang plano yan? Ang sisikaping sagutin ng ating mga panauwing pagbabalik ng inyong
2: The Commanders.
1: The Commanders.
3: Mamaya sa agenda, di bababa sa 6, patay sa school shooting sa Cotabato, halos 20 sugatan. Dahil sa Prime Water, Ombudsman nagsampa ng graph at administrative complaints laban sa mga bilyar. Exclusive, pinahintong multipurpose building sa Taguig, ginagawa pa rin. DPWH investigation, ikinasa. Jumbo oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Taas sa presyo ng diesel, posibleng 10 piso kada litro. Barko ng Pilipinas sa Palawan, binangga ng China Coast Guard. At businessman Sam Versosa, nilinaw ang LA trip kasama si Faith Da Silva.
2: Nagbabalik ang The Commanders. Paano nga kung nangyari na ang kinakatukutan nating lahat na The Big One? Ano naman ang magiging mahalagang papel ng gobyerno?
1: Pero bago yan, Commander Jean, kanina nabanggit kasi ng ating expert dito from PhilBox, si
4: Benz.
1: Sabi niya kanina na West
2: area.
1: Valley fault ay Quezon City, Laguna, Taguig. Yeah. Eh, very generic eh. Para at least mas ma-aware yung ating mga kababayan kung nakaapak ba kayo mismo doon sa lugar na yan. Ako nga, nagwa-wonder din eh. Baka yung
2: mismong bahay mismong na kinakatayuan mo, idadaanan.
1: Pwede ba masabi nyo kung ano yung mga specific lugar na to?
4: May mga specific tayo, pero meron tayong app na pwedeng gamitin ng mga community o ng mga tao for them to see kung yung bahay ba nila talaga ay malapit or malayo sa West Valley Fault.
2: Interesado ako dyan, sir. Paano? Yeah. Paano iba yung apps na yan?
4: Meron tayong tinatawag na Hazard Hunter.
2: Hazard Hunter.
1: Ayun, para malaman ng ating mga kababayan.
4: Yeah. Sa Hazard Hunter po na ito, dito nyo makikita. Magbibigay itong app na to or itong website na to, magbibigay ito ng information sa inyo kung gaano kayo kalayo sa fault, kung ano pa yung mga hazard ng lindol nyo pwede yung ma-experience, kung liquefaction prone area ba kayo, malapit ba kayo sa landslide, or pwede ba kayo maka-experience ng landslide, ganong kataas na intensity yung pwede nyo ma-experience, kung magkaroon ng ganitong lindol sa area nyo, kung makaka-experience ba kayo ng ashfall, and even other hazards such as meteorological hazard na kung makaka-experience ba kayo, or ano yung recurrence period ng typhoon na nangyari sa area nyo. So, tinatawag natin to na Hazard Hunter na kung saan, by just clicking on your area, ma-identify nyo na kung ano yung mga hazard na pwede nyo makita or ma-experience dun sa area nyo.
1: Ayun, tandaan po nyo yung sinabi ni Benz. Yeah, yeah.
2: Curious lang ako, Sir Benz. Kailan na-develop itong apps na ito na Hazard Hunter? Ito ba ay na-update? Kasi alam natin na nafa-factor in na natin yung climate change.
1: O baka naman hindi to accurate.
2: Hindi accurate. Yun yung kaya curious ako.
4: Yung hazard hunter po to, nag-start na po itong early 20, itong mga 2000s.
2: 2000.
4: So, itong hazard hunter na to, since information ito na nagagaling sa iba't ibang klaseng agencies, ina-update ito once na merong updated information. Katulad sa amin, kung meron kaming another simulation or updated simulation ng effect ng ground shaking, ng rupture, or even liquefaction, ina-update natin ito. Ina-update natin yung information dun sa hazard hunter in such a way na ang community, ang public, updated yung information na makukuha nila. Hindi na nila kailangan directly pumunta sa FEVOX just to ask kung gaano po ba kalayo yung bahay namin sa fault. Makaka-experience ba kami ng intensity 8 na lindol? So dun mismo, using that app, pwede na nilang makita or malaman yung information na yon.
2: Na-mention natin kanina, Jen Ross, yung kahalagahan ng preparedness. Nabanggit na rin ni Director Vic kanina na yung LGU ay patuloy na naghahanda. Prepared tayo, alam natin, may mga kagamitan. Pero yung facilities, let's say, gumuho ang isang building, ang isang hospital ay kasama sa naapektuhan. May makasama ba doon sa ginagawa nating paghahanda yung mga facilities na po pwede nating magamit?
1: Kung sakasakaling
2: ang apektado na yung communication, apektado na yung mga main facilities ng gobyerno, hindi na natin, even yung mga may mga bumagsak na mga tulay, paano yung contingency planning ng ginagawa ng OCD?
0: Thank you, ma'am. Actually po, part po yan ng HNCP. In the event na ang Greater Metro Manila po ay ground zero, meron po tayong follow-on forces coming from areas nationwide na hindi po affected. Dala po nila yung pong response systems and sustain systems to bring back normalcy the soonest possible time. Mabanggit ko po ay meron na rin pong prepositioning of food, non-food items, and yung basic construction materials para po maramdaman na po nila yung normalcy. And at the same time, meron po tayong tinatawag na Ligtas Pinoy Act Center. Ito po yung ini-establish po dito yung pong warehouse facilities where we could preposition all these food, non-food items to include even medicines na in the event of God forbids na mangyari po ito, nandun na po, naka-preposition. In fact, this is not just within the Philippines, but this is being done by our ASEAN neighbors na meron na po yan sa mga bansang Thailand, Malaysia, Indonesia. In the event na we would need assistance from our foreign friends. Kaya po, ito po yung disiplina po na lagi po natin nire-review, ina-update po, and tinetest po natin if they are still responsive to the multi-hazard scenario. Now, we pray to God that it will never happen.
2: Masyadong ano, sir, no? Kung titignan mo talaga yung although sinasabi ni Sir Benz kanina, we're still looking at mga around 300 years pa bago mangyari. Pero this early, maganda yung ngayon pa lang ay napapaghandaan na. So tama naman yung sinabi ni Sir. Sabi ko nga, lagi akong naniniwala na yung magiging papel ng gobyerno dito ay malaki. From the LGU, Yes. Dun sa ating mga national agencies. So can we assure po yung ating mga kababayan na whatever happens, dumating man, hindi man, ika nga, earlier than the 600 years na sinasabi ni Benz, ay handa ang gobyerno na ika nga, to respond
1: accordingly. Pang ilang years naman to?
2: 300 years daw, sir.
1: So 600 years.
2: 600 years eh. So, hindi natin alam kung aabutan pa tayo ng 600 years na yun. Baka, pero just the same, ang lagi natin sinasabi, Sir Director Vic, is we want to assure everyone, particularly yung ating mga manonood, na nakahanda ang gobyerno anuman ang mangyari.
0: Ma'am, we are very confident to say, but we would not like to be complacent. The government is prepared to act to any disaster scenario, whether it's natural or human-induced. But the key po dito, yung sinabi nyo, sir, hindi po ito alone ang government to do it. This is with the, of course, involvement of our stakeholders from the local government units, private sector po, ma'am, sir. Mm-hmm. Civil society, volunteer organizations, and then yun po, and our neighbors in ASEAN or even outside ASEAN, they are ready po to respond and to help. There are many occasions po na ang Pilipinas po ay tumulong sa ating neighbors.
1: Yes.
0: And we also are recipient to that kind of help and response from our

0: My whole career has been fine dining, but the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
1: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
2: It's only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipiniana, Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
3: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
4: Showcase.
3: Yeah, showcase. And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines. Right?
5: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January,

0: January 2027, ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quizby and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.

0: Kami nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
1: Eksaktong isang buwan matapos ang school shooting sa Ateneo de Zamboanga, isa na namang malagim na pamamaril ang naitala sa Cotabato naman ang panibagong karahasan.
2: Pinakamalalang shooting incident ito sa nakalipas na 3 buwan, kaya issue na naman ang panganib sa paaralan.
1: Habang may barilan, may kinasuhan respondents ang Pamilya Villar sa reklamo dahil ang kanilang prime water, palpak umano ang serbisyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umano'y grade 9 student na maril sa high school sa Cotabato. Hindi bababa sa 3, patay ayon sa PNP. Dahil sa prime water, ombudsman nagsampa ng graft at administrative complaints laban sa mga Villar. Exclusive pinahintong multi-purpose building sa Taguig, ginagawa pa rin? DPWH investigation ikinasa. Jumbo oil price hike, asahan sa susunod na linggo, taas sa presyo ng diesel, posibleng 10 piso kada litro. Barko ng Pilipinas sa Palawan, binangga ng China Coast Guard. At businessman Sander Sosa, nilinaw ang LA trip kasama si Faith Da Silva.

Babala sa ating mga kababayan, sensitibo ang paksa ng balita pong ito. Isang buwan matapos ang garasan sa Ateneo de Zamboanga University, panibagong school shooting ang naitala sa eskwelahan naman sa South Cotabato. Ito na ang ikatlong pamamaril sa paaralan sa loob lang ng tatlong buwan.

0: Ang detalye sa agenda report ni Omar Abubakar, nag-uulat mula sa South Cotabato. So Omar, may conflicting statements kasi tungkol sa casualty count. Ano na ba ang latest na mga estadistika?
1: Umakyat na sa 6 ang nasawing estudyante habang nasa 17 ang sugatan sa nangyaring pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ngunit sa latest statement ng DSWD, nilinaw nito tatlo ang nasawi at binawi ang nauna nilang pahayag doon sa mga nasawing biktima. O na naring pinumpirma ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa Bilyonaryo News Channel na kabilang sa nasawi ang suspect sa shooting. Ayon sa ulat ng Banga PNP, bigla na lamang umanong namang suspect na isang grade 9 student. O na rin kinumpirma ng ilang opisyal ang nasabing pangyayari. Sa ulat ng Banga PNP, ang suspect ay isang grade 9 student. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga guro at mga estudyante kung saan ang iba ay nagtago sa silingan. Ilan sa kanila ay nakalabas ng school dahil sa labis na takot. Sinasabing walang habas na nagpaputok ang suspect gamit ang hindi pa matiyak na uri ng armas at nagawa pa nitong mag-reload o change magazine. Patay rin ang sarin matapos magbaril sa kanyang sarili.
2: Aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
1: Ang mga sugatan ng estudyante ay agara namang naisugod sa pagamukan. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP. Labis na ikinalungkot ni Governor Tamayo sa kabila umano ng ginagawa nilang paghihigpit ng aralan.
2: So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gobernador, bilang ama ng nalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman dahil sa probinsya. Naglagay naman tayo ng mga security funded by the provincial government.
1: Back to you, Ma'am Corina.
0: So ang naitala sa ngayon ay tatlo. Ano? Walang ibang mga nasugatan, Omar?
1: Yung mga nasugatan, Ma'am Corina, tatlo yung nasawi at anim yung napaulat na sugatan na agad dinalas.
0: So Omar, kapag sinabi nung kinatawanan no, ng eskwelahan na mayroon namang security, ano ba ang ibig sabihin noon? Mayroon talagang sapat na dami ng security guard sa eskwelahan na ito?
1: Sa nakita natin, may mga security guard loob ng paralan at labas, yung di natin matanto kung bakit napasok yung baril sa loob ng silid aralan.
0: Okay, so hihintayin na lang natin yung karagdagang impormasyon pero nalaman na ang batang ito ay bahagi ng isang organisasyon, ano? Okay, so maraming salamat sa ngayon. Omar Abubakar, nag-uulat ng live mula sa South Cotabato.
3: Hindi lang isa, kundi lahat ng miyembro ng pamilya Villar ang kinasuhan ng ombudsman. Kaugnay pa rin ito sa umano'y palpak na serbisyo ng Prime Water. Yan ang agenda report ni John Reese Calata, nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman. John Reese?
4: Pinky, sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng 2 counts of graft at administrative complaints ang pamilya Villar dahil sa kabiguan umano ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC na tuparin yung mga obligasyon nito sa ilalim ng kanilang pinasukang agreement. Kabilang sa mga inireklamo ay ang magkapatid na sina Senators Mark at Camille Villar. Bukod sa magkapatid, kabilang din sa isinailalim sa preliminary investigation ang kanilang mga magulang na sina dating senador at ultra-bilyonaryo Manny at Cynthia Villar. Respondent din ang mga opisyal ng PWIC at iba pang local water district officials at mga miyembro ng Joint Venture Selection Committee. Partikular na inireklamo ang Quezon Metro Water District, Tres Martires City Water District at San Pedro Laguna Water District. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico

0: Clavano. Mula noong 2015 hanggang 2022, 75 local water districts ang pumasok sa joint venture agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC.
1: These JVs are for the financing, development, rehabilitation, expansion, improvement, operation, and maintenance of water supply and septage in their respective jurisdictions.
0: Sinabi ni Clavano na 19 sa local water districts ang nag-issue ng pre-termination dahil sa kabiguan ng kumpanya na ibigay ang obligations nito.
1: It has reportedly failed to supply uninterrupted water resources and has instead provided poor drinking water standards among other complaints against it.
0: Ipinunto rin ni Clavano na naganap ang naturang joint venture ng DPWH Secretary at Local Water Utilities Administration Board of Trustees member pa si Senator Mark Villar. Natukoy rin sa records mula sa Commission on Audit, Local Government Audit Sector, ang paglalabas ng notices of charge laban sa Quezon Metro Water District, Tres Martires City Water District at San Pedro Laguna Water District. Na-flag na rin ng COA ang hindi pagbabayad ng PWIC sa mga material at supply ng local water districts, kung saan umabot umano sa mayigit 65 million pesos ang unpaid obligation nito. Pumalag naman si Clavano sa mga posibleng nagsasabing pinupuntirya na naman ang minority senators.
1: Alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin nating senador ho yan, dating DPWH Secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat ho sila ay liable dito.
0: Pinky, bukod doon sa tatlong water districts na nabanggit, ay iniimbestigahan pa ng Office of the Ombudsman yung ibang water districts na pumasok doon sa joint venture agreement kasama yung PWIC. At sa ngayon, nasa preliminary investigation yung reklamo laban sa pamilya Villar at yung iba pang local water districts. At susuriin pa ito ng Office of the Ombudsman investigators at doon malalaman kung isasampa ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso sa korte o ibabasura ito. Pinky?
2: John Reese, may tugon na ba ang pamilya Villar sa reklamong ito?
0: Pinky, ayon kay Manny Villar, hindi pa raw nila natatanggap yung formal na reklamo at nirerespeto nila yung legal na proseso at handa silang tumugon dito sa tamang panahon at forum. Kumpiyansa sila na kapag nasuri na ang mga alegasyon at ebidensya, ay maipagtatanggol nila yung kanilang karapatan. Ipinanawagan ng pamilya Villar na hayaan muna ang pag-usad ng reklamo at huwag munang magkaroon ng konklusyon sa anumang panig. Pinky.
2: Maraming salamat, John Reese Calata, nag-uulat ng live mula sa Ombudsman.
3: Kasama sa mga kinasuhan ng plunder ang personal aide ni former House Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno. Pero ang mayordoma ng mababatas, hindi lang daw simpleng katiwala, kundi kasabwat sa mga mali-maletang flood control kickback at money laundering transactions. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
4: Tukod kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldy Co., mayroon pang ibang mga akusado sa kasong plunder kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Isa na rito ang isang Jocelyn Sereno na kinilala ng Office of the Ombudsman bilang isa sa mga malapit na personal aide ni Romualdez. Ayon sa 104-page supplemental complaint affidavit ng Office of the Ombudsman, a special panel of investigators dated July 20, 2026, hindi lamang daw passive na katiwala sa bahay si Sereno, kundi isa rin sa mga tumanggap, nangasiwa, naglipat, nagtago at humawak sa mga maletang naglalaman umano ng pera na hinatid sa tirahan ng dating House Speaker. Si Sereno din anya ang primary point of contact ng mga security personnel at driver na naghahatid ng mga maleta para kay Romualdez. Dahil dito, itinuturing ng mga investigador si Sereno bilang isa sa mga kasabwat sa umano'y pagkamal ng pondo isinagawa ni Romualdez. Dagdag pa ng Ombudsman Special Panel of Investigators Si Serenio ang tumanggap ng mga maletang inihatid umano sa bahay ni Romualdez sa 42 McKinley Forbes Park noong September 2022 at gayon din sa mga idiniliver na bagahe.

0: sa issue ng money laundering dahil nag-simulate anila ito ng foreign exchange transactions para magmukhang nanggaling sa lehitimo ang umunoy kickback na natanggap ng dating leader ng kamara. Sa ngayon, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Sereno bago pa maihain ng Sandigan Bayan ang whole departure order nito. Tumanggi na ring magbahagi ng iba pang detalye at personal na impormasyon ng ahensya tungkol sa overseas trip ni Sereno, alinsunod sa Data Privacy Act at iba pang mga kaugnay na batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
1: Iimbestigahan ng DPWH ang isang multi-purpose building sa Laguna Lakeshore area ng Taguig. Natempohan kasi ng Bilyonaryo News Channel ang konstruksyon nito kahit may cease and desist order. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Halos isang buwan matapos ipahinto ng Department of Public Works and Highways ang ilang project construction sa Laguna Lakeshore area ng Taguig City na may koneksyon sa umano'y unauthorized reclamation, naabutan ng Bilyonaryo News Channel ngayong araw na ginagawa na muli ang multipurpose building na ito. Ilang trabahador ang nakuha na naming nagsasagawa ng construction works sa ilang bahagi ng gusali sa kabila ng nakapataw na cease and desist order sa proyekto. Sa unang pagbisita namin sa lugar noong nakaraang buwan, mayroon pa itong malaking DPWH tarpaulin sa harap na nagpapakita ng presyo ng proyekto at kung sino ang kontraktor. Ngayon, may harang na lang ito na yerong pader at hindi mo na basta-basta masisilip ang ginagawang gusali sa loob. Subject ang proyekto sa cease and desist order dahil itinatayo ito sa lupaing classified ng Philippine Reclamation Authority bilang unauthorized reclamation. Base sa DPWH Transparency Server, dalawang project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bikutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Parehong hawak ng AM Oreta & Company ang dalawang kontrata. Isinangguni namin ito sa DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nakahinto dapat ang lahat ng proyektong may cease and desist order at agad na raw nilang paiimbestigahan kung bakit ongoing pa rin ang construction dito. Sa isang panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel noong September 1, inilahad ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal kung paano nangyayari ang illegal at unauthorized reclamation sa kahabaan ng Laguna Lakeshore sa Taguig. Anya, nagsisimula ito sa isang legal at approved slope protection project ng DPWH. Inilalagay ang mahabang hanay ng sheet piles, mahigit 100 metro ang layo mula sa Pampang. Pero oras na matapos ito, unti-unti na raw tinatambakan ng lupa hanggang sa mapuno, nang hindi dumadaan sa approval ng PRA. Pagkatapos nito, magkakaroon na raw bigla ng panibagong project allocation sa lugar kung saan itinatayo ang ilang multipurpose buildings at iba pang infrastructure projects tulad na lang ng binisita naming proyekto.
3: May portion po doon na illegal. And much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna Dibay came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
2: Kasalukuyang in hot water ang ilang infra projects sa Taguig matapos ilahad ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y mga irregularidad sa mga proyektong ito, lalo na ang reclamation na disguised umano bilang flood control. Sa isang pahayag sa BNC, sinabi ni Lacson na sisimulan ng PRA ang kanilang forfeiture proceedings sa lalong madaling panahon ayon daw sa kanilang latest meeting noong Martes. Una nang dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa kanyang baluarte at nanindigang walang ghost projects at walang illegal reclamation sa Taguig City. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
1: Ipinatatawag na ng NBI ang Regional Director ng DPWH sa Davao. Kaugnay pa rin ito sa pagsusuri ng ahensya sa mga umano'y questionable flood control project sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. Kumasa sa imbestigasyon ang mambabatas pero sana raw ay hindi lang ang kanyang baluarte ang pinupuntirya. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salte.
4: Kung may ebidensya, magsampa ng reklamo. Ito ang hamon ni NBI Director Melvin Matibag kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay sa sinabi nitong may mga video siya ng flood control projects sa distrito ng kanyang misis na si Laguna Representative Ann Matibag, kung saan ang contractor umano ay ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Ayon kay Matibag,

0: Hindi siya makakasagot para sa kanyang asawa dahil sigurado siyang may sarili itong paliwanag.
1: Ngayon kung si Congressman Pulong naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa blog ng mga bloggers, ano, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anomalya, magsumbong sa otoridad para maimbestigahan. So I challenge him na siya magreklamo. Otherwise, yun yung Marites.
0: Muling sumiklab ang word war sa pagitan ng dalawa kasunod ng revelasyon ng NBI director nitong Webes na nasa 47 flood control projects sa distrito ni Duterte ang nakitaan ng umano'y red flag. Anim daw dito ay malinaw na questionable. Sa kanyang social media post, sinabi naman ni Duterte na bukas siya sa anumang investigasyon pero sana raw ay hindi tila pinupuntirya ang kanyang distrito. Sagot naman ni Matibag,
1: "Let us just keep doing our job, ano? And kung meron tayong mga talagang kailangang habulin, eh habulin natin sa tamang pamamaraan. Ano? Check your facts first. Kasi dahil sinasabi, Davao lang palagi, pero napakarami po ng kinakasuhan na ininvestigahan po ng NBI.
0: Nitong Webes ay nag-issue na rin ng subpoena ang NBI laban kay DPWH Region 11 Director Juby Cordon. Kasama na rin dito ang ilang mga dokumento kaugnay sa 51 projects na nakakontrata sa mga contractor na Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Construction Supply Incorporated at Agong Builders and Construction Supply Incorporated. Kabilang ang mga ito sa 1.9 billion pesos na halaga ng umano'y questionable flood control projects sa distrito ni Congressman Pulong. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Ipinagtataka ni NBI Director Melvin Matibag ang reaksyon ni Senator Pia Cayetano sa paglabas ng detalye ng Singapore trip nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Depensa ni Matibag, flight schedule pa uwi lang na magkapatid ang kanyang idinetalye para linawin ang mga spekulasyong tumatakas ang mga ito sa isyung kinakaharap ng pamilya. Una nang pinalagan ng senadora ang pagre-release ng travel details na anya ay nagdulot ng takot at pakiramdam na para siyang pugante.
3: I don't know kung saan nanggagaling yung sinasabi na she is being accused of or anything. In fact, ako pa nga nagsabi na ako alam ko babalik. So dapat nga siguro matuwa pa that I made a guarantee na babalik sila. As part of our mandate, nalalaman namin yung mga ganyan na bagay. Hindi ko man tinatanong, minsan may mga nagre-report talaga sa atin. But I don't see any reason para sabihing ma-threaten. You're a public official, so kung merong mga sinasabi sa iyo yung publiko, eh kailangan siguro harapin mo or tanggapin mo.
4: Kung maraming tutol sa New Clark City sa Capas, Tarlac, ay payag naman si Palawan Congressman Jose Alvarez na ilagay na lang sa kanyang probinsya ang kontrobersyal na Pax Silica Project. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
5: Hindi nakaligtas sa deliberasyon para sa 28.4 billion peso proposed budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kaugnay sa Pax Silica. Maring kinwestiyon ng ilang mambabatas ang epekto ng proyekto sa bansa, gayong nangangailangan ito ng sangkatutak na tubig o water resources. Sa New Clark City sa Capas, Tarlac, posibleng itayo ang isang malaking artificial intelligence hub na ayon sa isang mambabatas, kinukulang na sa tubig.
6: Kaya huwag tayo matakot na walang tubig sa Pilipinas. Napakarami natin tubig dito sa Pilipinas. Sobra-sobra ang tubig dito. Ngunit pinagsasayang lang natin, tinatapon natin sa dagat, Madam Speaker, distinguished colleague.
7: Mr. Speaker, good sponsor ang pinanggagalingan naman din po natin dito ay mismong mga anecdotes ng mga pinuntahan nating mga komunidad na malapit sa ini-estimate na tatayo ang Pax Silica site. Kulang daw yung tubig nila. Hindi po sila makapag-survive in a day nang hindi nawawala yung tubig.
5: Kaya ayon kay Alvarez, kung ayaw nila, payag daw siya na ilagay ang Pax Silica sa Palawan.
7: As proposed,
6: kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng Pax Silica, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Pax Silica sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
7: Well, Madam Speaker, good sponsor, we're actually requesting more information on the DENR's budget and their capacity.
5: Sinabi rin sa pagdinig ng Kamara na kung sakaling matuloy ang Pax Silica sa bansa, mandato ng mga developer ang maghanap ng tubig para rito. Ayon din sa Department of Budget and Management, walang gagastusin ng Pilipinas sa pagtatayo ng pasilidad. Sa kabila nito, maraming grupo at individual ang tutol sa Pax Silica Dahil sa negatibong epekto nito sa mga

0: insidente na matatamaan ang pagtatayo ng proyekto at maging sa kalikasan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Makakausap po natin ngayon si Makati Business Club Chairman Ed Chua tungkol sa Paksilika. Magandang gabi po.
2: Magandang gabi po, Rina.
1: Opo. Ito pong tagisan ng dapat ba o hindi dapat, yung argumento po sa dapat ba o hindi dapat ang Paksilika sa Pilipinas. Bakit po kaya hindi pa ito mareso-resolba? Kung may mga tanong tungkol po sa magiging mga epekto daw nito sa kalikasan at sa supply ng enerhiya at tubig, hindi pa ho ba nasasagot ang mga pag-aalinlangan na yon?
2: Palagi ko, Corina, kasi ang kulang dyan yung komunikasyon. Dapat madagdagan yung komunikasyon, which will improve yung transparency, no? Pero ang Paksilika, napakahalaga nito para sa bansa natin . Dahil kailangan natin ng investment. Ang kailangan lang siguraduhin natin yung mga agam-agam ng mga kababayan natin, katulad ng ito ba magiging one-sided, ito ba gagamit lang yung tubig natin na kulang pa, yung ating enerhiya, tataas ba tayo sa value chain, magandang mga trabaho ba yung magiging resulta nito? Lahat yon pwede namang masagot . Ang kulang lang siguro yung diskusyon. Ang business sector, kami ay nagvo-volunteer, no? Na engagein yung mga iba-ibang sektor na may agam-agam dito dahil sa tingin namin ay talaga namang maraming may dudulot na kabutihan itong Paksilika at yung Luzon Economic Corridor. Hindi lang nagpapaliwanag ng maigi.
1: Sa maikling pananalita, ano po ang magiging benepisyo para sa Pilipinas?
2: Well, yung Luzon Economic Corridor kasi may improve yung connectivity natin, no? Ang plano kasi is connect yung Subic, Clark, Metro Manila at Batangas. So yung flow ng produkto from one side of the country to another, from north to south and south to north, mapapabilis kasi maglalagay ng mga train, ng mga ports, at mag-i-improve yung mga ating kalye, no? Ngayon, yun namang Paksilika, dadami yung investment dun sa nilaan na lugar sa May Clark. So ang ibig sabihin yan, yung ating kailangang foreign investment madadagdagan at mangangahulugan na madadagdagan din yung ating mga oportunidad para sa ating mga kababayan na makapagtrabaho at para rin sa mga local companies, no, na pwedeng makisama at magkaroon ng benepisyo dito sa Paksilika.
1: Mayroon po bang ibang mga bansa na tinayuan din ng parang ganito, kung hindi Paksilika din ang tawag, na naging matagumpay?
2: Meron na. Dahil yung mga data centers, Malaysia, Vietnam, sa Europe, lahat yan naglalagay na sa Amerika. Kaya tayo, dapat hindi naman tayo mahuli, no? Ang kailangan lang, siguraduhin natin na yung mga bagay-bagay na inaalala ng ating mga kababayan ay masagot, no? At hindi tayo maging one-sided yung arrangement.
1: Pero ang Makati Business Club po is supportive and behind the approval of this project. Nag-due diligence na po ang MBC.
2: Yes, yes. Fully supportive dito.
1: Ayun. Ilang trabaho po ang maibibigay nito para sa mga Pilipino, kung hindi sa mga karating pook doon sa Tarlac?
2: Wala pa yung final na number, pero libo-libong, ang estimate ay libo-libong trabaho ang ma-generate nito. Kasi advanced manufacturing yung dadalhin dito. Bukod doon, yung construction ng mga infrastructure, marami rin ma-employ na mga kababayan natin yan. Mm-hmm. So ito ay malaking beneficyo ito para sa ating bansa.
1: Tila malaking bagay yung ang kabuuan po ng Makati Business Club is behind and supportive of this project. Pero tuloy-tuloy pa rin po naman ang inyong pagkukumperensya kung paano po masisigurado na hindi po tayo basta magagamit nito pong foreign investors, dahil tila ito po yung isa sa mga inaalala ng mga medyo tumututol sa project?
2: Tuloy-tuloy yan, Corina. Tsaka sa isang banda kasi, nag-aalala yung ating mga kababayan. So yon dapat ma-address natin yung kanilang mga agam-agam. Sa isang banda naman, yung mga investors nag-aalala din. Dahil lang inaalala naman nila, ito ba pag nag-iba yung administrasyon, baka magbago yung ihip ng hangin. So ang kailangan din na ibigay natin sa mga investors ay yung kasiguruhan na kahit na magbago yung administrasyon, yung mga pinag-uusapang incentive, yung mga pinag-uusapang benepisyo ay tuloy-tuloy. At saka enforceable yung mga kontrata na pipirmahan nila. Kaya on both sides, may malaking pananagutan ang bawat isa, no? Para matuloy ito na napakahalaga talaga para sa bansa natin.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Makati Business Club Chairman Ed Chua.
2: Maraming salamat, Corina.
1: Taas presyo sa diesel, posibleng sumipa sa 10 piso kada litro. At NCRPO, naka-full alert na para sa martial law anniversary sa Lunes. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Orense. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane at mabigat naman ang southbound lane. Mabubutas na naman ang bulsa ng mga motorista. Panibago kasing jumbo oil price hike ang aasahan sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Chess Sulit.
1: Maghihigpit na naman ang sintron ang mga motorista dahil sa nakaambang big time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa isang industry source ng Billionaire News Channel, posibleng umakyat ng higit 10 piso kada litro ang diesel. Sa gasolina naman, posible raw na patungan ito ng 5 piso kada litro. Nakabase ang estimate sa unang apat na trading days ng linggo para sa Mean of Flat Singapore o MOPS, ang regional benchmark na ginagamit sa pagtatakda ng local fuel prices. Kasama rin sa computations ang galaw ng foreign exchange rates. Ayon sa industry source, sumipa ang global oil prices matapos maapektuhan ng mga pag-atake ang Strait of Hormuz at Red Sea, dalawa sa mga pangunahing ruta ng oil shipments sa merkado. Lalo pang lumala ang supply threats matapos sapilitang isinara ang east-west pipeline ng Saudi Arabia dahil sa tensyon.
2: Three major events that happened in the past 2 weeks would simply be the explanation why we're seeing the increase beyond the 80 to 90 peso pump price range. Now we're at 90 to 100 peso pump price range. Okay. I hope it will not go as high as 155 as what happened in April, because we're really in a similar situation now.
1: Sa pinakahuling datos ng Energy Department, nasa 90 pesos at 10 centavos kada litro ang common price ng regular diesel sa Metro Manila noong linggo ng September 8. Kung kukwentahin ang taas presyo ngayong linggo at ang tinatayang dagdag singil sa mga susunod na araw, posibleng umabot sa mahigit 100 piso kada litro ang diesel.

0: Una nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na wala pang nakikitang signs of slowdown ng oil prices habang nagpapatuloy ang supply disruptions. Para maibsan ang epekto, isinumite na ng ahensya ang temporary suspension ng fuel excise taxes. Pero hindi pa ito final dahil kailangan pa ng resolution mula sa DBCC at ang approval ng Pangulo. Matatanda ang ipinapanawagan ng business sector na isama na rin ang diesel at gasoline sa posibleng excise tax suspension. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga oil company ang final price adjustments bago ito ikasa sa Martes, September 22. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Ginto ba ang dinadaanan ng kuryente? Yan ang tanong ni Senator Erwin Tulfo nang sabihin niya o sabunin niya ang Energy Department. Ito'y dahil sa tila pang-aabuso ng mga power generator sa spot market. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
2: Ano ho nangyari? I mean, ano yung line ba na yung ginto ang dinaanan ng kuryente na kailangan 100%?
3: Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang biglaang paglobo ng singil sa kuryente. Sa budget hearing ng Department of Energy, binanggit ni Tulfo ang isang kaso kung saan higit dumoble sa loob lang ng isang buwan ang singil sa electric cooperative na sa Melco. Mula 277 million pesos noong June, umabot ito sa 570 million pesos noong July. Yan umano ang paglundag ng tinatawag na line loss and congestion cost. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission, pwedeng tumaas ang singil kapag nagkakasiksikan o nagkakaproblema sa daloy ng kuryente sa power grid. Pero ipinakwenta na ulit ng ERC ang mga singil na pwedeng magresulta sa pagbaba ng babayaran o refund para sa ilang utilities, kabilang ang sa Melco. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit sobrang tumataas ang presyo ng kuryenteng galing sa coal. Kahit mahigit 90% umano ng inaangkat na coal ng Pilipinas ay galing sa Indonesia.
2: Doon na lang po kagad question mark eh. Bakit itong coal is very, very cheap, itong bunker mahal, pero pumapantay po siya?
3: Paliwanag ng DOE, sa spot market ng kuryente sa bansa, mga power generator mismo ang nagdedesisyon kung magkano nila i-offer ang kuryente at hindi kailangang pareho ang presyo ng kanilang offer sa aktual nilang gastos.
2: It's not Meralco, it's not Samelco, it's not the cooperative, but the generator yung nagpo-produce ng kuryente para for distribution. Doon po ang problema because sobrang sipa ng presyo.
3: Aminado naman si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng may pang-aabuso sa merkado.
4: Hindi lang coal, Madam Chairman, kundi pati hydro naging mahal na rin because they know there's lack of supply so they can sell whatever they sell.
3: Pinag-aaralan na raw ng DOE kung paano matutugunan ang posibleng pag-aabuso. Tinukoy din ni Garin ang deregulation ng power generation bilang isang isyung dapat tignan. Pwede raw balikan ito kapag ni-review ng Kongreso ang EPIRA, ang batas na nag-restructure sa power industry ng bansa. Sa ngayon, nagpatupad na ang ERC ng price cap para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
5: Isa na namang Chinese bullying ang naitala ngayong araw sa West Philippine Sea matapos banggain ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Yan ang agenda report ni Romy Luzares.
6: Inaras na naman ng barko ng China Coast Guard ang isa sa mga vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Base sa report, binangga ng China Coast Guard vessel CCG-21585 ang likurang bahagi ng BRP Datu Magat Salamat o MMOV-3015 ng BIFAR habang nagsasagawa ito ng misyon para maghatid ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea ngayong araw, September 18. Ayon sa PCG, unang tumawid ang CCG-21585 sa hulihan ng BIFAR vessel bandang alas 11:04 ng umaga na may layong tinatayang 10 metro. Bandang alas 11:13, muli umanong ginawa ng Chinese vessel ang mapanganib na maniobra at tumama sa BIFAR vessel na patuloy lamang umano sa pagmamantina ng kurso nito. Napinsala ang starboard side ng BIFAR vessel kabilang ang mga railings, metal stanchion at iba pang deck equipment. Matapos ang insidente, muli umanong dumaan ang CCG-2185 sa likuran ng BFAR vessel sa layong tinatayang 5 metro. Nangyari ang insidente sa layong humigit kumulang 54 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Inatasan na ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Rooney Hill Gaban ang mga surface at air assets na rumisponde sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulante at magbigay ng kinakailangang assistance. Para sa Agenda, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel, Palawan.
1: Hindi natitinag si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mga rocket launch ng China. Umalma naman ang Beijing sa balak ng Taiwan na magtayo ng opisina sa Cebu. Ang detalye sa Agenda Report ni Lade Cabagani.
7: Hindi raw dapat pakialaman ng China kung paano ipapatupad ng Pilipinas ang One China Policy. Ito ang giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay ng plano ng Taiwan na magtayo ng ikalawang office sa Cebu.
8: Tayo ang nagde-define ng One China Policy. No? Tayo ang nagde-define. Hindi sila. I mean, kinikilala naman natin yung One China Policy, pero kung paano natin kilalanin wag na nilang pakialaman. At saka DFA has a very clear idea of what the One China Policy is.
7: Samantala, tinawag ni Teodoro na provocative pero hindi alarming ang sunod-sunod na rocket launch ng China kung saan malapit sa Philippine territory ang ilan sa mga drop zone. Itinanggi rin ni Teodoro ang pagsasalarawan ng China sa Philippine resupply missions bilang publicity stunt. Hinamon niya ang China na sagutin ang mga issue batay sa merit kabilang ang 2016 arbitral award sa South China Sea.
8: Wala na nga silang pakialam doon kasi international law ito Hindi sila sumama, so pasaway sila.
7: Dagdag ni Teodoro, tuloy-tuloy ang paghahanda para sa itatayong Naval Operating Base sa Palawan, kabilang sa isinasagawa ang land preparation, proclamation at iba pang proseso bago ang aktual na konstruksyon. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
5: Nasa full alert status na ang NCRPO para sa 64th anniversary ng martial law sa September 21. Ayon sa PNP, hindi dahil sa security threat ang pagtaas ng alert status, kundi para masiguro ang kapayapaan at maihanda ang alternative routes sa inaasahang mga rally.
9: Alam niyo yung alert status, yung alert level naman kasi pag in-upgrade mo yan, this is to better deal with any situation that may arise. It does not signify any additional threat.
5: Wala pa raw nagpa-register na grupo para sa mga aktibidad. Pero nakahanda na ang pulisya matapos ang final coordinating conference at walkthrough kasama ang QCPD.
1: Bumubuti na ang panahon pero baha pa rin ang maraming parte ng Bulacan ang mga negosyo sa lugar nanganganib na magsara. Narito ang exclusive Agenda Report ni Vito Bamba.
10: Sa bawat kalamidad, lagi itong may kalakip na pinsala. Ito ang nararanasan ngayon ng ilan sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Kahit humupa na ang pagbaha sa maraming lugar, nag-iwan naman ito ng matinding bakas sa kabuhayan ng mga Bulakenyo. Katulad ng mahigit 5 dekada ng tapahan sa barangay Pitpitan sa Bulacan, ang dati raw 5 digits na kita, may pagkakataong pumapalo na lang sa 4 digits.
11: Malaking effect ay yung supply namin medyo kumonte. Kasi dahil sa baha, hindi makahuli ng mga bangas. Masyadong tumaas yung presyo. Kasi nga, yung size niya, hindi pa parehas. Yung kakaramihan, yung maliliit lang, tapos oversize naman, wala yung big size. Kaya doon kami nahihirapan at naapektuhan yung aming pagtitinda.
10: Ang wet market fish supplier na si Eloisa sa Malolos, apektado rin. Ang kanya kasing mga panindang isda, namatay din sa baha.
12: Malaki epekto. Walang epekto namin dahil kami matuwal, alam bumibili, alam bumapasok. Dahil baha doon, baha dito.
10: Ayon naman sa punong barangay, handa naman silang tumulong sa anumang negosyong mangangailangan ng financial assistance.
13: So yun, makipag-unay kami sa kanila at gagawin namin yung sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming pondo kung meron kami. At iugnay namin sila sa ating LGU para mabigyan din ng tulong financial sakaling sila ay maapektuhan ng kalamidad na darating.
10: Tila domino effect nga naman kung maituturing ang naging serye ng mga pangyayari dahil lamang sa mga pagbaha na maaari naman sanang masolusyunan. Para sa Agenda, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
14: Sa kabila ng tensyon at init ng laban sa UAAP, ipinamalas ng UST Growling Tigers ang kanilang kampanya ngayong Season 89. At para raw ito sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Narito ang Agenda Report ni Jonas Lavarias.
10: Isang malaking statement win ang naitala ng USC Growling Tigers matapos nilang paluhurin ang defending champion na the LSU Green Archers 80-75 para sa kanilang unang panalo sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Pero higit sa panalo, isang emosyonal na tagpo ang mas tinutukan ng lahat ng mga manonood sa SM Mall of Asia Arena. Imbis kasi na sa laro ng Ateneo Blue Eagles, mas pinag-usapan ang pagsuporta ng pamilya ng late Ateneo player na si Rene Baterbonia sa laban ng UST. Sa social media, ipinaliwanag ng ina ni Rene na si Rovelin Baterbonia kung bakit sila nasa sidelines ng Tigers. Naging emosyonal ang pagpunta ng pamilya Baterbonia sa labas ng dugout ng UST matapos makita ang Tigers player na si Koji Buenaflor na kamukhang kamukha raw ng kanilang yumaong anak na si Bobet. Sa ngayon, tulad ni Rene Baterbonia, inspirasyon sa naulilang pamilya nito ang umanay ka-look-alike na si Koji Buenaflor. Hindi naman inaasahan ni Buenaflor ang nasabing tagpo.
15: Actually, hindi ko rin expect kasi nag-stretch lang ako that time and then nakita ko sila sa hallway. Sabi nila, pwede daw pamamit ako. And syempre, ako di naman ako tatanggi kasi I know na masakit sa kanya na mawalan ng anak. Walang nanay na deserve mawalan ng anak. So, yun, ginagawa ko lang din yung kaya ko na makatulong sa kanila sa Baterbonia family. And yun, rest in peace kay Rene Baterbonia.
10: Dahil sa touching moment, sinabi ni USC Head Coach Pido Jarencio na alay daw ng Growling Tigers ang UAAP Season 89 campaign nito para kay Bobet.
16: Hindi kami hindi kami yung pumapapel o nag-grandstanding o basta pinuntahan kami. Kami pinuntahan at yung si Koji na alala nila na parang anak nila. Kaya kami naman yun lang naman ang nai-offer ko sa kanila is every game dedicated to Rene Baterbonia. Sa puso namin ang galing.
10: Matatanda ang nasawi sina Ateneo student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adili matapos malunod sa isang team-building activity noong June 8 sa Dipacolao, Aurora. At habang mas umiinit pa ang tagpo sa nagpapatuloy na UAAP Season 89, hustisya pa rin daw ang panawagan ng naiwang pamilya ng dalawang atleta. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Bilyonaryo News Channel.

0: Sam Versosa confirms na lumipad siya pa LA with Faith Da Silva. But in a statement sa Abante, nilinaw ng businessman that it was a barkada trip at lagpas 10 daw silang magkakasama. Nag-post din si Sam ng mga resibo sa Instagram. Una nang naispatan ng billionaire news channel sina Faith at Sam na nasa check-in counter sa NAIA. Dahil dito, mas tumindi ang spekulasyong ang aktres ang pinalit ni Sam kay Rian Ramos. Si Faith ay anak ni former That's Entertainment actor Dennis Da Silva, who is currently in jail for rape and child abuse charges. Trending ang latest campaign ni Catherine Bernardo for an apparel brand. Bukod kasi sa kanyang looks, napansin din ng netizens ang nakasulat na quote, "The Benchmark." Tila alluding daw ito sa kanyang rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Pero matagal nang ginagamit ng bench ang naturang kataga. Sa exclusive na pahayag din sa amin ng isang bench insider, wala raw silang kamalay-malay na may gumagawa na pala ng mga intriga. Ilang beses nang spotted together sina Catherine at Mark, but they have yet to confirm their relationship status.
1: Bigyan 27 billion pesos na pondo ng Kongreso, bakit di binusisi? At social media ban sa mga kabataan, isinusulong ng European Commission. Susunod yan sa agenda.

0: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
2: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga, kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi ng ulo, lechon pa more.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
4: All-in-one drugstore!
5: We love you, ma! Ginhawang Generica.
6: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Bumper to bumper ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman sa northbound lane. Hindi na binusisi pa ang budget ng Kongreso. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, nireschedule kasi ang deliberasyon kaya tila walang handa para makapagtanong. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Wala pang 3 minuto, terminate na kahapon ng House of Representatives ang plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Ang dahilan, wala raw gustong magtanong.
8: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpolate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
7: Wala rin daw tanong ang mayorya.
9: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines.
10: There are any objections? There is none. The interpellation on the proposed budget of the House of Representatives is hereby terminated.
7: Katakataka ito dahil noong nagsisimula pa lang ang budget hearing sa committee level, ay may kumikwestiyon na sa budget ng Kongreso. Hindi kasi tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi dumaan ang budget ng Kongreso sa pre-plenary deliberation at agad nang iniakyat sa House Plenary. Pero nang dumating sa plenaryo kahapon, wala rin naganap na debate. Inalam ng Bilyonaryo News Channel ang dahilan kung bakit walang bumosisi sa budget ng Kongreso. Kung pagbabasihan ang budget hearing schedule na ibinigay sa media at sa mga kongresista, September 24 o sa susunod na Webes pa naka-schedule ang plenary hearing para sa budget ng Congress. Pero natuklasan namin na alas 2 ng madaling araw lang sinabihan ng mga kongresista na mababago pala ang schedule. Ayon yan sa impormante ng BNC. Bukod dyan, napag-alaman din namin na nakagawian na pala sa lower house at sa Senado na ang pinakamalalaki at kontrobersyal na ahensya ng gobyerno ay sadyang tuwing 10 oras ng gabi hanggang sa madaling araw ini-schedule ang plenary deliberation sa budget. Alas 10 ng umaga nitong Webes nang maisalang ang budget ng Congress. Pirmado ni House Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing ang pagbabago sa schedule pero walang nakalagay na dahilan. Ang tanong tuloy ng isang mambabatas na ayaw magpabanggit ng pangalan, sino ang nagbabasa ng email ng madaling araw at paano sila maghahanda kung ilang oras na lang isasalang na ang budget ng Congress? Hindi lang sila ang late inform, pati ang watchdogs para sa budget ay nagulat sa biglaang pagbabago ng schedule.
11: Yung Congress budget, yung mismong House of Representatives budget na dapat sana ay September 24 tatalakayin, ay September 17 tinalakay. Minove up po yung schedule. Tapos kami po bilang mga civil society organizations, in-inform lang po kami 8:20 a.m. of that same date. So hindi po talaga kami nagkaroon ng chance para makapagsubmit ng mga tanong.
7: Simula 2025, malaki ang naging amendments o pagbabago sa budget ng Kamara. Noong 2025, 16.34 billion peso lang ang proposed budget ng House of Representatives. Pero nang maisapin na ito, umabot sa 33.67 billion peso. This 2026, ang NEP ng Kamara ay 17.20 billion pesos. Pero ang approved budget ay umabot sa 27.70 billion peso.
12: Aabot sa higit 27 billion peso ang proposed budget na

0: para sa Kongreso. Kinapalolooban yan ng Senado, ng House of Representatives, Commission on Appointments at ng mga Electoral Tribunal. Mula dyan, 7.7 billion peso ang proposed budget na para sa Senado, habang 17.62 billion naman ang para sa House of Representatives. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Nais ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maibalik ang ilang mga tinapyas sa panukalang budget ng DOTR para sa susunod na taon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
2: Mula sa hirit na higit 624 billion pesos na panukalang 2027 budget para sa 179 programs, activities at projects ng Department of Transportation, tanging 30 na mga proyekto lang ang naaprobahan na may halagang 237 billion pesos. Kaya sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang higit 300.9 billion pesos para sa buong kagawaran ng DOTR at mga attached agency nito, hiniling ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maibalik man lang ang ilan. Kabilang na riyan ang mga programa para matugunan ang pagtaas ng presyo ng langis.
3: I noticed that no budget was included for fuel subsidy for next year. Dapat sana ay mabigyan po ito ng prioridad.
4: Makikiusap ulit po kami sa inyo, sa Committee on Finance, sa Senado at Kongreso, na sana mabigyan po kami ng budget para sa fuel subsidy para sa taong 2027.
2: Hindi rin kasama ang nasabing programa sa 2026 General Appropriations Act, kaya nagpasalamat sila sa Senado at Kamara sa maagap na pagtugon nang sumirit ang presyo ng langis Marso nitong taon dahil sa kaguluhan sa Middle East. Kaya mahalagaan niya na magkaroon nito sa susunod na taon. Bukod sa fuel subsidy, wala ring budget ang service contracting program.
5: We are invoking and asking for the help of the Senate and the Congress as a whole, because these projects, we really need them for the Department of Transportation and also for the transport group and commuters.
2: Isama na rin ang programa sa mga modern jeepney para umusad ang Public Transport Modernization Program. Sabi ni Secretary Lopez, hindi lang anya sa equity subsidy ang hinihingi nilang pondo, kundi pati na rin sa amortization subsidy para sa mga existing participants ng modernization program. Lalo na yung mga hindi nakakabayad sa kanilang amortization dulot na rin ng pagtaas ng presyo ng krudo at di na madalas na makabiyahe.
5: If we entice our old and our traditional jeepney drivers, bibigyan natin ng 460,000 as equity subsidy, ang sasabihin po natin sa kanila, mandatory na po na isurrender nyo sa amin yung lumang sasakyan ninyo at babayaran pa namin kayo ng additional salvage value.
2: Sa kabila naman ng pagnanais na mapalakas ang presensya ng bansa sa mga isla sa West Philippine Sea, nabatid ni Senator Erwin Tulfo na hindi kasama sa budget ng Philippine Coast Guard ang pagpapatayo ng mga additional Coast Guard station sa WPS. Paliwanag ng PCG, isinama nila sa isinumiting proposed budget ang usapin, pero hindi ito naaprobahan at hindi isinama ng Budget Department sa National Expenditure Program. Tiniyak naman ng DOTR na on track ang December 2027 target para maging operational ang North-South Commuter Railway Project mula Valenzuela City hanggang Malolo City sa Bulacan. Kagaya ng transportasyon na kailangan ng sapat na krudo upang umarangkada at makarating ang mga sasakyan sa paroroonan, kailangan din ng kagawaran ng tamang budget upang makamit ang target ng mga pagbabago para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
6: Itinutulak na ang European Commission ang pag-ban sa social media ng mga kabataang edad 13 taon gulang pababa. Naglabas ng plano si EU President Ursula von der Leyen kung paano protektahan ang mga kabataan online. Ang mga batang 13 to 15 years old pwedeng gumamit ng social media pero kailangan ng supervision. Nakasaad din sa EU Kids Act na isang oras lang dapat kada araw ang paggamit ng social media. Kahawig ito ng social media ban sa Australia, UK at iba pang bansa.
7: For years, platforms have denied the harm they created. They have tried to avoid prescriptive rules and set rules at their own pace. We're changing that with the Kids Act. So instead of authorities proving harm after the

0: effect. The biggest platforms must submit detailed child safety plans in advance. And that means, again, that safety will come first. This puts the parents in the driving seat, and the burden of proving safety on the platforms where it belongs.
1: Nagbonding ang mom ko na si Annabel Rama at Pure Gold owner Susan Ko sa Jensen. Na-invite ni Vincent ko si mom sa grand opening ng kanilang supermarket sa lugar. And mom says she arrived late with her friends pero agad siyang nilapitan ng mother ni Vincent. Super nag-enjoy daw si mom sa kwentuhan nila ng co-matriarch at sinabing sobrang down-to-earth nito despite being very wealthy. Nakatabi niyo pa raw ito sa flight back to Manila where Mrs. Ko thanked her for treating Vincent like her own son.
2: Exclusive, retired Chief Justice Teresita De Castro. May inamin tungkol sa paghatol sa plunder case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. At Millie Bobby Brown at Jake Bon Jovi, may second baby. Susunod yan sa agenda.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the harbor city with Bingo Plus VIP Club.
9: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo nila eh.
8: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
10: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
2: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Maghigpit ang Department of Energy sa pagsasakay ng electric vehicles at hybrids sa mga sasakyang pandagat kasunod ito ng pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos.
11: Binabalangkas na ng Department of Energy ang panibagong guidelines para sa pagsasakay ng electric vehicles at hybrids sa mga sasakyang pandagat. Kasunod ito ng ferry fire sa Palawan kung saan hindi bababa sa 77 ang namatay. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga tinitingnang sanhi ng trahedya sa MV June Aster ang isang electric vehicle na posibleng sumabog at naging dahilan umano ng sunog. Nakipag-ugnayan na ang DOE sa Maritime Industry Authority o Marina sa pagbuo ng naturang guidelines.
12: Right now, the existing regulations doesn't specifically prohibit the transport of electric vehicles, it falls within the ambit of hazardous transport material.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Learn to sail in rough conditions. Ibinida ng Aznar Shipping Corporation ang matatag na paglago ng kumpanya at mga bagong plano sa maritime industry. Yan ang agenda report ni Remos Macasero.
1: Nagsagawa ng media briefing at roundtable discussion ang Aznar Shipping Corporation sa Makati City. Dito, inilatag ang matatag na paglago ng kumpanya kasabay ng mataas na demand para sa maaasahang maritime transport. Pinangunahan ni Aznar Shipping President at CEO Kyle Alexander Aznar ang talakayan.
2: I believe it's the right time to expand. Because you can see from our numbers, they're doing even better than last year. We've improved a great deal. So that means that the volume is there, the demand is there.
1: Inilabas naman ni CFO Dari Aran ang estado ng kanilang kita. Batay sa report, umakyat sa 210.9 million pesos ang revenue ng Aznar Shipping sa first half ng 2026. Mas mataas sa 100.6 million pesos noong first half ng 2025. Pumalo naman sa 53.2 million pesos ang kanilang net income sa first half ng 2026 na nagtala ng improvement.

0: impressive 155.1% year-on-year growth. Nagmula ang 86% ng kanilang first half revenue sa rolling cargo and vehicle transport o RORO gamit ang kanilang apat na RORO-only vessels. Nanggaling naman ang natitirang 14% ng revenue sa passenger transport o RORO-PAX, kung saan dalawang RORO-PAX capable vessels ang kasalukuyang available sa kumpanya. Sinagot din ni President at CEO Asnar ang mga tanong ukol sa epekto ng ekonomiya sa maritime industry at ang kanilang planong mag-go public.
1: The market conditions, they're out of our control. You know, they're just like the sea, no? You can't always hope for calm waters, no? It's really out of your control. What you could do is really learn to sail in rough conditions.
0: Patuloy na pinalalakas ng Asnar Shipping Corporation ang kanilang operasyon at presensya sa mga pangunahing ruta sa Visayas. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Pinalaga ni Suspended Cebu Port Authority General Manager Francisco Comendador III ang mga akusasyong pinaboran niya ang isang port company. Ayon kay GM Comendador, baseless ang paratang ng Oriental Port and Allied Services Corporation o OPASCOR. Sabi ng OPASCOR, pinaboran ni Comendador ang rival company nito na Cebu South Harbor and Container Terminal Corporation o CSH-CTC para magamit ang port facilities nito sa kabila ng restriction base sa inihain niyang motion for reconsideration at batay na rin sa pahayag ng ilang shipping line. Iginiit ni Comendador na purely independent business decisions ang paglipat sa CSH-CTC at para sa kabutihan ng kanilang operasyon. Kaya para sa port chief, unjustified ang ipinataw sa kanyang suspension ng Office of the Ombudsman. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Willard, inulan muli ang western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagbabalik ng southwest monsoon o mahinang habagat. Habang thunderstorms pa rin ang nagpaulan sa ibang bahagi ng bansa ngayong Biyernes kagaya sa Metro Manila. Samantala, dalawang sama ng panahon pa rin ang nakapalibot sa ating bansa. Isang low pressure area dito sa may West Philippine Sea at ang bagyo pa rin po na may international name na Dujuan sa may North Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, kikilos ang LPA papuntang Vietnam habang patungong Japan naman po ang bagyong Dujuan by early next week. Bagamat papahina na ang habagat at wala pang bagyo so far ngayong September, posible pa rin po ang 2-3 bagyo sa loob ng PAR hanggang sa katapusan ng buwan. Kaya ka-weather, ugaliin pong mag-amtabay sa updates ng ahensya. Bukas, September 19, araw ng Sabado, tanging sa Palawan at sa lalawigan po ng Antique, may aasahang madalas na ulan dahil sa habagat, while for the rest of Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao, magiging maaraw pa rin po mula umaga hanggang tanghali at sasamahan na lamang ng afternoon thunderstorms. Pagsapit ng Linggo, September 20, posible naman ang light rains sa umaga sa may Palawan, gayon din sa Western Visayas, Biliran, Samar at Northern Samar dahil pa rin sa mahinang habagat. Habang sa tanghali at hapon, lalakas ang ulan sa mga nabanggit na lugar habang uulanin na rin ang natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya ka-weather, mainam pa rin po na magbaon ng payong. Pagdating sa Luzon, Sabado ng umaga may aasahan pa rin mahinang ulan sa may Batanes, Eastern Cagayan at Eastern Isabela, gayon din sa may Batangas, Occidental Mindoro at Romblon dahil din sa habagat. Sabado ng hapon, buong Central and Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, magkakaroon po ulit ng pag-ulan at thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong payong. Habang sa darating na Linggo, mananatiling maulan pa rin po sa may Batangas at Mimaropa mula umaga hanggang gabi. Meron namang saglit na ulan at thunderstorms for the rest of Luzon, including Metro Manila, pagsapit ng hapon. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Good opportunity para sa isang ekonomista ang initial public offering ng GCash para kay Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Tacandong and Company. Ito'y oportunidad para sa mga Filipino na maging bahagi sa anyay something new, lalo na't nag-i-invest na sa artificial intelligence at fintech ang mga tao sa buong mundo.
5: So you want to put this in your portfolio.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guenzon, she also tried to exploit it.
5: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi mo kami sa hayo ni Jess Halimbawa.
8: Parang medyo offensive yung ano ha.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: Dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nagsokos, karam niyo showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Torger. Balat kayo pala. Okay.
7: Days bago ang Pasko, may sumilip na aginaldo. Tatay Digong Duterte muling nakita sa ICC. Humarap na ang ama sa korte. Susunod kaya ang anak niyang VP. Isang regalo para sa mga nag-enjoy noong martial law. Graft cases kay dating First Lady Imelda Marcos. Natapos? Asa na ang mga tumututol? Napaos? Report nga ba ng Amici Kire pinabababaan ng 2/3 ng votes to impeach? Maglalaro na ba tayo ng The Votes is Shrinking? At mga kaganapan sa Senado, alamin natin sa third in line sa presidential succession. Pero hindi impeachable, ha? The Senate President himself! Tutok na at ihanda ang mga talk sa celebration ng ating second anniversary! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks! At narito ang ating mga makakatalk! Veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva, ang musikerong abogado Attorney Jimmy Bondoc, ang kagawad na wala ang patawad magkomento Jess Falsis, with our special guest Senate President Sherwin Gatchalian.
8: Good evening! Wala na tayong paligoy-ligoy. Diretso na po tayo. Labasan tayo ng resibo. Senate President, welcome po to our show.
9: Thank you, Marichu. Maraming salamat, guys. Thank you. Thank you for inviting me. Maraming salamat.
8: And now, you are the Senate President. Ang unang naming tatanong po sa inyo, yung doon sa resibo ni Bonoan na sinabi niya may mga wish list kasi 2027 budget ang tag-uusapan ngayon. Tapos lumabas ang expose ni former DPW Secretary about the wish list ng mga senator na minimum 500 million for each senators. Ano po ba ang real score nun?
9: Ako, Marichu, buti na tanong mo yan. No? Dahil for the record, wala akong ganyan na 500 million, lalo na kay Bonoan. Opo. Dahil never ko siya nakausap sa mga ganitong bagay. Even si Cabral before, never ko siya nakausap. At nung lumabas nga itong issue ng mga in leadership fund, narinig ko lang yan kay Senator Lacson nung pagbalik niya. Mm-hmm. But even prior to Senator Lacson, wala akong naririnig ko na ganun.
10: So absolutely untrue. Absolutely untrue.
9: On my part, untrue.
10: Yes, yes. No?
9: On
10: Do my part, untrue. Do you think this destroys the credibility of Sec. Bonoan?
9: Hindi ko alam yung kanyang strategy, no? Hindi ko alam kung ano yung kanyang direction. But at least on my part, wala akong alam sa ganun.
8: Alam mo, Attorney Jimmy, si Senator Gatchalian, ang dating Finance Committee Chairman ng Senate, ng 2026 budget. Yes. Kaya ngayon, itong 2026 budget, wala tayong nakikitang problema. And now, Senator JB was our guest last week. Siya ngayon ang chairman ng Finance Committee.
9: Correct.
8: Ano ba mga
9: chair
8: tips mo, sir? Para kay JB.
9: Mas magaling yun, Marichu. In fact, mas mahigpit yun. For example, in sa confidential funds, talagang iniisa sa niya ngayon yung mga agencies. Mm. Para kung hindi ka karapat dapat magkaroon ng confidential funds, for example, civilian agency ka, hindi ka niya bibigyan. No? And yung mga transparency mechanisms natin, tinuloy ni Senator JB, mas transparent pa. So, mas mabilis yung kanyang pagbibigay ng mga data.
11: Itutuloy po ba niya yung open bycam na ginawa niyo last year?
9: Itutuloy niya yan. But marami kaming adjustments. Una, gagawin namin mas maaga. Kasi nga, last time was the first time at nag-hold kami. No? Na-re-enact yung budget for 4 days. No? So, and ngayon, dahil nga mabagal ang ekonomiya natin, so gusto natin mas maaga yung bycam para hindi ma-re-enact yung budget.
10: Does he share your disdain for unprogrammed appropriations?
9: Yes. In fact, yan ang target namin, no, kung kayang talagang ma-zero yung unprogrammed.
10: Kaya ba?
9: Itatry.
10: Wow. I hope at least, I'm so against it.
9: At least yung mga items na lump sum, no, hindi na mangyayari yon.
10: Okay, good.
9: Kung meron man unprogrammed, ito na lang yung mga, let's say,
10: foreign assistant.
9: Not even foreign assistant at this time. No? So, okay, yung good, mga, good. For example, insurance, okay, or for example, yung mga pangbayad ng may mga contingency liabilities, yung mga gano'n. Oh,
11: okay. Last year, Mami Chu, I remember sa unprogrammed appropriations, may binito si Pangulo tungkol doon sa mga cars or yung sa ating mga Japanese partners.
9: Correct.
11: Mababalik ba yun or paano po solusyonan yun?
9: Actually, non-cash yun. It's a very technical item. Non-cash naman siya. So, ang gagawin na lang, ilalagay na lang sa program budget. This time around.
8: My last question before we go to our patok o putok. Senti, ano po yung gagawin nyo? Kasi nabanggit mo na yung impeachment trial ng Senate at 2027 budget hearings, medyo nagkaka-conflict sa schedule. Are you still confident there will be no reenacted budget? Kasi gawin nga kayo sa oras.
9: Well, meron kaming 10 days na full day impeachment, no? 10 tusawa. Para lang mahabol namin yung timetable. Kasi ang hinahabol namin, hopefully, before Christmas, matapos na. So, ang another adjustment na ginawa namin, ngayon nagsa-session, at pinayagan rin ng Committee on Finance, simultaneous, nagkakaroon ng budget. So, yun yung mga adjustments na ginawa namin para makahabol yung budget at makahabol yun yung impeachment.
8: Mayroon talks ng 2027 budget, election budget.
10: Yun.
8: And Senate President is a second-termer Senate. Mm-hmm. Nalalapit na. Ano ba plano mo sa 2028, sir?
9: Wala naman, wala. Ako, ang plano ko ngayon, trabaho lang. I do my job very well. Of course, ma-approve yung budget on time. Mm. At siguraduhin na

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Karahasan sa eskwelahan, tatlong kumpirmadong patay at di bababa ng 10 sugatan sa naganap na shooting.

0: incident sa Banga, South Cotabato. Ang pinakahuling update, abangan.
1: Exclusive on BNC, multipurpose building sa Taguig na konektado umano sa unauthorized reclamation, ginagawa na muli sa kabila ng may cease and desist order.
0: Provocative pero hindi alarming, Defense Secretary Gibo minaliit ang sunod-sunod na rocket launch ng China.
1: South Korean President walang planong pumangalawang termino.
0: Barkada trip, Sam Versosa nilinaw ang LA trip nila ni Faith Da Silva.
1: Balot na matinding pagdadalamhati ang mga kaanak ng tatlong nasawi sa shooting incident na naganap sa pampublikong paaralan sa Banga, South Cotabato. Takot naman ang namayani sa mga estudyante ng naturang paaralan. Ang DSWD nakahanda namang magbigay ng psychosocial support. Makakasama natin mula sa linya ng telepono, magbibigay ng kanyang politiko update, Omar Abubakar ng South Cotabato.
2: Naglulok siya ngayon ang pamilya ng tatlong nasawi sa pamaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Habang 6 na estudyante ang nasugatan na naisugod sa paggamutan. Ayon sa ulat ng Banga Municipal Police Station, bigla na lamang umanong namaril ang suspect na isang grade 9 student. Dahil dito nagtakbuhan ng mga guro at mga estudyante kung saan ang iba ay nagdago sa silid-aralan. Ilan sa kanila ay nakalabas ng eskwelahan dahil sa labis na takot, sinasabing walang habas na nagpaputok ang suspect gamit ang 9mm pistol at nagawa pa nitong mag-reload o change magazine. Patay rin ang salarin matapos magbaril sa kanyang sarili. Dahil sa pangyayari ay maglulunsad ang DSWD ng psychological first aid at psychosocial support sa mga sugutang mag-aaral at pamilya matapos ang insidente ng pamaril sa Banga National High School. Sinabi naman ni Banga Mayor Albert Palencia na nagsabi umano ang suspect sa kanyang mga kaibigan na pagkatapos ng tanghalian ay uuwi sila at may mangyayaring masama. Kinumpirma ng alkalde na ang baril ng 9mm pistol ay pag-aari ng ama ng suspect. Itinago sa bolt ng ama ang baril ngunit sinira ang suspect at ginamit sa pamaril sa paaralan. Sa ngayon ay hinigpitan pa ang siguridad ng mga paaralan sa probinsya. Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel, South Cotabato.
0: At para bigyan tayo ng iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono ang Regional Director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Alan Manibog. Magandang gabi po, General. Si Raya po ito ng Politico Nightly.
3: Hello po, magandang gabi po, Raya.
0: Kumusta ho ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito? At ano po ba o ilan po ba yung bilang na ngayon ng nasawi at ilan po ang nasugatan?
3: Tungkol po sa nasawi ay kasama na po yung suspect natin ay meron po tayong tatlo na nasawi, mm-hmm. No? Sa nasugatan ay ito po ay pina-confirm pa natin, no? Pinapapunta pa natin yung mga investigator sa mga hospital, no? Kasi meron mo yung wala din nala doon. Mm-hmm. So tinatingnan natin yung kanilang sitwasyon.
0: Okay. Would you know by now, sir, kung may update na, kumusta ho yung mga dinala sa ospital? May critical ho ba dito o yung iba nakalabas na ho ba ng ospital?
3: Meron naman pong meron naman po tayong nakalabas, no? Dahil lang doon sa ang iba kasi nadala sa ospital dahil nagkaroon ng yung sa takbuhan, nagtakbuhan, kaya nadala sila sa ospital. At yung iba naman ay nasa ospital pa.
0: Mm-hmm. Sir, para humapigilan ang paglabas ng iba-ibang bersyon sa insidente, pakikwento ho nga yung totoong nangyari sa likod nitong karahasan na ito.
3: Binubuo pa namin talaga ang istorya, no? Gumagawa kami ng kwan ngayon. Ako, actually, ang mga tao ko ay nasa labas pa, nag-iimbestiga kung doon sa kung sino yung nakasama ng yung namarin, no? We are composing the comprehensive report para sa National Headquarters.
0: Opo. But initially, sir, ano ho ba ang na-report na sa inyo?
3: Meron tayong biktima, no? Yung suspect at saka yung biktima na ang suspect natin ay ito ay nag-suicide din siya, no? Nag-suicide din siya gamit yung baril na ginamit niya. Tapos we are still itong sinisiguro namin ang count ng kung ilan talaga yung mga na-injured at nasugod sa ospital right now. So lahat pa rin ng mga investigator natin ay nandun pa sa mga sa ospital, no? Sinisiguro natin na validated yung report natin.
0: Pero ngayon ho ba, sir, would you know kung paano nakalusot yung armas sa naturang pampublikong paaralan?
3: Dito naman ng school na ito ay meron silang security guard, no? Na nakatalaga na nagbabantay sa gate. Pero meron ding mga sa likod na meron ding open area, no? So, yun at tinitingnan natin kung saan siya dumaan. Maaari ba doon sa likod o dito sa harap, no? Ang ating namang nakuha ang report kanina ay ang mga itong mga security guard naman po ay nasa gate, nagbabantay.
0: Pero wala pa ho silang paliwanag kung paano nakalusot itong baril?
3: Ito nga ang pa natin, ang tinitingnan namin, inimbestigahan pa namin. Mayroong dalawang kung kasi ang itong campus na ito ay may open area, no? Kung pwede siyang maaaring pumasok din doon at maaaring siyang pumasok dito sa harap. No? Tinitingnan naman nila yung mga bags accordingly, no? Pero siguro naitago ng maigi kaya hindi nakita.
0: Sir, may balita hong galing sa tatay ng estudyanteng na Maril yung baril. Validated po ba ito?
3: Yung
0: baril ho?
3: Yung baril? Oh, most likely, yan ay kinakonfirm namin na kung galing sa kanya, no? Yung baril.
0: Ano ho ang tinitingnan ngayon ng PNP na anggulo ng kaso?
3: Tinitingnan namin dito ay most likely parang katulad din to sa mga naunang pangyayari doon sa Tacloban, dito sa Zamboanga, no? Kasi funny. Wala naman tong ang bata is during our interview sa mga teachers ay naman siya yung masiyahe naman siya at may access lang talaga siya doon sa baril sa na nakuha niya.
0: Sir, can you confirm the information kung member itong bata, yung mga online organization?
3: Ayan, sinabit pa natin yung cellphone sa ating forensic group para ma-determine kung ano ang mga activities niya doon sa mamakita sa kanyang cellphone.
0: Dahil sa nangyari, ano ho ang plano ng PNP para hindi na ho maulit itong karahasan na ito?
3: Ay, ito po ay ginagawa naman natin, no? Nakipag-coordinate tayo sa mga opisyalis ng eskwelahan, no? Sa mga barangay panels, na tumulong din sa amin, na magbantay din sa mga schools. And in fact, doon din sa mga may mga advisory na rin tayo, na yung may mga may-ari ng baril ay dapat nakatago talaga yung kanilang mga baril, no? Mayroon silang safety storage o safety box kung saan nakalock yung baril nila na hindi accessible sa mga anak nila.

0: payments na pinasukan nito. Kabilang sa mga inireklamo ang magkapatid na sina Senators Mark at Camille Villar. Bukod sa magkapatid, kabilang din sa isinasailalim sa preliminary investigation ng kanilang mga magulang na sina dating senador at ultra-bilyonaryo Manny at Cynthia Villar. Respondents din ang mga opisyal ng PWIC at iba pang local water district officials at mga miyembro ng Joint Ventures Selection Committee. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mula noong 2015 hanggang 2022, 75 local water districts ang pumasok sa Joint Venture Agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC. Pumalag naman si Clavano sa mga posibleng magsasabing pinupuntirya na naman ang minority senators. Sa ngayon, nasa preliminary investigation ang reklamo, kaya naman susuriin pa ito ng mga ombudsman investigator kung iaakyat ba ito sa pagsasampa ng formal na kaso. Isinumiti na for resolution ang mga complaint sa conflict of interest laban sa 5 incumbent at dating mambabatas at isang governor kaugnay ng mga infrastructure contracts ayon sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nasabing complaint ay sina dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr., Tarlac 2nd District Representative Cristy Angeles, Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, Benguet Representative Eric Yap at dating ACT CIS Representative Edvic Yap. Samantala, hinihintay pa ng ombudsman ang counter-affidavit ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa kanyang malversation at conflict of interest complaints. Hinihintay din ang sagot ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at dating Representative Francisco Bingo Matugas II sa mga kasong malversation at graft kaugnay ng umano'y incomplete road project.
1: Na-close down na sana pero may ginagawa pa rin. Halos isang buwan matapos ipahinto ng DPWH ang ilang construction projects sa Laguna Lakeshore area ng Taguig dahil sa umano'y unauthorized reclamation na abutan ng Billionaire News Channel na may tuloy pa rin construction sa isang multipurpose building. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Joash Malimban.
2: Halos isang buwan matapos ipahinto ng Department of Public Works and Highways ang ilang project construction sa Laguna Lakeshore area ng Taguig City na may koneksyon sa umano'y unauthorized reclamation na abutan ng Bilyonaryo News Channel ngayong araw na ginagawa na muli ang multipurpose building na ito. Ilang trabahador ang nakuha na naming nagsasagawa ng construction works sa ilang bahagi ng gusali sa kabila ng nakapataw na cease and desist order sa proyekto. Sa unang pagbisita namin sa lugar noong nakaraang buwan, mayroon pa itong malaking DPWH tarpaulin sa harap na nagpapakita ng presyo ng proyekto at kung sino ang kontraktor. Ngayon, may harang na lang ito na yerong pader at hindi mo na basta-basta masisilip ang ginagawang gusali sa loob. Subject ang proyekto sa cease and desist order dahil itinatayo ito sa lupaing classified ng Philippine Reclamation Authority bilang unauthorized reclamation. Base sa DPWH Transparency Server, 2 project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bikutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Parehong hawak ng AM Oreta & Company ang 2 kontrata. Isinangguni namin ito sa DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nakahinto dapat ang lahat ng proyektong may cease and desist order at agad na raw nilang paiimbestigahan kung bakit ongoing pa rin ang construction dito. Sa isang panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel noong September 1, inilahad ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal kung paano nangyayari ang illegal at unauthorized reclamation sa kahabaan ng Laguna Lakeshore sa Taguig. Anya, nagsisimula ito sa isang legal at approved slope protection project ng DPWH. Inilalagay ang mahabang hanay ng sheet piles, mahigit 100 metro ang layo mula sa Pampang. Pero oras na matapos ito, unti-unti na raw tinatambakan ng lupa hanggang sa mapuno, nang hindi dumadaan sa approval ng PRA. Pagkatapos nito, magkakaroon na raw bigla ng panibagong project allocation sa lugar kung saan itinatayo ang ilang multipurpose buildings at iba pang infrastructure projects tulad na lang ng binisita naming proyekto.
3: May portion po doon na illegal and much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna, Dibay,

0: came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
1: Kasalukuyang in hot water ang ilang infra projects sa Taguig matapos ilahad ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y mga irregularidad sa mga proyektong ito, lalo na ang reclamation na disguised umano bilang flood control. Sa isang pahayag sa BNC, sinabi ni Lacson na sisimulan na ng PRA ang kanilang forfeiture proceedings sa lalong madaling panahon ayon daw sa kanilang latest meeting noong Martes. Una nang dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa kanyang baluarte at nanindigang walang ghost projects at walang illegal reclamation sa Taguig City. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Mahigit 2 dekada sa public service, nakatutok sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Paranaquenyo. Wala pa bahay, disaster preparedness hanggang sa kabuhayan at mga social services. Ano nga ba ang mga servisyong patuloy niyang isinusulong para sa komunidad? Makakasama natin ngayong gabi si 2nd District Paranaque City Councilor Jose Enrico Rico Goles. Magandang gabi, Councilor. Welcome sa Politico 90.
3: Thank you very much for accommodating me.
2: Councilor, maaga kayo nagsimula sa public service bilang isa sa tawag dito, isa sa mga anak ni dating congressman.
3: Yeah, ako yung panganay. I started my career in public service at the age of 31. I was elected at the age of 31 as a 2nd District Councilor.
2: Ano yung mga aral na nakuha niyo po sa inyong ama?
3: Be on time. Respect other people's time. Yan ang parati kong natatandaan sa kanya. Mm-hmm. Kaya maaga tayo pumupunta sa kahit anong okasyon. And then, of course, respecting people's time also. Yan ang pinakamahalaga.
2: Mm-hmm. Doon sa inyong mahabang karanasan na sa local government, marami na po nakitang pagbabago sa pangailangan ng mga residente. Isa sa mga tinutukan nyo, yung mga pabahay.
3: Yes. Kasi yung pumasok tayo sa larangan ng public service, nung time na yun, walang opisina talagang tumututok sa palupa at pabahay sa lungsod ng Paranaque. So, we decided to come up with an ordinance, the Local Housing Development Office, na kung saan po yung mga pagbili na lupa, kasi maraming technicalities yun, at pag hindi lang pagbili, pag partition, yung mga iba't ibang technical descriptions, wala kasing tumututok doon. And then, nung inanong namin ordinansa na yan, maraming mga palupa na naging successful, marami na rin mga nabayaran. In fact, I was really surprised that there's a pending Senate bill that obligates other municipalities and cities to have a local housing development office. Mm-hmm. At isa kami sa nauna noong 2005, kung hindi ako nagkakamali. Mm-hmm.
2: So ito ay nagagamit na para sa mga land development?
3: Yes, land acquisition para sa aming mga palupa sa lungsod. And in fact, marami na po dyan. Mayroon na pong title. Mm-hmm. May mga iba dyan under negotiations at mga iba dyan. Ongoing din yung negotiations. At kahit paano, nagkaroon ng direksyon yung palupa sa aming lungsod.
2: Mm. Pagdating naman po sa usapin ng disaster preparedness.
3: Sa disaster preparedness, noong 2010-2011, ay wala pa kasing disaster office talaga ang ating lungsod. Pero meron kasing national law na nagre-require na magkaroon. So, during that time, lumapit sa atin ang ating current disaster risk reduction officer na si Dr. Gonzales, nakipag-usap na kung paano magtayo ng opisina. So when I came up with an ordinance, pinasa namin yan, and then throughout the years, meron na kaming mga ilan percentage na naibibigay para sa disaster preparedness. Marami na rin tayong mga equipment na nabili, and then at the same time, trainings up to the barangay levels na na-attain po natin. Although, of course, everybody is preparing for the big one. Yan ang parating. Marati kami mga earthquake drills, marami kami mga information drive. Yun talaga tinututukan natin. So, with that office, kahit pa paano, hindi ko na sinasabing ready talaga. But kahit paano may direction tayo. May opisinang nangunguna.
2: Oo. At kailangan ng regular na tawag doon, paghahanda, mga drills.
3: Yes. Drills and then training and then yung mga iba't ibang mga equipment na naibibili for such purpose. At nakikita ko naman every year pag merong na-procure na gamit, ako'y natutuwa dahil kahit paano nadagdagan yung capability ng city.
2: Oo. Hindi lang po shelter at safety ang kailangan ng isang pamilya. Mahalaga rin yung kanilang kabuhayan. Sa Cooperative Development Office, paano

0: kunin yung nakikita makakatulong itong mga cooperative?
1: Well, ang cooperative kasi, yan yung tinatawag nating system o yung resources natin, yung mm-hmm. assets, pinagpupulong-pulong. And then, sa Paranaque kasi, we have, I guess up to now, one of the biggest cooperatives in Southeast Asia, yung mm-hmm. San Dionisio Credit Cooperative. Ang daming natutulungan ng mga pamilya, kaya nagmungkahi rin tayo ng isang ordinansa. Nung vice mayor pa ako, introduced ako ng ordinansa. Salamat ako, nag-sponsor si then Councilor Eric Baez na magkaroon ng cooperative office. Mm-hmm. Since may cooperative office na tayo at meron na rin na organize mga federation, so lahat mga kooperatiba ay kahit papaano nabibigyan ng tulong ng City Government of Paranaque. At since sila'y nakikita-kita, importante ka rin kasi isang cooperative and then the other cooperative, shared experiences nila kung paano palakasin ang cooperative movement sa lungsod.
0: Pag-usapan naman natin yung early child development.
1: Yes,
0: mayroon kayo nakabinbin na ordinansa?
1: Yes, meron tayong ordinansa nakabinbin. Under the national law kasi, mm-hmm. it mandates that all cities and municipalities that magkaroon ng early child development. Mm-hmm. Ang tawag nung araw dyan, daycare centers.
0: Center, yes.
1: So now, with the advent of numerous laws from the national na bago na mm-hmm. mapapaganda, gagawin na nating early child development centers. Mm-hmm. At ang kaibat yan, una-una, apektado rin dyan, mas maganda yung mga sweldo ng mga teachers natin. Mm-hmm. Pangalawa, regards to funding. Kasi mm-hmm. dati, pag local school board, ang funding sa mga public schools lang. Uh-oh. Pero kahit papano, yung early child development centers natin makakuha ng mas magandang funding for uh-oh. Their needs.
0: Kasi ngayon, na-devolve na sa mga local government, itong mga child development programs. Kasi dati, hawak yan ng SWD.
1: Yes, yes. Uh-oh. At ang ano dito, since meron namang Early Child Development Council, mm-hmm. makikita natin na talagang kung ano yung national na uh-oh. Program na ibaba ng maayos sa yeah. aming syudad.
0: Oh, para naman dun sa mga solo parents, ano po yung inyong nais tugunan sa pamamagitan ng single parent office?
1: Yes. Ang City Government of Paranaque kasi wala kaming single parent office. Merong mm-hmm. Office para sa urban poor, meron office senior para citizen. Sa senior citizens. Yeah. So, meron isang sector na nanghihingi rin ng aruga. Mm-hmm. Meron kasi rin yung PWD. At napansin namin, since walang opisina, walang nakakalam ng mga single pero ilan, hindi alam yung mga benefits nila.
0: Mm-hmm.
1: So, nagtayo tayo ng opisina para itong mga single parent natin magkaroon mm-hmm. ng mga desk sa bawat barangay, mahikayat sila, maimbita, mm-hmm. mag-organize sila para kung ano yung benefits na karapat dapat sa kanila, mabigyan natin ng pansin. And we can only do that when we also have an office for that.
0: Noong 2020, ang second district ng Paranaque ay nasa 430,000, mahigit na ang populasyon
1: yes.
0: sa inyo. So 5 years later, siguro abot na kayo ng humigit kumulang nasa kalahating milyon na.
1: Opo.
0: So para dun sa mga persons with disability, may isinusulong din po kayong mga karagdagang financial benefits sa kanila?
1: Actually, meron na tayong napasa mm-hmm. 2 years ago na ordinance. I guess it was 2 years ago.
0: Mm-hmm.
1: At itong taon na to, umiikot ako sa iba't ibang barangay. Dati kasi ang ating mga PWDs, nakakuha sila ng kanilang food at maintenance allowance kung tatawagin. Mm-hmm. Gift check yun. Pero yung mga seniors kasi namin, tuwing birthday nila at mm-hmm. Christmas or end of the year, nakakuha sila ng benefits.
0: Uh-huh.
1: So I decided, kung ang senior meron at may budget pang available, gawin rin natin sa PWD.
0: Uh-huh.
1: So ngayon, yung PWD, instead of 2,000 na gift check, may additional 1,000 sila for the year for mm-hmm. a total of 3,000. Ang nakaganda pa rin ito, yung gift check, tinanggal na namin. Mm-hmm. Ginanawa na rin namin cash.
0: Uh-huh.
1: So yung PWD, 3,000 cash na po ang benefits na kukuha nila.
0: Ano-ano naman po yung mga programa po para dun sa empowerment ng mga PWD?
1: Sa empowerment naman, syempre, merong mga ordinansa din na hinahandle yung chairperson mm-hmm. ng committee ng persons with special needs.
0: Uh-huh.
1: Ito yung para pag nanood sila ng sine, libre na rin. At meron din yung sa mga access po nila.
0: Mm-hmm.
1: And then at the same time, ino-organize din natin yung ating mga iba't ibang mga PWDs from different barangays para lalo natin silang maging aware sa kanilang mga sa kanilang mga benefits.
0: Mm-hmm. Konse, kung pagsamasamahin po natin yung mga programang ito, yung mula sa housing, disaster preparedness, livelihood, hanggang doon sa mga servisyong panlipunan, ano po ang gusto ninyong maging konkretong epekto ng mga ito sa buhay ng mga residente sa second district?
1: Well, ang

0: Well, pag tayo kasi gumawa ng ordinansa at mag-deliver ng benefits, buong city na kasi yun. Mm-hmm. I just hope that the city makes a difference at kahit papaano, maramdaman ng aming mga nasasakupan na may gobyerno na tumutulong sa kanila at nag-aabot ng tulong direkta sa kanila. Yun ang gusto namin paramdam.
1: Dahil bilang kayo ang majority floor leader ng konseho ng Paranaque, ng buong Paranaque City. So yung approach nyo para sa lahat na, hindi lang dun sa...
0: Yes.
1: Sa inyong, kung saan kayo nagmula.
0: Although meron kaming ginagawa for our district, but at the same time, when you pass an ordinance, it's the whole city is affected. So when we think about the senior citizens, for example, for District 2, we can't do that. Mm-hmm. We also think about the senior citizens in District 1 too. Mm-hmm.
1: Matapos ang mahigit dalawang dekada ninyo sa local public service, ano pa ang mga nais ninyong maisulong at ano ang gusto ninyong maging sariling tatak ninyo sa paglilingkod sa mga taga Paranaque? Go ahead po, Consul.
0: Well, ano man yan, no? Ang atin naman, mas mapalakas natin o mas paigyan natin institutionalize yung mga iba't ibang mga social services na i-deliver. Mm-hmm. At hindi lamang yun, dinadagdagan pa natin yung pondo. Pag nadadagdagan ang pondo ng lungsod ng Paranaque, bagamat may programa, gusto natin dagdagan yung amount para mas ma-enjoy nila. Ang prati ko kasi sinasabi sa mga kababayan, hindi ko proyekto to. Ito yung proyekto ng City Government of Paranaque. And then I always make it a point na we always take the taxpayers. Yun ang inaano natin dito. Mas maparamdam natin ng mas maigi. And then hopefully, kung ano pang maisip natin, mapagkasunduan sa annual investment plan at mailagay sa budget, yan po'y maipasa natin para mas makadeliver tayo ng mas maraming basic services.
1: Ayun, maraming salamat. Tatak goles. Parang naririnig ko si Congressman Royle pag nagsasalita si Conse. Maraming salamat po, Paranaque City 2nd District Councilor Rico Goles. Magandang gabi.
0: Thank you.
1: Basta Duterte inutusang humarap o Basta Duterte inutusang humarap bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid. At pwede nang mag-claim sa PhilHealth kahit hindi umabot sa 24 hours ang confinement. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico 90.

0: Sinabi ni South Korean President Lee Jae-myung na wala siyang planong pumangalawang termino bilang pangulo ng kanilang bansa. Sa isang televised news conference, iginiit ni Lee hindi niya layuning magpahalal muli sa kabila ng mga tanong kung susubukan ang kanyang Democratic Party na amyendahan ang konstitusyon. Noong Agosto, sinabi ni Lee na pabor siya na gawing 4 na taong termino ang pagkapangulo sa South Korea, pero dapat umanong papayagan ang higit isang termino habang ililipat naman ang ibang presidential powers sa parliament. Sa kasulukuyan, 5 taong termino lamang ang pinapayagan sa pagkapresidente ng South Korea.
1: Sinabi ng Ukrainian Human Rights Group na nakapagdokumento sila ng detention network ng Russia sa mga teritoryong nasakop ng Ukraine at sa loob mismo ng Russia. Ayon sa Center for Civil Liberties, mahigit 119,000 na umano'y war crimes ang naitala, kabilang ang pagduko, torture, forced transfer at pagdetine sa mga sibilyan at prisoners of war. Higit 16,000 Ukrainian civilians din umano ang dinukot at kinulong, habang nasa 9,500 ang naiulat na sapilitang nawawala. Sinabi ng grupo na patuloy silang nangangalap ng ebidensya at isusumite ito sa International Criminal Court at United Nations para maisulong ang pananagutan at katarungan para sa mga biktima.
0: Businessman at dating Manila City mayoral candidate Sam Versosa may nilinaw sa kanyang recent trip pa LA at yes, kasama niya si actress Faith Da Silva. Sa isang statement sa Abante, kinumpirma ni Sam na magkasama sila ni Faith sa Los Angeles, pero barkada trip daw ito at lagpas 10 tao raw ang kanilang group. Naglabas pa si Sam ng mga resibo sa Instagram para patunayan ang kanyang side ng story. Una na nga naispatan ng billionaire news channel sina Sam at Faith sa check-in counter sa NAIA.

0: naman, natural na umingay ang usapan, lalo na't matapos ang mga ulat tungkol sa hiwalayan ni Sam at Rian Ramos. Pero sa ngayon, clear ang version ni Sam. Barkada trip ito at hindi solo ang biyahe nila ni Faith.
1: From 2 to 3, may bagong chapter na nga talaga sa family ni na social media star Alex Gonzaga at Lipa, Batangas Vice Mayor Mikey Morada. Sa isang sweet video, binahagi ni na Alex at Mikey ang first trip nila pauwi galing hospital. Kasama na ang kanilang baby na si Isaac. At sa caption ni Alex, simple pero very heartwarming ang mensahe. It's finally our time, we are now 3. Dagdag pa niya, from now on, either umuwi silang bilang tatlo o may someone na naghihintay na sa kanila sa pintuan. Kaya officially, may newest member na ang Team Alex and Mikey. Welcome home, baby Isaac.
0: Habang dumadalo si Davao City Mayor Baste Duterte sa isang pagdiriwang sa Davao City, may isa namang order na inilabas laban sa kanya dito sa Manila. Sa parehong araw ng pagdalo ni Baste sa 77th founding anniversary ng People's Republic of China, inutusan siya ng Senate Impeachment Court na humarap bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nakatanggap o nakatakdang humarap si Mayor Duterte sa September 23 para tanungin ng House Prosecutors kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated. Kaugnay ito ng Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alleged unexplained wealth ng Vice Presidente. Inutusan din si Baste na maglabas ng records ng mga transaksyon ng city government sa GenCorp mula 2020 hanggang sa kasalukuyan, pero nilinaw ng prosecutors na testigo lamang siya at hindi inaakusahan ng anumang paglabag.
1: Good news! Pwede nang mag-claim ng PhilHealth reimbursement sa mga miyembro at kanilang dependent. Ito'y kahit hindi na umabot sa 24 hours ang kanilang pagkaka-admit sa ospital, basta't kumpleto ang requirements. Pero nilinaw ng PhilHealth na ang hospital admission ay may qualifiers at istrikto ang pagpapatupad nito para iwas na maabuso. May politiko update si Pierre Pastor.
2: Pwede nang makakuha ng PhilHealth benefits kahit hindi umabot sa 24 hours ang admission sa ospital ng isang PhilHealth member simula ngayong araw, September 18. Sa ilalim ng Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act at PhilHealth Circular Number 2026-0013, pwede nang mag-claim ng PhilHealth reimbursements ang mga miyembro at kanilang dependent kahit hindi umabot sa 24 hours ang kanilang pagkaka-admit sa ospital basta't kumpleto ang requirements. Nilinaw ng PhilHealth na ang hospital admission ay may qualifiers at istrikto ang pagpapatupad nito para maiwasan ang pang-aabuso. Nakasaad sa bagong PhilHealth policy na pwedeng ma-reimburse ang mga ginastos o bill sa naunang tinakbuhan na ospital ng pasyente. Pero kailangan niyang mailipat o ipagpatuloy ang gamutan sa ibang PhilHealth accredited facility. Nasa provision din na kailangan umano ang medical condition ng pasyente ay serious, severe o life-threatening. Kumpleto na may rekomendasyon ng attending physician at supporting documents. Hindi umano makaka-claim kung ang pasyente ay dead on arrival sa ospital o pwede namang gamutin bilang outpatient o sa emergency room, sa ambulatory or primary care services. Inilabas ang bagong pulisiya matapos mag-viral sa social media ang isang kaso noong Hunyo kung saan namatay ang isang pasyente pero hindi nakaklaim ang pamilya niya sa PhilHealth dahil hindi nagtagal ng 24 hours sa ospital.
3: Para sa Politico Nightly, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
0: Pinayagan ng hari ng Malaysia na si Sultan Ibrahim ang nakakulong na dating Prime Minister na si Najib Razak na ma-house arrest habang pinagsisilbihan ang nalalabing sintensya. Ayon sa Malaysian government, mananatiling naka-house arrest si Najib hanggang Agosto taong 2028 sa ilalim ng conditional pardon. Si Najib na naging Prime Minister mula 2009 hanggang 2018 ay nakulong kaugnay ng 1MDB scandal na di umano'y kinurakot ang nasa $4.5 billion

0: US dollars o tumataginting na 283 billion pesos. 2024, hinati sa kalahati ang kanyang 12-year sentence at binawasan din ang mga multa. Patuloy namang itinatanggi ni Najib ang paratang at sinabing naging scapegoat lang siya.
1: Full alert na ang National Capital Region Police Office simula bukas, September 19, bilang paghahanda sa mga rally na nakatakdang idaho sa Metro Manila sa September 21. Mahigit 15,700 police personnel ang ide-deploy sa Metro Manila habang suspendido ang leave ng mga kasangkot sa security operations. Ayon sa PNP, hindi magdadala ng baril ang mga police personnel na itatalaga sa security operations at gagamit din sila ng body-worn cameras. Partikular na tututukan ng pulisya ang mga kalsadang patungo sa Malacañang matapos ang gulo sa kaparehong petsa noong 2025 na nauwi sa pag-atake sa mga pulis at pagsunog ng mga sasakyan. Sinabi ng PNP na wala pa silang namamatang tiyak na security threat pero patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at iniikayat ang mga protesters na panatilihin ang mapayapang pagpupulo.
0: Dalawang araw, dalawang payout day, BCC actor at Tarlac 2nd District Board member Aaron Villaflor sa pagkumusta sa kanyang mga kababayan. Sa first day, naghatid si Aaron ng payout para sa mga Tarlacenyo sa buong 2nd District. Ayon sa kanya, malaking bagay ang pagkakataong makumusta ang mga benepisyaryo, lalo na matapos ang mga nagdaang pag-ulan at pagbaha sa lugar. Kinabukasan, payout day ulit, this time para sa mga benepisyaryo mula sa Tarlac City sa tulong ni Congresswoman Christy Angeles. Sa kanyang posts, binalikan ni Aaron ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagdamay. 2 days of payout, 2 days of meeting his constituents. At para kay Aaron, ang goal ay simple, makatulong at makasama ang mga Tarlacenyo sa pagbangon at pag-unlad. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
2: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
3: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
4: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
5: Mahirap patunayan.
6: The paper trail catches the lawyer.
2: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
7: Apogado Thursday,
8: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
9: Live talaga ako eh.
10: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
9: I was 19 in ABS-CBN.
10: Wow, naintindihan niyo na yun, ha?
9: Magaling kayo.
10: Salamat po.
9: Salamat po. Gusto mo mag-comedy?
11: I got you! Ow! I feel nice! Like sugar and spice.
12: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
2: Get ready.
12: It's time to keep your eyes on the prize.
2: Be prepared.
12: On The Scorecard tonight.
2: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
12: Where sports is our business and business is our sport.
2: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel. Questions about banking and finance?
13: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
14: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
2: Tough questions.
15: Can it be implemented in our country?
14: Abangan.
15: Ang susunod lang okay.
16: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.

0: Para sa politiko lokal, pinasinayaan na ang pamalang lungsod ng Pasig ang bagong sementadong kalsada drainage sa Louis Street, Barangay San Miguel. Nakalaan ang proyekto para sa mga residente ng Bambang Neighborhood Association bilang bahagi ng pagpapabuti ng accessibility at kaligtasan sa lugar. Ayon kay Mayor Vico Soto, layon din ng bagong kanal na mapabuti ang daluyan ng tubig ulan at makatulong sa pag-iwas sa pagpaha at mga sakit na maaring idulot nito. Umabot sa higit 1.7 million pesos ang proyekto.
1: Sa Quirino Province, kasunod ng pagpanaw ni Governor Dax Cua, formal lang nanumpa at tumanggap sa tungkulin bilang governor ng Quirino ang dating vice-gobernador na si Julius Cesar Vaquilar. Samantala, nanumpa naman bilang vice-governor si Lilibeth Yugyog matapos maiwan ni Vaquilar ang posisyon. Si Yugyog ay matagal nang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at umangat sa vice governorship alinsunod sa mga probisyon ng Local Government Code para sa permanent vacancy sa tungkulin ng gobernador. Samantala, nagsimula na rin ang public viewing sa labi ni Cua sa lalawigan.
0: Sa ngono, nilinaw ni Angono Vice Mayor Jeremy Calderon na napatunayang may sala si Barangay Kalayaan Chairperson Analiza Ana Intalaan sa reklamong inihain ng mga kagawad. Kabilang sa mga reklamo ang neglect of duty, misconduct at abuse of authority. Ayon kay Calderon, sumailalim sa hearing at investigasyon ang reklamo kung saan sinuri ang mga dokumento at nabigyan din ng pagkakataon si Intalaan na magpaliwanag. Sinuri rin ang status at pondo at resources ng Barangay Kalayaan kabilang ang mga tanong sa pagsusumite ng monthly financial documents at ilang transaksyon. Ayon sa Vice Mayor, lumitaw din ang mga kakulangan at irregularidad sa paglabas at paggamit ng barangay funds. Sa botong 9 sa 19 na Angono Councilors na patunayang may sala si Intalaan, sinabi rin ni Calderon na ganito rin ang naging desisyon ng Sangguniang Panlalawigan. Pero nabawasan ang parusa na suspensyon kaya nakapagbalik si Intalaan sa kanyang tungkulin sa barangay.
1: Sa Antique, itinatampok ng pamahalaang panlalawigan ang mayamang kasaysayan at buhay na tradisyon ng Hamtik. Kabilang sa mga binigyang pansin ni Governor Paolo Javier ang General Leandro Fulyon National Shrine bilang pagpupugay sa revolutionary leader na si Leandro Locsin Fulyon. Itinatampok din ang Santa Monica Parish Church na may mahabang kasaysayan bilang sentro ng pananampalataya at buhay komunidad sa Hamtik. Ayon sa Provincial Tourism Office, layo ng campaign na panatilihing buhay at makita ng bagong henerasyon ang revolutionary history, relihiyosong tradisyon at mga makasaysayang pantalan ng Hamtik. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinasabuhay ng Antique ang kasaysayan at pamana ng Hamtik para sa mga Antikenyo at mga bumibisita sa probinsya.
0: Sa Misamis Occidental, nangako si Governor Henry Oaminal ng mga insentibo para sa mga manlalaro ng Philippine Men's at Women's Chess Team na kasalukuyang sumasabak sa 46th World Chess Olympiad sa Samarkand, Uzbekistan. Nakipagkita si Oaminal sa mga atleta at sinabi ring may karagdagang insentibo para sa mga makukuha ng medalya. May hiwalay din umanong insentibo kapag nakapasok sa top 10 o top 20 ang Philippine team sa 208 na bansang kasali sa paligsahan. Layo ng insentibo na maengganyo ang mga manlalaro na ibigay ang kanilang best performance sa prestigious international tournament. Samantala, magandang simula ang nasungkit ng Team Philippines sa World Chess Olympiad matapos umalis ng 4-0 sa Open at Women's section sa kanilang opening day. Tinalo ng Open team ang Togo habang nilampasan naman ng Women's team ang Malawi.
1: Bago matapos ang araw nyo, heto muna Pampa Feel Good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: Oras na para sa ating politiho. Sino kaya? At mahuhulaan nyo kaya kung sino? At sino raw itong politiko na sa sobrang pangkahumaling sa kanyang number 2, pati ang sustento, sagot ng pondo ng taong bayan? Ayon sa ating polyboard, LDR, o Long Distance Relationship daw si Politiho at ang kanyang kalokalidang. Paano ba naman kasi si Politiho ay taga-probinsya habang si Querida naman ay taga-Maynila? May asawa at mga anak naman si Politiho. Pero dahil papalapit na raw sa senior citizen age ang misis, abay humanap umano ito ng bagets. Sariwa fresh na nasa 20 anyos lang.
1: Dagdag pa ng ating polybird, bukod sa love nest sa probinsya, nakapagpundar pa raw ito ng condo unit sa Metro Manila para sa kanyang kabit. At dahil sa malaking sustentong natatanggap umano, hindi na raw pinupursue ng girl ang showbiz dreams. Pero ang mas kapanapanapik, sabi ng ating polybird, hindi raw galing sa sariling bulsa ng politiko ang panggastos, kundi sa pondo pa raw ng City Hall. Aba? Kung totoo, aba, hindi na ito simpleng love story, kundi pondo ng bayan na ang usapan.
0: Kaya ang tanong ngayon, kung sino si Politiho na may magandang asawa na, na may letrang A sa kanyang pangalan. As in A, afford ng City Hall magsustento.
1: Kung totoo man ito, ang kapal ng face, ha?
0: Yeah, makapal naman ang face.
1: Kinuha pa sa kaba ng bayan.
0: Paano yun? Nakalista sa...
1: Hindi ko alam kung paano nila...
0: Sa payroll? Para official.
1: Ghost employee. At bago tayo magtapos ang linggong ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
2: Hindi lang sa Senado aktibo si Senator Pia Cayetano. Game na game din siya sa sports. Mula volleyball at marathon, umabot pa sa ultramarathon at long-distance triathlon ang kanyang mga hilig. Ngayon, paddle at high rocks naman ang kanyang pinagkakaabalahan, kasama ang weights, running at Pilates training. Para kay Sen Pia, hindi lang ito simpleng ehersisyo, paraan niya rin para manatiling malakas, disiplinado at handa sa anumang hamon.
3: So it's not just physical health, it's mental health and longevity. So mental health because running and exercising in general made me feel good. It's time away from your problems. But in terms of longevity, it's proven to control a lot of health issues like diabetes, hypertension, but also illnesses like Alzheimer's, dementia. You just have to think of the science, and a lot of it says that you have to prepare when you're young. You prepare your body, you prepare your mind, so that when you get older, you can still do things that you love to do. So, that's why I love Hyrox.
2: Samantala, pizza date sana para sa mag-amang Gov. Joan Miraflores at anak na si Ponce. Pero, may extra duty pala para kay Daddy. Matapos ang kanilang pizza bonding, si Governor Joan na raw ang nakatakdang umubos na mga tira sa mesa. Kaya ang tanong ni Gov sa kapwa parents, relate ba kayo? Pizza para kay Ponce, leftovers para kay Daddy. Parenting life, kaya naman talagang walang nasasayang. Lalo na kapag may governor na nakatalaga sa leftover duty. At may mga bagong idol daw, si Naga Vice Mayor Gabriel Bondado Jr. at parehong retired Chief Justices. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbahagi ng kanilang legal wisdom bilang Amici Curiae, sina retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno. Matagal ng idolo ni Bondado si Panganiban, lalo na dahil regular daw niyang binabasa ang mga commentary nito. Pero matapos marinig ang punto ni Puno sa two-thirds vote para sa conviction, ayon kay Bondado, may nadagdag na sa kanyang Lodi list. Saludo sa mga batikang maestrado! At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At bago tayo matapos, 98 days na lang.
0: Wow!
1: Pasko na!
0: Yay!
1: Hey! Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24,

0: Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, have a good weekend at magkita-kita po ulit tayo sa Lunes dito lang sa inyong Politico Nightly.

0: kami nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
1: Eksaktong isang buwan matapos ang school shooting sa Ateneo de Zamboanga, isa na namang malagim na pamamaril ang naitala sa Cotabato naman, ang panibagong karahasan.
2: Pinakamalalang shooting incident ito sa nakalipas na 3 buwan, kaya issue na naman ang panganib sa paaralan.
3: Habang may barilan, may kinasuhan respondents ang Pamilya Villar sa reklamo dahil ang kanilang prime water palpak umano ang serbisyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umano'y grade 9 student na maril sa high school sa Cotabato. Hindi bababa sa 3, patay ayon sa PNP. Dahil sa prime water, ombudsman nagsampa ng graft at administrative complaints laban sa mga villar. Exclusive pinahintong multi-purpose building sa Taguig, ginagawa pa rin? DPWH investigation ikinasa. Jumbo oil price hike, asahan sa susunod na linggo, taas sa presyo ng diesel, posibleng 10 piso kada litro. Barko ng Pilipinas sa Palawan, binangga ng China Coast Guard. At businessman Sam Versosa, nilinaw ang LA trip kasama si Faith Da Silva.

0: Babala sa ating mga kababayan, sensitibo ang paksa ng balita pong ito. Isang buwan matapos ang garasan sa Ateneo de Zamboanga University, panibagong school shooting ang naitala sa eskwelahan naman sa South Cotabato. Ito na ang ikatlong pamamaril sa paaralan sa loob lang ng tatlong buwan. Ang detalye sa agenda report ni Omar Abubakar, nag-uulat mula sa South Cotabato. So Omar, may conflicting statements kasi tungkol sa casualty count. Ano na ba ang latest na mga estadistika?
1: Umakyat na sa 6 ang nasawing estudyante habang nasa 17 ang sugatan sa nangyaring pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ngunit sa latest statement ng DSWD, nilinaw nito 3 ang nasawi at binawi ang nauna nilang pahayag doon sa mga nasawing biktima. O na na rin pinumpirma ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa Bilyonario News Channel na kabilang sa nasawi ang suspect sa shooting. Ayon sa ulat ng Banga PNP, bigla na lamang umanong naman ang suspect na isang grade 9 student. O na rin kinumpirma ng ilang opisyal ang nasabing pangyayari. Sa ulat ng Banga PNP, ang suspect ay isang grade 9 student. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga guro at mga estudyante kung saan ang iba ay nagtago sa silingan. Ilan sa kanila ay nakalabas ng school dahil sa labis na takot. Sinasabing walang habas na nagpaputok ang suspect gamit ang hindi pa matiyat na uri ng armas at nagawa pa nitong mag-reload o change magazine. Patay rin ang son matapos magbaril sa kanyang sarili.
2: Aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
1: Ang mga sugot ng estudyante ay agara namang naisugod sa pagamutan. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP. Labis na ikinalungkot ni Governor Tamayo sa kabila umano ng ginagawa nilang paghihigpit ng aralan.
2: So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gobernador, bilang ama ng lalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman dahil sa probinsya. Naglagay naman tayo ng mga security funded by the provincial government.
1: Back to you, Ma'am Corina.
0: So ang naitala sa ngayon ay 3. No? Walang ibang mga nasugatan, Omar?
1: Yung mga nasugatan, Ma'am Corina, 3 yung nasawi at 6 yung napaulat na sugatan na agad inalas.
0: So Omar, kapag sinabi nung kinatawan ano, ng eskwelahan na mayroon namang security, ano ba ang ibig sabihin noon? Mayroon talagang sapat na dami ng security guard sa eskwelahan na ito?
1: Sa nakita natin, may mga security guard loob ng paralan at labas, yung di natin matanto kung bakit napasok yung baril sa loob ng silid-aralan.
0: Okay, so hihintayin na lang natin yung karagdagang impormasyon pero nalaman na ang batang ito ay bahagi ng isang organisasyon, ano? Okay, so maraming salamat sa ngayon, Omar Abubakar, nag-uulat ng live mula sa South Cotabato.
3: Hindi lang isa.

0: Kundi lahat ng miyembro ng pamilya Villar ang kinasuhan ng ombudsman. Kaugnay pa rin ito sa umano'y palpak na serbisyo ng Prime Water. Yan ang agenda report ni John Reese Calata, nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman. John Reese?
1: Pinky, sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng 2 counts of graft at administrative complaints ang pamilya Villar dahil sa kabiguan umano ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC na tuparin yung mga obligasyon nito sa ilalim ng kanilang pinasukang agreement. Kabilang sa mga inireklamo ay ang magkapatid na sina Senators Mark at Camille Villar. Bukod sa magkapatid, kabilang din sa isinailalim sa preliminary investigation ang kanilang mga magulang na sina dating senador at ultra-bilyonaryo Manny at Cynthia Villar. Respondent din ang mga opisyal ng PWIC at iba pang local water district officials at mga miyembro ng Joint Venture Selection Committee. Partikular na inireklamo ang Quezon Metro Water District, Tres Martires City Water District at San Pedro Laguna Water District. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mula noong 2015 hanggang 2022, 75 local water districts ang pumasok sa joint venture agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC.
2: These JVs are for the financing, development, rehabilitation, expansion, improvement, operation, and maintenance of water supply and septage in their respective jurisdictions.
1: Sinabi ni Clavano na 19 sa local water districts ang nag-issue ng pre-termination dahil sa kabiguan ng kumpanya na ibigay ang obligations nito.
2: It has reportedly failed to supply uninterrupted water resources and has instead provided poor drinking water standards among other complaints against it.
1: Ipinunto rin ni Clavano na naganap ang naturang joint venture ng DPWH Secretary at Local Water Utilities Administration Board of Trustees member pa si Senator Mark Villar. Natukoy rin sa records mula sa Commission on Audit, Local Government Audit Sector, ang paglalabas ng notices of charge laban sa Quezon Metro Water District, Tres Martires City Water District at San Pedro Laguna Water District. Na-flag na rin ng COA ang hindi pagbabayad ng PWIC sa mga material at supply ng local water districts, kung saan umabot umano sa mayigit 65 million pesos ang unpaid obligation nito. Pumalag naman si Clavano sa mga posibleng nagsasabing pinupuntirian na naman ang minority senators.
2: Alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin nating senador ho yan, dating DPWH Secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat ho sila ay liable dito.
1: Pinky, bukod doon sa tatlong water districts na nabanggit, ay iniimbestigahan pa ng Office of the Ombudsman yung ibang water districts na pumasok doon sa joint venture agreement kasama yung PWIC. At sa ngayon, nasa preliminary investigation yung reklamo laban sa pamilya Villar at yung iba pang local water districts. At susuriin pa ito ng Office of the Ombudsman Investigators at doon malalaman kung isasampa ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso sa korte o ibabasura ito. Pinky?
0: John Reese, may tugon na ba ang pamilya Villar sa reklamong ito?
1: Pinky, ayon kay Manny Villar, hindi pa raw nila natatanggap yung formal na reklamo at nirerespeto nila yung legal na proseso at handa silang tumugon dito sa tamang panahon at forum. Kumpiyansa sila na kapag nasuri na ang mga alegasyon at ebidensya, ay maipagtatanggol nila yung kanilang karapatan. Ipinanawagan ng pamilya Villar na hayaan muna ang pag-usad ng reklamo at huwag munang magkaroon ng konklusyon sa anumang panig. Pinky.
0: Maraming salamat, John Reese Calata, nag-uulat ng live mula sa Ombudsman.
3: Kasama sa mga kinasuhan ng plunder ang personal aide ni former House Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño. Pero ang mayordoma ng mababatas, hindi lang daw simpleng katiwala, kundi kasabwat sa mga mali-maletang flood control kickback

0: money laundering transactions. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Tukod kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldy Co., mayroon pang ibang mga akusado sa kasong plunder kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Isa na rito ang isang Jocelyn Serenio na kinilala ng Office of the Ombudsman bilang isa sa mga malapit na personal aide at ni Romualdez. Ayon sa 104-page supplemental complaint affidavit ng Office of the Ombudsman, a special panel of investigators dated July 20, 2026, hindi lamang daw passive nakatiwala sa bahay si Serenio, kundi isa rin sa mga tumanggap, nangasiwa, naglipat, nagtago at humawak sa mga maletang naglalaman umano ng pera na hinatid sa tirahan ng dating House Speaker. Si Serenio din anya ang primary point of contact ng mga security personnel at driver na naghahatid ng mga maleta para kay Romualdez. Dahil dito, itinuturing ng mga investigador si Serenio bilang isa sa mga kasabwat sa umano'y pagkamal ng pondo isinagawa ni Romualdez. Dagdag pa ng Ombudsman Special Panel of Investigators, si Serenio ang tumanggap ng mga maletang inihatid umano sa bahay ni Romualdez sa 42 McKinley Forbes Park noong September 2022 at gayon din sa mga idiniliver na bagahe noong December 18, 2022. May mga pagkakataon din anyang inaatasan ni Serenio ang mga driver at security personnel na tulungan siyang ipasok ang mga maleta sa bahay hanggang sa foyer o sa living room area. Sangkot din anya si Serenio sa paghahatid ng milyon-milyong piso sa Sam Chen Foreign Exchange Corporation na utos umano ng kanyang among si Romualdez. Humaharap ang Sam Chen sa issue ng money laundering dahil nag-simulate anila ito ng foreign exchange transactions para magmukhang nanggaling sa lehitimo ang umano'y kickback na natanggap ng dating leader ng kamara. Sa ngayon, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Serenio bago pa maihain ng Sandigan Bayan ang whole departure order nito. Tumanggi na ring magbahagi ng iba pang detalye at personal na impormasyon ng ahensya tungkol sa overseas trip ni Serenio, alinsunod sa Data Privacy Act at iba pang mga kaugnay na batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
0: Iimbestigahan ng DPWH ang isang multi-purpose building sa Laguna Lakeshore area ng Taguig. Natempohan kasi ng Bilyonaryo News Channel ang konstruksyon nito kahit may cease and desist order. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Halos isang buwan matapos ipahinto ng Department of Public Works and Highways ang ilang project construction sa Laguna Lakeshore area ng Taguig City na may koneksyon sa umano'y unauthorized reclamation, naabutan ng Bilyonaryo News Channel ngayong araw na ginagawa na muli ang multipurpose building na ito. Ilang trabahador ang nakuha na naming nagsasagawa ng construction works sa ilang bahagi ng gusali sa kabila ng nakapataw na cease and desist order sa proyekto. Sa unang pagbisita namin sa lugar noong nakaraang buwan, mayroon pa itong malaking DPWH tarpaulin sa harap na nagpapakita ng presyo ng proyekto at kung sino ang kontraktor. Ngayon, may harang na lang ito na yerong pader at hindi mo na basta-basta masisilip ang ginagawang gusali sa loob. Subject ang proyekto sa cease and desist order dahil itinatayo ito sa lupaing classified ng Philippine Reclamation Authority bilang unauthorized reclamation. Base sa DPWH Transparency Server, dalawang project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bikutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Parehong hawak ng AM Oreta & Company ang dalawang kontrata. Isinangguni namin ito sa DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nakahinto dapat ang lahat ng proyektong may cease and desist order at agad na raw nilang paiimbestigahan kung bakit ongoing pa rin ang construction dito. Sa isang panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel noong September 1, inilahad ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal kung paano nangyayari ang illegal at unauthorized reclamation sa kahabaan ng Laguna Lakeshore sa Taguig. Anya, nagsisimula ito sa isang legal at approved slope protection project ng DPWH. Inilalagay ang mahabang hanay ng sheet piles, mahigit 100 metro ang layo mula sa Pampang. Pero oras na matapos ito, unti-unti na raw tinatambakan ng lupa hanggang sa mapuno, nang hindi dumadaan sa approval ng PRA. Pagkatapos nito, magkakaroon na raw bigla ng panibagong project allocation sa lugar kung saan itinatayo ang ilang multipurpose buildings at iba pang infrastructure projects tulad na lang ng binisita naming proyekto.
3: May portion po doon na illegal and much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna Dibay came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
2: Kasalukuyang in hot water ang ilang infra projects sa Taguig matapos ilahad ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y mga irregularidad sa mga proyektong ito, lalo na ang reclamation na disguised umano bilang flood control. Sa isang pahayag sa BNC, sinabi ni Lacson na sisimulan na ng PRA ang kanilang forfeiture proceedings sa lalong madaling panahon ayon daw sa kanilang latest meeting noong Martes. Una nang dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa kanyang baluarte at nanindigang walang ghost projects at walang illegal reclamation sa Taguig City. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Ipinatatawag na ng NBI ang Regional Director ng DPWH sa Davao. Kaugnay pa rin ito sa pagsusuri ng ahensya sa mga umano'y questionableng flood control project sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. Kumasa sa investigasyon ang mambabatas pero sana raw ay hindi lang ang kanyang baluarte ang pinupuntirya. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salte.
4: Kung may ebidensya, magsampa ng reklamo. Ito ang hamon ni NBI Director Melvin Matibag kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay sa sinabi nitong may mga video siya ng flood control projects sa distrito ng kanyang misis na si Laguna Representative Ann Matibag, kung saan ang contractor umano ay ang tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Ayon kay Matibag, hindi siya makakasagot para sa kanyang asawa dahil sigurado siyang may sarili itong paliwanag.
5: Ngayon kung si Congressman Pulong naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa vlog ng mga vloggers, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anomalya, magsumbong sa otoridad para maimbestigahan. So willing... challenge him na siya magreklamo. Otherwise, yun yung marites.
4: Muling sumiklab ang word war sa pagitan ng dalawa kasunod ng revelasyon ng NBI Director nitong Webes na nasa 47 flood control projects sa distrito ni Duterte ang nakitaan ng umano'y red flag. Anim daw dito ay malinaw na questionable. Sa kanyang social media post, sinabi naman ni Duterte na bukas siya sa anumang investigasyon pero sana raw ay hindi tila pinupuntirya ang kanyang distrito. Sagot naman ni Matibag,
5: "Let us just keep doing our job, ano? And kung meron tayong mga talagang kailangang habulin, habulin natin sa tamang pamamaraan. Check your facts first. Kasi dahil sinasabi, Davao lang palagi, pero napakarami po ng kinakasuhan na ninibistigan po ng NBI.
4: Nitong Webes ay nag-issue na rin ng subpoena ang NBI laban kay DPWH Region 11 Director Juby Cordon. Kasama na rin dito ang ilang mga dokumento kaugnay sa 51 projects na nakakontrata sa mga contractor na Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Construction Supply Incorporated at Agong Builders and Construction Supply Incorporated. Kabilang ang mga ito sa 1.9 billion pesos na halaga ng umano'y questionableng flood control projects sa distrito ni Congressman Pulong. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Ipinagtataka ni NBI Director Melvin Matibag ang reaksyon ni Senator Pia Cayetano sa paglabas ng detalye ng Singapore trip nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Depensa ni Matibag, flight schedule pa uwi lang na magkapatid ang kanyang idinetalye para linawin ang mga spekulasyong tumatakas ang mga ito sa isyung kinakaharap ng pamilya. Una nang pinalagan ng senadora ang pagre-release ng travel details na anya'y nagdulot ng takot at pakiramdam na para siyang pugante.
7: I don't know kung saan ang gagaling yung sinasabi na she is being accused of or anything. In fact, ako pa nga nagsabi na ako alam ko babalik. So dapat nga siguro matuwa pa that I made a guarantee na babalik sila. As part of our mandate, nalalaman namin yung mga ganyan na bagay. Hindi ko man tinatanong, minsan may mga nagre-report talaga sa atin. But I don't see any reason para sabihing ma-threaten. You're a public official, so kung mayroong mga sinasabi sa iyo yung publiko, kailangan siguro harapin mo or tanggapin mo.
0: Kung maraming tutol sa New Clark City sa Capas, Tarlac, ay payag naman si Palawan Congressman Jose Alvarez na ilagay na lang sa kanyang probinsya ang kontrobersyal na Pax Silica Project. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.

0: hindi nakaligtas sa deliberasyon para sa 28.4 billion peso proposed budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kaugnay sa PAC Silica. Maring kinwestiyon ng ilang mambabatas ang epekto ng proyekto sa bansa, gayong nangangailangan ito ng sangkatutak na tubig o water resources. Sa New Clark City sa Capastarlac, posibleng itayo ang isang malaking artificial intelligence hub na ayon sa isang mambabatas, kinukulang na sa tubig.
1: Kaya huwag tayo matakot na walang tubig sa Pilipinas. Napakarami nating tubig dito sa Pilipinas. Sobra-sobra ang tubig dito. Ngunit pinagsasayang lang natin, tinatapon natin sa dagat, Madam Speaker, distinguished colleague.
2: Mr. Speaker, good sponsor, ang pinanggagalingan naman din po natin dito ay mismong mga anecdotes ng mga pinuntahan nating mga komunidad na malapit sa ini-estimate na tatayo ang PAC Silica site. Kulang daw yung tubig nila. Hindi po sila makapag-survive in a day nang hindi nawawala yung tubig.
0: Kaya ayon kay Alvarez, kung ayaw nila, payag daw siya na ilagay ang PAC Silica sa Palawan.
2: As proposed,
1: kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng PAC Silica, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung PAC Silica sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
2: Well, Madam Speaker, good sponsor, we're actually requesting more information on the DENR's budget and their capacity.
0: Sinabi rin sa pagdinig ng Kamara na kung sakaling matuloy ang PAC Silica sa bansa, mandato ng mga developer ang maghanap ng tubig para rito. Ayon din sa Department of Budget and Management, walang gagastusin ng Pilipinas sa pagtatayo ng pasilidad. Sa kabila nito, maraming grupo at individual ang tutol sa PAC Silica dahil sa negatibong epekto nito sa mga residente na matatamaan ang pagtatayo ng proyekto at maging sa kalikasan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
3: Makakausap po natin ngayon si Makati Business Club Chairman Ed Chua tungkol sa PAC Silica. Magandang gabi po.
4: Magandang gabi po, Rina.
3: Opo. Ito pong tagisan ng dapat ba o hindi dapat, yung argumento po sa dapat ba o hindi dapat ang PAC Silica sa Pilipinas. Bakit po kaya hindi pa ito mareso-resolba? Kung may mga tanong tungkol po sa magiging mga epekto daw nito sa kalikasan at sa supply ng enerhiya at tubig, hindi pa ho ba nasasagot ang mga pag-aalinlangan na yon?
4: Palagi ko, Corina, kasi ang kulang dyan yung komunikasyon. Dapat madagdagan yung komunikasyon, which will improve yung transparency, no? Pero ang PAC Silica, napakahalaga nito para sa bansa natin . Dahil kailangan natin ng investment. Ang kailangan lang siguraduhin natin yung mga agam-agam ng mga kababayan natin, katulad ng ito ba magiging one-sided, ito ba gagamit lang yung tubig natin na kulang pa, yung ating enerhiya, tataas ba tayo sa value chain, magandang mga trabaho ba yung magiging resulta nito. Lahat yun pwede namang masagot . Ang kulang lang siguro yung diskusyon. And ang business sector, kami ay nag-volunteer, no? Na engage yung mga iba-ibang sektor na may agam-agam dito dahil sa tingin namin ay talaga namang maraming may dudulot na kabutihan itong PAC Silica at yung Luzon Economic Corridor. Hindi lang nagpapaliwanag ng maigi.
3: Sa maikling pananalita, ano po ang magiging benepisyo para sa Pilipinas?
4: Well, yung Luzon Economic Corridor kasi may improve yung connectivity natin, no? Ang plano kasi is connect yung Subic, Clark, Metro Manila at Batangas. So yung flow ng produkto from one side of the country to another, from north to south and south to north, mapapabilis kasi maglalagay ng mga train, ng mga ports at mag-improve yung mga ating kalye, no? Ngayon, yun namang PAC Silica, dadami yung investment doon sa nilaan na lugar sa May Clark. So ang ibig sabihin niyan, yung ating kailangang foreign investment madadagdagan at mangangahulugan na madadagdagan din yung ating mga oportunidad para sa ating mga kababayan na makapagtrabaho at para rin sa mga local companies, no, na pwedeng makisama at magkaroon ng benepisyo dito sa PAC City.

0: Lika.
1: Mayroon po bang ibang mga bansa na tinayuan din ng parang ganito, kung hindi paksilika din ang tawag, na naging matagumpay?
0: Meron na. Dahil yung mga data centers, Malaysia, Vietnam, sa Europe, lahat yan naglalagay na sa Amerika. Kaya tayo, dapat hindi naman tayo mahuli, no? Ang kailangan lang, siguraduhin natin na yung mga bagay-bagay na inaalala ng ating mga kababayan ay masagot, no? At hindi tayo maging one-sided yung arrangement.
1: Pero ang Makati Business Club po is supportive and behind the approval of this project. Nag-due diligence na po ang MBC.
0: Yes. Fully supportive dito.
1: Ayun. Ilang trabaho po ang maibibigay nito para sa mga Pilipino, kundi sa mga karating pook doon sa Tarlac?
0: Wala pa yung final na number, pero libu-libong, ang estimate ay libu-libong trabaho ang ma-generate nito. Kasi advanced manufacturing yung dadalhin dito. Bukod doon, yung construction ng mga infrastructure, marami ring ma-employ na mga kababayan natin yan. Mm-hmm. So ito ay malaking beneficyo ito para sa ating bansa.
1: Tila malaking bagay yung ang kabuuan po ng Makati Business Club is behind and supportive of this project. Pero tuloy-tuloy pa rin po naman ang inyong pagkukumperensya kung paano po masisigurado na hindi po tayo basta magagamit nito pong foreign investors, dahil tila ito po yung isa sa mga inaalala ng mga tumututol sa project.
0: Tuloy-tuloy yan, Corina. Tsaka sa isang banda kasi, nag-aalala yung ating mga kababayan. So yon, dapat ma-address natin yung kanilang mga agam-agam. Sa isang banda naman, yung mga investors nag-aalala din. Dahil ang inaalala naman nila, ito ba pag nag-iba yung administrasyon, baka magbago yung ihip ng hangin. So ang kailangan din na ibigay natin sa mga investors ay yung kasiguruhan na kahit na magbago yung administrasyon, yung mga pinag-uusapang incentive, yung mga pinag-uusapang benepisyo ay tuloy-tuloy. At saka enforceable yung mga kontrata na pipirmahan nila. Kaya on both sides, may malaking pananagutan ang bawat isa, no? Para matuloy ito na napakahalaga talaga para sa bansa natin.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Makati Business Club Chairman Ed Chua.
0: Maraming salamat, Corina.
1: Taas presyo sa diesel, posibleng sumipa sa 10 piso kada litro. At NCRPO, naka-full alert na para sa martial law anniversary sa Lunes. Susunod yan sa agenda.

0: bahan sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Chess Sulit.
1: Maghihigpit na naman ang sintron ang mga motorista dahil sa nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa isang industry source ng Billionaire News Channel, posibleng umakyat ng higit 10 piso kada litro ang diesel. Sa gasolina naman, posible raw na patungan ito ng 5 piso kada litro. Nakabase ang estimates sa unang 4 na trading days ng linggo para sa Mina Flat Singapore o MOPS, ang regional benchmark na ginagamit sa pagtatakda ng local fuel prices. Kasama rin sa computations ang galaw ng foreign exchange rates. Ayon sa industry source, sumipa ang global oil prices matapos maapektuhan ng mga pag-atake ang Strait of Hormuz at Red Sea, dalawa sa mga pangunahing ruta ng oil shipments sa merkado. Lalo pang lumala ang supply threats matapos sapilitang isinara ang East-West pipeline ng Saudi Arabia dahil sa tensyon.
2: 3 major events that happened in the past 2 weeks would simply be the explanation why we're seeing the increase beyond the 80 to 90 peso pump price range. Now we're at 90 to 100 peso pump price range. Okay. I hope it will not go as high as 155 as what happened in April, because we're really in a similar situation now.
1: Sa pinakahuling datos ng Energy Department, nasa 90 pesos at 10 centavos kada litro ang common price ng regular diesel sa Metro Manila noong linggo ng September 8. Kung kukwentahin ang taas presyo ngayong linggo at ang tinatayang dagdag singil sa mga susunod na araw, posibleng umabot sa mahigit 100 piso kada litro ang diesel. Una nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na wala pang nakikitang signs of slowdown ng oil prices habang nagpapatuloy ang supply disruptions. Para maibsan ang epekto, isinumite na ng ahensya ang temporary suspension ng fuel excise taxes. Pero hindi pa ito final dahil kailangan pa ng resolution mula sa DBCC at ang approval ng Pangulo. Matatanda ang ipinapanawagan ng business sector na isama na rin ang diesel at gasoline sa posibleng excise tax suspension. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga oil company ang final price adjustments bago ito ikasa sa Martes, September 22. Para sa agenda, Chess Hulit, Billionaire News Channel.
0: Ginto ba ang dinadaanan ng kuryente? Yan ang tanong ni Senator Erwin Tulfo nang sabihin niya o sabunin niya ang Energy Department. Ito'y dahil sa tila pang-aabuso ng mga power generator sa spot market. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
3: Ano ang nangyari? I mean, ano yung line ba na yan? Ginto ang dinaanan ng kuryente na kailangan 100%.
4: Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang biglaang paglobo ng singil sa kuryente. Sa budget hearing ng Department of Energy, binanggit ni Tulfo ang isang kaso kung saan higit dumoble sa loob lang ng isang buwan ang singil sa electric cooperative na sa Melco. Mula 277 million pesos noong June, umabot ito sa 570 million pesos noong July. Yan umano ang paglundag ng tinatawag na line loss and congestion cost. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission, pwedeng tumaas ang singil kapag nagkakasiksikan o nagkakaproblema sa daloy ng kuryente sa power grid. Pero ipinakwenta na ulit ng ERC ang mga singil na pwedeng magresulta sa pagbaba ng babayaran o refund para sa ilang utilities, kabilang ang sa Melco. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit sobrang tumataas ang presyo ng kuryenteng galing sa coal, kahit mahigit 90% umano ng inaangkat na coal ng Pilipinas ay galing sa Indonesia.
3: Doon na lang po kagad question mark eh. Bakit itong coal is very, very cheap, itong bunker mahal, pero pumapantay po siya?
4: Paliwanag ng DOE, sa spot market ng kuryente sa bansa, mga power generator mismo ang nagdedesisyon kung magkano nila i-offer ang kuryente at hindi kailangang pareho ang presyo ng kanilang offer sa aktual nilang gastos.
3: It's not Meralco, it's not Samelco, it's not the cooperative, but the generator yung nagpo-produce ng kuryente para for distribution. Doon po ang problema because sobrang sipa ng presyo.
4: Aminado naman si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng may pang-aabuso sa merkado.
5: Hindi lang coal, Madam Chairman, kundi pati hydro naging mahal na rin because they know there's lack of supply, so they can sell whatever they sell.
4: Pinag-aaralan na raw ng DOE kung paano matutugunan ang posibleng pag-aabuso. Tinukoy din ni Garin ang deregulation ng power generation bilang isang isyung dapat tignan. Pwede raw balikan ito kapag ni-review ng Kongreso ang EPIRA, ang batas na nag-restructure sa power industry ng bansa. Sa ngayon, nagpatupad na ang ERC ng price cap para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
6: Isa na namang Chinese bullying ang naitala ngayong araw sa West Philippine Sea matapos banggain ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Yan ang Agenda Report ni Romy Luzares.
7: Inaras na naman ng barko ng China Coast Guard ang isa sa mga vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Base sa report, binangga ng China Coast Guard vessel CCG-21585 ang likurang bahagi ng BRP Datu Magat Salamat o MMOB-3015 ng BIFAR habang nagsasagawa ito ng misyon para maghatid ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea ngayong araw, September 18. Ayon sa PCG, unang tumawid ang CCG-21585 sa hulihan ng BIFAR vessel bandang alas 11:04 ng umaga na may layong tinatayang 10 metro. Bandang alas 11:13, muli umanong ginawa ng Chinese vessel ang mapanganib na maniobra at tumama sa BIFAR vessel na patuloy lamang umano sa pagmamantina ng kurso nito. Napinsala ang starboard side ng BIFAR vessel kabilang ang mga railings, metal stanchion at iba pang deck equipment. Matapos ang insidente, muli umanong dumaan ang CCG-21585 sa likuran ng BIFAR vessel sa layong tinatayang 5 metro. Nangyari ang insidente sa layong humigit kumulang 54 nautical miles mula sa baybay ng Palawan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Inatasa na ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Rooney Hill Gaban ang mga surface at air assets na rumisponde sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulante at magbigay ng kinakailangang assistance. Para sa Agenda, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel, Palawan.
0: Hindi natitinag si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mga rocket launch ng China. Umalma naman ang Beijing sa balak ng Taiwan na magtayo ng opisina sa Cebu. Ang detalye sa Agenda Report ni Laid Gabagani.
8: Hindi raw dapat pakialaman ng China kung paano ipapatupad ng Pilipinas ang One China Policy. Ito ang giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay ng plano ng Taiwan na magtayo ng ikalawang office sa Cebu.
9: Tayo ang nagde-define ng One China Policy. No? Tayo ang nagde-define. Hindi sila. I mean, kinikilala naman natin yung One China Policy, pero kung paano natin kilalanin wag na nilang pakialaman. At saka DFA has a very clear idea of what the One China Policy is.
8: Samantala, tinawag ni Teodoro na provocative pero hindi alarming ang sunod-sunod na rocket launch ng China kung saan malapit sa Philippine territory ang ilan sa mga drop zone. Itinanggi rin ni Teodoro ang pagsasalarawan ng China sa Philippine resupply missions bilang publicity stunt. Hinamon niya ang China na sagutin ang mga issue batay sa merit kabilang ang 2016 arbitral award sa South China Sea.
9: Wala na nga silang pakialam doon kasi international law ito eh. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
8: Dagdag ni Teodoro, tuloy-tuloy ang paghahanda para sa itatayong naval operating base sa Palawan, kabilang sa isinasagawa ang land preparation, proclamation at iba pang proseso bago ang aktual na construction. Para sa Agenda, Laid Gabagani, Bilyonaryo News Channel.
6: Nasa full alert status na ang NCRPO para sa 64th anniversary ng martial law sa September 21. Ayon sa PNP, hindi dahil sa security threat ang pagtaas ng alert status, kundi para masiguro ang kapayapaan at maihanda ang alternative routes sa inaasahang mga rally.
10: Alam niyo yung alert status, yung alert level naman kasi pag in-upgrade mo yan, this is to better deal with any situation that may arise. It does not signify any additional threat.
6: Wala pa raw nagpa-register na grupo para sa mga aktibidad. Pero nakahanda na ang pulisya matapos ang final coordinating conference at walkthrough kasama ang QCP.

0: LAPD.
1: Bumubuti na ang panahon pero baha pa rin ang maraming parte ng Bulacan. Ang mga negosyo sa lugar nanganganib na magsara. Narito ang exclusive agenda report ni Vito Bamba.
2: Sa bawat kalamidad, lagi itong may kalakip na pinsala. Ito ang nararanasan ngayon ng ilan sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Kahit humupa na ang pagbaha sa maraming lugar, nag-iwan naman ito ng matinding bakas sa kabuhayan ng mga Bulakenyo. Katulad ng mahigit 5 dekada ng tapahan sa Barangay Pitpitan sa Bulacan, ang dati raw 5 digits na kita, may pagkakataong pumapalo na lang sa 4 digits.
3: Malaking effect sa yung supply namin medyo kumonte. Kasi dahil sa baha, hindi makahuli ng mga bangas. Masyadong tumaas yung presyo. Kasi nga, yung size niya, hindi pa parehas. Yung kakaramihan, yung maliliit lang, tapos oversize naman, wala yung big size. Kaya doon kami nahihirapan at naapektuhan yung aming pagtitinda.
2: Ang wet market fish supplier na si Eloisa sa Malolos, apektado rin. Ang kanya kasing mga panindang isda, namatay din sa baha.
4: Malaki epekto. Walang epekto namin dahil kami matumal, alam bibili, alam pumapasok. Dahil baha doon, baha dito.
2: Ayon naman sa punong barangay, handa naman silang tumulong sa anumang negosyong mga ngailangan ng financial assistance.
5: So ayun, makipag-unayin kami sa kanila at gagawin namin yung sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming pondo kung meron kami at iugnay namin sila sa ating LGU para mabigyan din ng tulong pinansyal sakaling sila ay maapektuhan ng kalamidad na darating.
2: Tila domino effect nga naman kung maituturing ang naging serye ng mga pangyayari dahil lamang sa mga pagbaha na maaari naman sanang masolusyonan. Para sa Agenda, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
1: Sa kabila ng tensyon at init ng laban sa UAAP, ipinamalas ng UST Growling Tigers ang kanilang kampanya ngayong Season 89. At para raw ito sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
6: Isang malaking statement win ang naitala ng USC Growling Tigers matapos nilang paluhurin ang defending champion na the LSU Green Archers 80-75 para sa kanilang unang panalo sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Pero higit sa panalo, isang emosyonal na tagpo ang mas tinutukan ng lahat ng mga manonood sa SM Mall of Asia Arena. Imbis kasi na sa laro ng Ateneo Blue Eagles, mas pinag-usapan ang pagsuporta ng pamilya ng late Ateneo player na si Rene Baterbonya sa laban ng UST. Sa social media, ipinaliwanag ng ina ni Rene na si Rovelin Baterbonya kung bakit sila nasa sidelines ng Tigers. Naging emosyonal ang pagpunta ng pamilya Baterbonya sa labas ng dugout ng UST matapos makita ang Tigers player na si Koji Buenaflor na kamukhang kamukha raw ng kanilang yumaong anak na si Bobet. Sa ngayon, tulad ni Rene Baterbonya, inspirasyon sa naulilang pamilya nito ang umanay ka-look-alike na si Koji Buenaflor. Hindi naman inaasahan ni Buenaflor ang nasabing tagpo.
7: Actually, hindi ko rin yung expect kasi nag-stretch lang ako that time and then nakita ko sila sa hallway. Sabi nila, pwede daw pa mamit ako. And syempre, ako di naman ako tatanggi kasi I know na masakit sa kanya na mawalan ng anak. Walang nanay na deserve mawalan ng anak. So, yun, ginagawa ko lang din yung kaya ko na makatulong sa kanila sa Baterbonya family. And yun, rest in peace kay Rene Baterbonya.
6: Dahil sa touching moment, sinabi ni USC Head Coach Pido Jarencio na alay daw ng Growling Tigers ang UAAP Season 89 campaign nito para kay Bobet.
8: Hindi kami pumapapel o grandstanding, basta pinuntahan kami. Kami pinuntahan at yung si Koji na alala nila na parang anak nila. Kaya kami naman yun lang naman ang na-offer ko sa kanila is every game dedicated to Rene Baterbonya. Sa puso namin ang galing.
6: Matatanda ang nasawi sina Ateneo student-athletes Rene Baterbonya at Divine Adili matapos malunod sa isang team-building activity noong June 8 sa Dipacolao, Aurora. At habang mas umiinit pa ang tagpo sa nagpapatuloy na UAAP Season 89, hustisya pa rin daw ang panawagan ng naiwang pamilya ng dalawang atleta. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Billionaire News Channel.

0: sa NAIA. Dahil dito, mas tumindi ang spekulasyong ang aktres ang pinalit ni Sam kay Rian Ramos. Si Faith ay anak ni former That's Entertainment actor Dennis Da Silva, who is currently in jail for rape and child abuse charges. Trending ang latest campaign ni Catherine Bernardo for an apparel brand. Bukod kasi sa kanyang looks, napansin din ng netizens ang nakasulat na quote, "The Benchmark." Tila alluding daw ito sa kanyang rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Pero matagal nang ginagamit ng bench ang naturang kataga. Sa exclusive na pahayag din sa amin ng isang bench insider, wala raw silang kamalay-malay na may gumagawa na pala ng mga intriga. Ilang beses nang spotted together sina Catherine at Mark, but they have yet to confirm their relationship status.
1: Higit 27 billion pesos na pondo ng Kongreso, bakit di binusisi? At social media ban sa mga kabataan, isinusulong ng European Commission. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Bumper to bumper ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman sa northbound lane. Hindi na binusisi pa ang budget ng Kongreso. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, nireschedule kasi ang deliberasyon kaya tila walang handa para makapagtanong. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Wala pang 3 minuto, terminate na kahapon ng House of Representatives ang plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Ang dahilan, wala raw gustong magtanong.
2: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpolate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
1: Wala rin daw tanong ang mayorya.
3: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines.
4: Are there any objections? Chair is none. The interpellation on the proposed budget of the House of Representatives is hereby terminated.
1: Katakataka ito dahil noong nagsisimula pa lang ang budget hearing sa committee level ay may kumikwestiyon na sa budget ng Kongreso. Hindi kasi tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi dumaan ang budget ng Kongreso sa pre-plenary deliberation at agad nang iniakyat sa House Plenary. Pero nang dumating sa plenaryo kahapon, wala ring naganap na debate. Inalam ng Bilyonaryo News Channel ang dahilan kung bakit walang bumosisi sa budget ng Kongreso. Kung pagbabasihan ang budget hearing schedule na ibinigay sa media at sa mga kongresista, September 24 o sa susunod na Webes pa naka-schedule ang plenary hearing para sa budget ng Congress. Pero natuklasan namin na alas 2 ng madaling araw lang sinabihan ng mga kongresista na mababago pala ang schedule. Ayon yan sa impormante ng BNC. Bukod dyan, napag-alaman din namin na nakagawian na pala sa lower house at sa Senado na ang pinakamalalaki at kontrobersyal na ahensya ng gobyerno ay sadyang tuwing 10 oras ng gabi hanggang sa madaling araw ini-schedule ang plenary deliberation sa budget. Alas 10 ng umaga nitong Webes nang maisalang ang budget ng Congress. Pirmado ni House Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing ang pagbabago sa schedule pero walang nakalagay na dahilan. Ang tanong tuloy ng isang mambabatas na ayaw magpabanggit ng pangalan, sino ang nagbabasa ng email ng madaling araw at paano sila maghahanda kung ilang oras na lang isasalang na ang budget ng Congress? Hindi lang sila ang late inform, pati ang watchdogs para sa budget ay nagulat sa biglaang pagbabago ng schedule.
5: Yung Congress budget, yung mismong House of Representatives budget na dapat sana ay September 24 tatalakayin, ay September 17 tinalakay, minove up po yung schedule. Tapos kami po bilang mga civil society organizations, ininform lang po kami 8:20 a.m. of that same date. So hindi po talaga kami nagkaroon ng chance para makapagsubmit ng mga tanong.
1: Simula 2025, malaki ang naging amendments o pagbabago sa budget ng

0: Noong 2025, 16.34 billion peso lang ang proposed budget ng House of Representatives. Pero nang maisapinan ito, umabot sa 33.67 billion peso. This 2026, ang NEP ng Kamara ay 17.20 billion pesos. Pero ang approved budget ay umabot sa 27.70 billion peso.
1: Aabot sa higit 27 billion peso ang proposed budget na para sa Kongreso. Kinapalolooban yan ng Senado, ng House of Representatives, Commission on Appointments at ng mga Electoral Tribunal. Mula dyan, 7.7 billion peso ang proposed budget na para sa Senado, habang 17.62 billion naman ang para sa House of Representatives. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Nais ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maibalik ang ilang mga tinapya sa panukalang budget ng DOTR para sa susunod na taon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
3: Mula sa hirit na higit 624 billion pesos na panukalang 2027 budget para sa 179 programs, activities at projects ng Department of Transportation, tanging 30 na mga proyekto lang ang naaprobahan na may halagang 237 billion pesos. Kaya sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang higit 300.9 billion pesos para sa buong kagawaran ng DOTR at mga attached agency nito, hiniling ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maibalik man lang ang ilan. Kabilang na riyan ang mga programa para matugunan ang pagtaas ng presyo ng langis.
4: I noticed that no budget was included for fuel subsidy for next year. Dapat sana'y mabigyan po ito ng prioridad.
5: Makikiusap ulit po kami sa inyo, sa Committee on Finance, sa Senado at Kongreso, na sana mabigyan po kami ng budget para sa fuel subsidy para sa taong 2027.
3: Hindi rin kasama ang nasabing programa sa 2026 General Appropriations Act, kaya nagpasalamat sila sa Senado at Kamara sa maagap na pagtugon nang sumirit ang presyo ng langis Marso nitong taon dahil sa kaguluhan sa Middle East. Kaya mahalagaan niya na magkaroon nito sa susunod na taon. Bukod sa fuel subsidy, wala ring budget ang service contracting program.
6: We are invoking and asking for the help of the Senate and the Congress as a whole, because these projects, we really need them for the Department of Transportation and also for the transport group and commuters.
3: Isama na rin ang programa sa mga modern jeepney para umusad ang Public Transport Modernization Program. Sabi ni Secretary Lopez, hindi lang anya sa equity subsidy ang hinihingi nilang pondo, kundi pati na rin sa amortization subsidy para sa mga existing participants ng modernization program. Lalo na yung mga hindi nakakabayad sa kanilang amortization dulot na rin ng pagtaas ng presyo ng krudo at di na madalas na makabiyahe.
6: If we entice our old and our traditional jeepney drivers, bibigyan natin ng 460,000 as equity subsidy, ang sasabihin po natin sa kanila, mandatory na po na isurrender nyo sa amin yung lumang sasakyan ninyo at babayaran pa namin kayo ng additional salvage value.
3: Sa kabila naman ng pagnanais na mapalakas ang presensya ng bansa sa mga isla sa West Philippine Sea, nabatid ni Senator Erwin Tulfo na hindi kasama sa budget ng Philippine Coast Guard ang pagpapatayo ng mga additional Coast Guard station sa WPS. Paliwanag ng PCG, isinama nila sa isinumiting proposed budget ang usapin. Pero hindi ito naaprobahan at hindi isinama ng Budget Department sa National Expenditure Program. Tiniyak naman ng DOTR na on track ang December 2027 target para maging operational ang North-South Commuter Railway Project mula Valenzuela City hanggang Malolo City sa Bulacan. Kagaya ng transportasyon na kailangan ng sapat na krudo upang umarangkada at makarating ang mga sasakyan sa paroroonan, kailangan din ng kagawaran ng tamang budget upang makamit ang target ng mga pagbabago para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
7: Itinutulak ng European Commission ang pag-ban sa social media ng mga kabataang edad 13 taon gulang pababa. Naglabas ng plano si EU President Ursula von der Leyen kung paano protektahan ang mga kabataan online. Ang mga batang 13 to 15 years old pwedeng gumamit ng social media pero kailangan ng supervision. Nakasaad din sa EU Kids Act na isang oras lang dapat kada araw ang paggamit.

0: get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban, how do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Learn to sail in rough conditions. Ibinida ng Aznar Shipping Corporation ang matatag na paglago ng kumpanya at mga bagong plano sa maritime industry. Yan ang agenda report ni Remos Macasero.
4: Nagsagawa ng media briefing at roundtable discussion ang Aznar Shipping Corporation sa Makati City. Dito, inilatag ang matatag na paglago ng kumpanya kasabay ng mataas na demand para sa maaasahang maritime transport. Pinangunahan ni Aznar Shipping President at CEO Kyle Alexander Aznar ang talakayan.
5: I believe it's the right time to expand. Because you can see from our numbers, they're doing even better than last year. We've improved a great deal. So that means that the volume is there, the demand is there.
4: Inilabas naman ni CFO Dari Aran ang estado ng kanilang kita. Batay sa report, umakyat sa 210.9 million pesos ang revenue ng Aznar Shipping sa first half ng 2026. Mas mataas sa 100.6 million pesos noong first half ng 2025. Pumalo naman sa 53.2 million pesos ang kanilang net income sa first half ng 2026 na nagtala ng impressive 155.1% year-on-year growth. Nagmula ang 86% ng kanilang first half revenue sa rolling cargo and vehicle transport o RORO gamit ang kanilang apat na RORO-only vessels. Nanggaling naman ang natitirang 14% ng revenue sa passenger transport o RoroPax, kung saan dalawang RoroPax capable vessels ang kasalukuyang available sa kumpanya. Sinagot din ni President at CEO Aznar ang mga tanong ukol sa epekto ng ekonomiya sa maritime industry at ang kanilang planong mag-go public.
5: The market conditions, they're out of our control. You know, they're just like the sea, no? You can't always hope for calm waters, no? It's really out of your control. What you could do is really learn to sail in rough conditions.
4: Patuloy na pinalalakas ng Aznar Shipping Corporation ang kanilang operasyon at presensya sa mga pangunahing ruta sa Visayas. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
6: Pinalaga ni Suspended Cebu Port Authority General Manager Francisco Comendador III ang mga akusasyong pinaboran niya ang isang port company. Ayon kay GM Comendador, baseless ang paratang ng Oriental Port and Allied Services Corporation o OPASCOR. Sabi ng OPASCOR, pinaboran ni Comendador ang rival company nito na Cebu South Harbor and Container Terminal Corporation o CSH-CTC para magamit ang port facilities nito sa kabila ng restriction base sa inihain niyang motion for reconsideration at batay na rin sa pahayag ng ilang shipping line. Iginiit ni Comendador na purely independent business decisions ang paglipat sa CSH-CTC at para sa kabutihan ng kanilang operasyon. Kaya para sa port chief, unjustified ang ipinataw sa kanyang suspension ng Office of the Ombudsman. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Willard, inulan muli ang western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagbabalik ng southwest monsoon o mahinang habagat. Habang thunderstorms pa rin ang nagpaulan sa ibang bahagi ng bansa ngayong Biyernes kagaya sa Metro Manila. Samantala, dalawang sama ng panahon pa rin ang nakapalibot sa ating bansa. Isang low pressure area dito sa may West Philippine Sea at ang bagyo pa rin po na may international name na Dujuan sa may North Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, kikilos ang LPA papuntang Vietnam habang patungong Japan naman po ang bagyong Dujuan by early next week. Bagamat papahina na ang habagat at wala pang bagyo so far ngayong September, posible pa rin po ang 2-3 bagyo sa loob ng PAR hanggang sa katapusan ng buwan. Kaya ka-weather, ugaliin pong mag-amtabay sa updates ng ahensya. Bukas, September 19, araw ng Sabado, tanging sa Palawan at sa lalawigan po ng Antique, mayaasang madalas na ulan dahil sa habagat. While for the rest of Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao, magiging maaraw pa rin po mula umaga hanggang tanghali at sasamahan na lamang ng afternoon thunderstorms. Pagsapit ng Linggo, September 20, posible naman ang light rains sa umaga sa may Palawan, gayon din sa Western Visayas, Biliran, Samar at Northern Samar dahil pa rin sa mahinang habagat. Habang sa tanghali at hapon, lalakas ang ulan sa mga nabanggit na lugar habang uulanin na rin ang natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya ka-weather, mainam pa rin po na magbaon ng payong. Pagdating sa Luzon, Sabado ng umaga may aasahan pa rin mahinang ulan sa may Batanes, Eastern Cagayan at Eastern Isabela, gayon din sa may Batangas, Occidental Mindoro at Romblon dahil din sa habagat. Sabado ng hapon, buong Central and Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, magkakaroon po ulit ng pag-ulan at thunderstorms, kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong payong. Habang sa darating na Linggo, mananatiling maulan pa rin po sa may Batangas at Mimaropa mula umaga hanggang gabi. Meron namang saglit na ulan at thunderstorms for the rest of Luzon, including Metro Manila, pagsapit ng hapon. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Good opportunity para sa isang ekonomista ang initial public offering ng GCash para kay Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Takandong and Company. Ito'y oportunidad para sa mga Filipino na maging bahagi sa anyay something new, lalo na't nag-i-invest na sa artificial intelligence at fintech ang mga tao sa buong mundo.
8: So, you want to put this in your portfolio. So, this is something that especially for the retail, the normal Juan de la Cruz who uses GCash. And, you know, you just have to think that if I continue to use GCash, definitely GCash will make money. And, you know, we need to be able to further tap Filipinos to take advantage of the savings.
1: Dagdag pa ni Ravelas, sa Business 360, pwede nang bumili ng IPO ng GCash o mag-invest sa stock market gamit lang ang app nito.
8: And at the same time, one of the underlying and especially for Filipinos to look at is the PERA account, the personal equity and retirement account. Because

0: kairami ng winasak, natahanan kairami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Milyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme.
2: Kasi parang kasalanan ko.
0: Aganda! Na-miss niyo ba ako? You got to try a little
3: tenderness, oh yeah! Ang live talaga ako eh.
4: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
3: I was 19 in ABS-CBN.
4: Wow, naintindihan niyo na yun, ha?
3: Magaling kayo.
4: Salamat po.
3: Gusto mo mag-comedy?

0: kay Rami ng winasak. Natahanan kay Rami ng matang. Pinaluha ang pinakamalakas na bagyo. Bagyong tukson. Welcome to Villanario! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Kasi parang kasalanan ko. Aganda! Na-miss niyo ba ako?
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
3: Asking the right questions.
2: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
4: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
3: And getting the most honest answers.
5: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
6: It would be nice to know kung ano

0: Welcome back to Power Shift. Installing solar panels on a rooftop sounds simple enough, but ensuring panel efficiency, roof structural integrity, and seamless grid synchronization requires high-level engineering and strict regulatory compliance. Ivan, ano nga ba ang usual na issue na kinakaharap ng ating mga consumers sa tuwing nagpapakabit sila ng solar rooftop?
1: Thank you for that, Attorney Aina. No? Ang usual kasing pinaka
0: problema na reklamo,
1: isang matagal na permitting. Mm-hmm. Usually nangyayari ito kapag yung ipapa-install mo na solar rooftop ay gusto mo naka-net metering ka. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag sobra yung na-harvest mo na araw, pwede mong ibenta sa DU.
0: Pwede mong ibenta,
1: babayaran ka, or ikakalta mm-hmm. sa buwan ng bill mo. Tumatagal kasi may proseso pa ang mga distribution utilities. Pero naging maigting yung naging directive dito ng president na dapat mas maikli na. Dapat 10
0: mas
1: araw
0: mabilis,
1: na lang.
0: Mas mabilis
1: na.
2: Mm-hmm. Siguro yung safety part of it. Mm-hmm. Paano naman nila ina-address? Kasi ngayon, di ba, parang gustong mag-solar ng kadamihan ng mga tao. Pero pwede ba na kahit sino na lang na electrical connector yung kukuhanin mo?
0: Meron pa rin namang mga safety requirements. And yung installation, kaya mahalaga na yung installer mo ay yung dekalidad rin at mapapagkatiwalaan na sigurado ka na gumagamit rin ng mga internationally accepted standards na magiging safe and secure yung installation mo.
1: Mula sa structural load assessments hanggang sa pagkuha ng net metering approvals, mula sa local distribution utilities, pinapasimple ng Solviva ang buong end-to-end process para makapag-shift ang consumers to clean energy ng hassle-free, habang napapababa ang kanilang monthly power bills. Pakinggan natin ang second part ng ating kwentuhan kasama ang Solviva.
3: In Solviva, yung gusto namin is bawat customer, customize and alagaan ka talaga namin. Alam namin kung ano yung kailangan mo. And we design yung system based dun sa gusto mo.
1: If you can walk us through the step-by-step process until dun sa punto na ma-reach ko yung goal ko na mapababa yung kuryente ko or wala akong babayaran at all doon sa kuryente ko. Ano yung kailangan kong unang gawin?
3: Yeah, madali lang. Ano? So, search mo lang kami sa Facebook or Instagram, Solviva Energy. And as soon as mag-chat ka dun, in less than 24 hours, may makakausap pa na agad, may mag-respond na representative namin, and mag-uumpisa na kaagad yung interview namin sa'yo. And then pagkwentuhan natin doon, ano ba yung mga objective mo installing solar? Gusto mo ba na maging malaki yung savings? Yun lang. Gusto mo ba na maging magandang investment it

0: mabilis mong mabawi yung investment mo, or gusto mo ba ng peace of mind wherein hindi mo naalahanin yung bill mo kasi laging zero naman yung darating pagdating ng billing period. Kung 10,000 yung bill mo and gusto mong maging zero yung bill, yun yung objective mo, then we'll recommend you a 15 kilowatt system and batteries. So yung quantity naman ng battery will also depend dun sa interview kung gaano ba kadalas yung gamit mo sa gabi. Kung i-oversize naman natin yung system, medyo mas haba naman yung ROI niya. But for some, yun talaga yung purpose eh. Bakit nila gustong mag-solar? Gusto nilang ma-achieve yung peace of mind na hindi ko na kailangan alahan, hindi ko na kailangan isipin kung ngayon ba yung anak ko, kailangan ba hinaan ko yung aircon kasi ang mahal ng kuryente. Doon papasok yon, which varies, depende talaga sa mga customers namin.
1: Pag sinabi natin mas mahaba yung ROI, ibig sabihin natin mas mahal yung buong sistema.
0: Mas mahal yung buong sistema.
1: Para ma-install.
0: Yes.
1: Magbenta siya pabalik sa grid, pwede rin ba yung setup na nakakonect ka pa rin sa grid pero hindi mo naman necessarily gusto magbenta? Gusto mo lang na may backup? Pwede
0: yes.
1: rin yun?
0: Pwede rin yun.
1: Okay, so that's option 2. And then another option siguro is yung entirely wala ka sa grid. Hindi ka nakakonect. Mm-hmm. So hindi ka pwede magbenta, hindi ka rin pwede kumuha.
0: Yes.
1: So depende yan sa pangangailangan at kagustuhan nung
0: yes.
1: and sa budget siguro
0: yes.
1: nung customer.
0: Yeah, and all of that are all possible naman dun sa mga packages na in-offer namin.
1: Kaya siguro kailangan ng interview process.
0: Yes. And

0: equipment na kailangan para makapag-produce ng electricity para masuplayan yung daytime consumption niya, yun lang yung babayaran ng client natin. So, kung i-analyze natin siya, yun yung option wherein ma-maximize niya yung savings at minimal cost. Yung maganda dun sa design na ginagawa namin for our residential customers is lahat ng installation namin, at least hybrid ready na siya. The purpose of site visit is ma-confirm na lang talaga kung yung napag-usapan ba namin is applicable talaga sa site. Wala ba kaming nami-miss? Kasi hindi rin naman natin iaalaw na ikakabit na yung system na hindi man lang na-check lahat ng technical factors on-site. Kasi verbal conversation lang naman yung ginawa during interview. Yung gusto namin mangyari is halos minimal or wala nang maging additional charge. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ayaw na ayaw namin ng magmukha na merong hidden charges. So we make it sure na as much as possible, sobrang accurate nung initial proposal. Number one kasi yung safety. Unang-una, hindi naman kayang i-confirm most of the time ng mga customer natin ano ba yung size ng breaker niya, yung mga electrical lines niya doon. Talagang kailangan niya ng magsusupport and mag-guide sa kanya pagdating sa technical aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers. And mag-guide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour. Tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gustong ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after ng site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para doon sa ina-avail yung system and ano also yung purpose ng bawat item doon sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough ng final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad namin i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
1: So less than a week?
0: In less than a
1: week. Mula dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron na akong solar rooftop.
0: Yes.
1: So, maaari yun.
0: After nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels, and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
1: Ibang proseso pa to.
0: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil I can say maybe isa ng factor is yung offering namin na rent to own zero down payment. Talagang natanggal yung barrier doon sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil doon, yung dating option, popular option na grid tied muna is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
1: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit
0: yes.
1: na kailangan, tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para
0: yes.
1: makapagdagdag ng baterya.
0: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamroblema kapag may blackouts or brownouts.
1: So andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Mm-hmm. Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-aberya? At gaano katagal kayo na andyan?
0: Yes. So yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontak si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila.

0: Good evening mga ka-Power Shift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
0: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
1: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil naalarman na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
0: Mm-hmm.
1: So, nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
0: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
1: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
0: 16,000. And this was last year pa po, ano, 2025 mm-hmm. ito.
1: Yeah.
0: 16,000. At paano po kayo namili naman ng kung sino at kung anong kumpanya ang pagpapakabitan ninyo or ang magkakabit para sa inyo?
1: Nag-research ako sa Facebook yung mga advertisement. May mga na-contact din ako ibang company.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang sa nakita ko ang company ito,
0: mm-hmm.
1: na sila ang mabilis na nag-reply.
0: Mabilis at na ang kumpanya po na ito ay ang Solviva.
1: Yes.
0: Yan. So nag-compare po ba kayo presyo? Ano ang mga naging ano nyo, batayan? Para...
1: Unang-una, yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung, siyempre, medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar. Mm-hmm. Pero dahil Solviva, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent to own.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, ginrab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga, sir, paliwanag niyo po sa amin. Ano po itong rent to own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan. Mm-hmm. Monthly. Upon installation, wala kang babayaran kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na bukod sa aircon kasi aircon ang unang ano eh.
1: Mm-hmm.
0: Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So,
1: tatlo, apat,
0: including lima. Yung itong sala kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim.
1: Mm-hmm.
0: Anim na aircon, refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: Kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron,
0: po ba?
1: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then, magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito
0: so,
1: yung
0: nandyan.
1: I-download nila sa apps sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero ayun. Full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support system
0: yes. kaagad.
1: Oo.
0: Ngayon na umuulan, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito,

0: nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
1: Oh, so meron pa rin siyang
0: harvest.
1: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
0: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
1: Ah, okay.
0: Kaya ang mineral ko minimal pa rin.
1: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may ashfall na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
0: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
1: Ayan na naman.
0: Meron silang isang libreng PMS.
1: Mm-hmm.
0: Then, willing naman siya pag ano, may problema, ora mismo andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
1: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
0: sa
1: sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
0: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
1: So,
0: yun ang nabago sa akin.
1: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
0: Yes, yes.
1: Gano'ng katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
0: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva, mabilis sila mag-reply. Expansive ang ano.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-decide ako sa kanila ko.
1: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, cost and yung service, yung after sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
0: Yun nga, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company, na kaya sa lang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
1: Mm-hmm.
0: Ang
1: actually,
0: maganda yung mga system
1: sa
0: nila.
1: Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gano katagal po or gano kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
0: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
1: One day? Tapos na kaagad?
0: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
1: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
0: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
1: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
0: The next day,
1: i-activate
0: na nila yung system.
1: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
0: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating yung panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yun ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
1: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
0: Nung first month pa lang. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
1: Yung cut-off ninyo?
0: Na-cut-off na siya. ayun, kita ko na agad sa bilid.
1: Ramdam na kaagad ninyo.
0: Ramdam na agad. Oh.
1: Masasabi niyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
0: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
1: Sige nga, sabihin niyo nga, sir.
0: Tulad niyan, plancha.
1: Plancha.
0: Water heater.
1: Water heater.
0: Aircon. Yan tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
1: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung pero, freezer, aircon din, inverter na.
0: Inverter na rin, kaya maliit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
1: Wala. Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
0: mas
1: no?
0: Mas matagal.
1: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
0: Hindi na kami nagpa-plancha. Hindi, paminsan-minsan lang.
1: Paminsan-minsan lang. Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premier season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
1: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premier season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last mile school that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
3: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
1: And we at Power Shift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge natin ang billionaire na kasama namin, si Cher at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michelle, si CB at ang aming crew. Michelle, nagsimula sa iyo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay na tunay na pagpapakilala ng pagpapaunlad sa kanilang buhay, di ba?
5: Bakit nga ba natin naisipang gawin to?
1: Si Sheila may kasalanan niya.
5: Ang ating executive producer. Na sinabihan tayo from the start na nagsimula siya na maging part ng program natin, we should do something to give back to the community.
1: Yes.
5: Kaya din natin to naisip as a project.
1: From government situation rooms to corporate boardrooms, from orbital satellites to rooftop installations and island school classrooms, Power Shift has shown that clean energy is not just a policy target. It is a lived reality, changing communities every day.
2: To our partners, guests, and viewers who joined us on this journey across Season 1, thank you for championing smart energy conversations and believing in a sustainable Philippines.
5: As we pull the plug on Season 1, we leave a legacy of clean energy and digital connectivity for a school partner on Samal Island. When technology, partnerships, and purpose unite to power the future, that is the ultimate power shift. This is Power Shift, hard energy, smart conversations. Good night, Philippines, and see you again soon.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Magandang hapon po muli. Bigyang daan muna natin ngayong hapon ang naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Banga, South Cotabato. Makakausap natin ang ating reporter mula sa linya ng telepono ng in-command, Omar Abubakar. Omar, kumusta na? Ano ang sitwasyon natin dyan sa lugar mo?
1: Tuloy ngayon ang investigasyon ng Banga PNP sa nangyaring pamaril sa loob ng Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Anim ang naiulat na nasawi at 17 ang sugatan sa ulat ng DSWD, habang sa PDRMO sa Cotabato, 3 ang nasawi at 6 ang sugatan. Nagkainitan umano ang dalawang estudyante na kapwa may mga armas. Tungkol isa ang barilan kung saan nadamay ang ibang estudyante. Patay ang sos patapos magbaril sa sarili habang naisugod sa pagumutan ang mga sugatan. Yan ang pinakalit ni General mula sa South Cotabato, Omar Abubakar.
0: Maraming salamat, Omar. Kumuha naman tayo ng update sa ongoing budget deliberations sa Kongreso. Reporting live mula sa House of Representatives, in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah, magandang hapon.
2: Yes, Commander, nagpapatuloy pa nga rin ang budget deliberations sa plenaryo ng Kamara at kasalukuyan niyang isinasala ngayon ang iba't ibang mga ahensya. Samantala, kabilang nga sa dumaan na sa committee level ay ang budget ng Department of National Defense na abot sa 324.6 billion pesos. Commander, mas mataas yan ang higit sa 18 billion peso kumpara sa kasalukuyang budget nila na 305 billion pesos. Kabilang sa mga sakop ng DND ang Office of Civil Defense na sila ang may tuturing na first responder kapag may sakuna sa bansa. Ayon mismo kay Defense Secretary Gibocho Doro, target nila na mas palakasin pa ang resiliency ng bansa kapag may sakuna. Gusto rin nilang paigtingin ang logistics sa mga tulong na ihahatid sa ating mga kababayan. Samantala, Commander, base nga doon sa proposed budget na para sa Department of National Defense, 10 bilyon ang ilalaan nila dyan para sa mga tinatawag na civilian bureaus na kung saan nga sakop niya ng Office of Civil Defense. Commander.
0: Maraming salamat, Isaiah. Nag-uulat live sa House of Representatives dyan sa Quezon City. Maganda itong topic natin ngayon. Ako ay one-man army ngayong hapon na ito at nabanggit kanina ni Isaiah na tinalakay ngayong hapon sa House of Representatives itong budget nga at timely itong pag-uusapan natin dahil itong ang ating topic this afternoon is about the big one. So sa ating mga manonood, very interesting po ang topic natin today, the big one. Ano nga ba ang inaasahan natin sa magaganap, kung sakasakaling darating nga ba at magaganap nga po itong kinakatakutan nating the big one. Sino ba sa mga responsable nating mga ahensya ang unang-unang dapat tumugon at ano ang gagawin ng ating mga kababayan kung sakasakaling ang tatama sa atin itong the big one. Saan ang seryosong usapan ito, ano ang dapat nating gawing preparasyon at marami tayong dalawang bisita natin ngayon na igaguide tayo at sasabihin kung ano nga ba dapat talaga ang ating gagawin. Patuloy po kayong tumutok, mapapanood po kami sa Abante News Simulcast sa Billionaire News Channel mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Magbabalik po ang inyong The Commanders.

0: nagbabalik po ang The Commanders. Bago tayo magpatuloy ay introduce natin ang mga kasama natin ngayong hapon at nakahabol. Si Retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, ang Deputy Chief PNP for Administration ng Philippine National Police. Magandang hapon, General Ross.
1: Ay, magandang hapon, Commander Gene. Alam nyo, para tayo drill ng Big One. Wala pang Big One, pero grabe na talaga yung traffic natin. Siguro isa yun sa mga i-address natin. Pagka nagkaroon ng Big One, traffic is one of the foremost concern na dapat i-address ng ating security and public safety cluster.
0: Tama, diba? Tama ka, Gen Ross. Ako man na traffic. Kala ko rin, may ipit din ako. But good thing, medyo pinalad tayong nakahabol. At sa hapon na ito, handa na tayong harapin ang issue that matters. Let's watch this.
2: Isa sa pinaghahandaan ng senaryo ng malakas na lindol mula sa West Valley Fault na ayon sa FIVOS ay maaaring lumikha ng magnitude 7.2 na pagyanig. Sa senaryo ng ahensya, maaaring makaranas ng intensity 8 ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. And it's not just ground shaking we need to prepare for. Mayroon ding panganib ng ground rupture, matinding ground shaking, liquefaction at landslide depende sa lokasyon. Hindi lang ito isang teorya. Noong June 26, tumama sa Sarangani at mga karatig na lugar ang magnitude 7.8 na lindol na sinundan ng maraming aftershock at nakapagdulot din ng tsunami waves sa ilang baybayin. But the biggest question remains, when will the big one strike? No one can say. So the question is not when will it come, but when it does come, are we ready?
0: At para bigyan tayo ng informasyon, kailangan pa nating malaman, makakasama natin ngayong hapon ang expert na sina Benz Rodriguez, isang senior research specialist ng FIVOS. Magandang hapon, Sir Benz.
3: Magandang hapon po, ma'am.
1: And of course, Commander Gene, also joining us today is Director Vic Gregorio Tomas, ng Director ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Yun, maraming salamat, Sir, sa pagpapaunlak mo sa amin.
4: Good afternoon, Sir.
1: Paanyaya. Welcome po sa The Commanders.
0: Ito sir, no, sabi nga natin kanina, naranasan mo matraffic. Na-mention mo kanina na kapag dumating itong kinakatakutan nating big one, ang traffic, ang isa sa kinukonsider natin, hindi pa nga big one, ay naranasan na natin yung heavy traffic kasi biglang bumuhos yung ulan. Ngayon naman ay gaano, kay Sir Benz, gaano ba talaga yung posibilidad in terms of ilang taon? Wala, alam natin, hindi natin napipredict ang earthquake. Pero ano yung extent ng paghahanda ng PBOX para kahit paano ay mamitigate kung sakasakaling darating nga yung The Big One?
1: Pero Commander Gene,

0: niya sagutin niya na. Tanungin ko lang. We're talking about 7.2 magnitude ng earthquake. When was the last one na nagkaroon tayo dito sa Metro Manila ng malakas at ilan magnitude yun?
1: Actually,
0: pinaka-latest or last na?
1: Based dun sa pag-aaral ng FIVOX and yung tinatawag natin na seismicity, yung nangyayaring lindol sa isang area, no? Kung pagbabasehan natin ay yung mga lindol na nangyari sa Metro Manila at related sa West Valley Fault. Ang huling paggalaw ng West Valley Fault is around 1658.
0: Oh! Tapos, napakatagal ng panahon 1658. Yun.
1: 1658. Tapos po, based dun sa pag-aaral din na yun, every 400 to 600 years, gumagalaw ang West Valley Fault. So kung titingnan natin ngayon, papasok na tayo dun sa period ng before, kasi almost 360 plus years na before yung huling paggalaw. So papasok na tayo dun sa time na 400 to 600 years na paggalaw.
0: Sana sa
1: niya.
0: 600 pa, no? Not in our lifetime.
2: Pero malaking bagay, sir, na this early, nakakapaghanda tayo. Ako, yes. Sir, just to share my personal experience, noong 2019, may malakas na lindol sa Pampanga, yung 6.2, kung saan may bumagsak na isang grocery dyan sa Maypora.
0: Yes,
2: I was
0: tama.
2: The provincial director noon. We were the first one to arrive in the scene. Kami yung first responder. Siguro, sir, sa trainings natin sa PNP, yung instinct natin na to take control of the situation, we were the first one na pumunta dun sa ilalim. Little did I realize na pwede palang bumagsak yung mismong structure doon, but we managed to rescue some people under the rubble. At yun nga, yung isang hindi ko makakalimutan doon, just to share the experiences, we had to pull out one of the na naipit doon, na right there and there I took command and nag-serve ako, sir, and the incident commander, na we had to cut the leg nung doon ng isang naipit doon para i-rescue doon. At mga lima yung namatay doon. And then going back nga dito sa topic natin, since ganito yung extent, hindi lang ito yung big one sa Metro Manila natin ina-expect. Mm-hmm. Even yung mga nearby provinces like Bulacan, Laguna. Mm-hmm. Saan ba, sir, yung mga areas na hagipin itong West Valley Fault?
1: Based dun sa length at kung saan na-traverse yung West Valley Fault, ang ina-expect natin na pwedeng maka-experience yung malalakas na lindol. At yung dinadaanan ng West Valley Fault ay itong nasa Quezon City, meron sa Cavite, meron part sa Bulacan, and even meron din part sa Laguna. Yeah. So pag pinag-uusapan po natin yun, no, itong mga area na to, since dito dadaan yung, dito dumadaan or nakalinya yung West Valley Fault, posible na maka-experience sila ng mga iba't ibang klaseng hazard ng lindol. Pag pinag-uusapan natin yung hazard na lindol, merong lima yan. Una, meron tayong ground rupture. Pag pinag-uusapan natin ang ground rupture, sir, kung nasa ibabaw ka ng fault, gumalaw yung fault na yon, kasi yung mga fault natin nasa ilalim ng lupa eh. So pag gumalaw yung fault na yon, masyadong malakas, posibleng mag-manifest or makita yung fault na yun sa ibabaw ng lupa. So kung may bahay doon or building na nasa ibabaw ng lupa na yon, posibleng bumitak or masira or mahati. Meron din tayong pinag-uusapan na ground shaking. Itong ground shaking, usually na-experience natin, no, malakas sa pagyanig. Pag sa West Valley Fault, ang ina-expect natin ng mga, since magnitude 7.2, mga intensity 8. Ano yung may experience natin pag intensity 8? Pag intensity 8, malakas na ground shaking, ang effect sa mga building, posibleng may mga masirang building, lalo na kung hindi maayos ang pagkakagawa. Kung may mga bahay naman, ay may mga parte naman sa bahay natin na hindi rin maayos yung pagkakagawa, or meron tayong cabinet na hindi masyadong maayos yung pagkakalagay, may mga nakasabit, posibleng maglaglagan yun kasi sobrang lakas ng
0: mayuyugyug talaga siya.
1: Mayuyugyug po talaga siya. Meron din tayong isang hazard na pinag-uusapan na liquefaction. Pag liquefaction naman po, ito yung mga area na tinatawag natin na liquefaction prone area. Pag ang building nandun sa ibabaw na yun, sa sobrang lakas ng shaking, lalambot. Mm-hmm. Malulus yung sediment, lalabas ito, at yung integrity ng building na integrity ng lupa na hawakan yung building, mawawala to the point na it's either magtotopol or tutumba yung building. Meron din tayo pinag-uusapan na hazard na landslide. Pag landslide na pinag-uusapan natin, malakas na shaking, posibleng gumuho ang mga lupa galing sa mga bundok. And lastly, tsunami. Pag ang lindol naman ay nangyari or nakita ang nangyari sa dagat or sa ilalim ng dagat, sobrang lakas, posibleng ma-disturb yung seabed, posibleng magkaroon ng tsunami. So yung mga

0: sir, na yun yung somehow tinitingnan natin for a major earthquake. Pero dito naman sa Metro Manila, since pinag-uusapan natin ay magnitude 7.2, hindi natin ina-expect yung
1: tsunami.
0: So nandun
1: lang
0: tayo. May mga parte sa Metro Manila or sa Quezon City na may mga mabundok. Like sa, meron din sa Rizal,
2: sa
0: mga
2: Rizal,
0: mabundok.
2: So, yeah, kasi malapit sa Quezon City.
0: So, posible yung mga
1: yun. Kumbaga, we're talking of the big one here in Metro Manila, Bench, ano?
0: Yes po.
1: So, nandun yung sinabi mong shaking or yung liquefaction. Ano ang kandaan ng ating mga infrastruktura, lalong-lalo na yung mga nagtaasang buildings natin dito sa mga centers, BGC, Ortigas, okay, sa
2: Makati.
1: Ano yung pagkahandaan? Compliant ba lahat yan?
0: Actually, ang FIVOX nagbibigay ng iba't ibang klaseng hazard maps na kung saan pwedeng gamitan ng LGU o kung sino man, lalo na sa paggawa ng mga structure nila. So, dun sa hazard map na yun, ma-identify na ano yung pinakamalakas na intensity na pwede ma-experience sa area o kung yung area ba nila ay most likely makaka-experience ng liquefaction. Yung mga hazard na yon hindi na natin maiiwasan kasi nandito tayo sa Metro Manila. Ang maiiwasan natin or ang pwede natin gawin is kung yung building ba natin sumusunod.
1: Compliant.
0: Yeah. So, meron tayong building code na kung saan pag sinunod po yun, kaya niyang withstand ang intensity 8 na lindol. Pag sa mga liquefaction prone area naman, merong mga engineering intervention na pwedeng gawin na somehow pwedeng malimit or malessen yung effect ng liquefaction. So kung yung mga bagay na yon na susunod ng mga building owner o yung gawa ng bahay, then somehow malilessen nila yung effect ng lindol.
1: Alam mo, ang kinakatakutan ko dito, Commander Gina, no? Kung dadaan ka sa Skyway, makikita mo talaga yung mga napakaraming bahay.
2: Dikit-dikit
1: na hindi natin alam kung compliant ba
2: ang
1: mga to.
2: Made of soft materials.
1: Yeah, yeah. Kaya nga parang isang pitik lang
2: Babagsak.
1: Bagsak ka agad yun. Yun
2: so,
1: yung mga dapat natin.
2: So, ito yung marami tayong natutunan at narinig kay sa FIVOX. Tanungin naman natin, sir, pag ganitong yung extent at laki ng affectation nitong the big one, naturally, ang OCD, yes, sir, will be at the forefront nitong response natin. Gaano po kahanda, sir? Alam natin, sir, na kapag kaganito, whether yung human-induced or natural disaster, at as big as the big one, ang OCD through the NDRRMC takes,
0: yes,
2: control.
0: Opo.
2: Of the, not just the response, but assessing, making sure na yung response natin mabilis at talagang nakaramdaman on the ground.
3: Thank you po, ma'am. Sir, and my colleague from FIVOX. Tama po yun. We have po what we call the Harmonized National Contingency Plan. Ito po yung HNCP na this was conceptualized for the purpose po na maging handa po tayo sa isang high intensity earthquake.

0: Yeah. As we saw, naglabasan po yung estudyante, mm-hmm. and you see how deliberate, how organized the teachers, yeah. Bringing all the students to a safe area, which is the open space, just outside po the school buildings.
1: Dapat hindi nagpapanik. Kalmado lang dapat. Alam niyo, may kukumpara ko yan sa Japan. Yung Japan, yung culture of discipline, sa mga bata pa lang, yun ang inuulan nila. Opo. Dapat ganun din sa atin dito. Yes. Mga elementary pa lang or kindergarten pa lang, yes. yun na yung inuulan natin, yung preparedness nila, awareness yes. nila, and of course, yung culture of discipline sa lahat ng mga bagay na nangyayari.
2: Malaking bagay, sir, na talagang nakaprepare tayo. Hindi natin makokontrol o masasabi kung kailan tatama ang lindol, pero ang kaya nating makontrol sa ngayon ay generous.
1: Tama ka dyan, Commander Jean. At kung may plano na, pero kung bukas sumama ang the big one, gagana ba ang plano yan? Ang sisikaping sagutin ng ating mga panauwing pagbabalik ng inyong
2: The Commanders.
1: The Commanders.

0: welcome to Millionario Quiz Carnival!
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Bakit parang kasalanan ko? Aganda! Namiss niyo ba ako?

0: Ikwan.
1: Nagbabalik ang The Commanders. Paano nga kung nangyari na ang kinakatakutan nating lahat na The Big One? Ano naman ang magiging mahalagang papel ng gobyerno?
0: Pero bago yan, Commander Jean, kanina nabanggit kasi ng ating expert dito from PhilBox, si
2: Benz.
0: Sabi niya kanina na
1: general
0: ang West
1: area.
0: Valley fault ay Quezon City, Laguna, Taguig. Yeah. Eh, very generic eh. Para at least mas ma-aware yung ating mga kababayan kung nakaapak ba kayo mismo doon sa lugar na yan. Ako nga, nagwa-wonder din eh. Baka yung
1: mismong bahay mismong na kinakatayuan mo, idadaanan.
0: Pwede ba masabi nyo kung ano yung mga specific yung lugar na to?
2: May mga specific tayo, pero para meron tayong app na pwedeng gamitin ng mga community o ng mga tao for them to see

0: kung yung bahay ba nila talaga ay malapit or malayo sa West Valley Fault.
1: Interesado ako dyan, sir. Paano? Yeah. Paano iba yung apps na yan?
0: Meron tayong tinatawag na Hazard Hunter.
1: Hazard Hunter.
2: Ayun, so, para malaman ng ating mga kababayan.
0: Yeah. Sa Hazard Hunter po na ito, dito nyo makikita. Magbibigay itong app na to or itong website na to, magbibigay ito ng information sa inyo kung gaano kayo kalayo sa fault, kung ano pa yung mga hazard ng lindol nyo pwede yung ma-experience, kung liquefaction prone area ba kayo, malapit ba kayo sa landslide or pwede ba kayo maka-experience ng landslide, ganong kataas na intensity yung pwede nyo ma-experience kung magkaroon ng ganitong lindol sa area nyo, kung makaka-experience ba kayo ng ashfall, and even other hazards such as meteorological hazard na kung makaka-experience ba kayo or ano yung recurrence period ng typhoon na nangyari sa area nyo. So, tinatawag natin to na Hazard Hunter na kung saan by just clicking on your area, ma-identify nyo na kung ano yung mga hazard na pwede nyo makita or ma-experience dun sa area nyo.
2: Ayun, tandaan po nyo yung sinabi ni Benson na
1: curious lang ako Sir Benz, kailan na develop itong apps na ito na Hazard Hunter? Ito ba ay na-update? Kasi alam natin na na-factor in na natin yung climate change.
2: O baka naman, hindi to accurate.
1: Hindi accurate. Yun yung kaya curious ako.
0: Yung Hazard Hunter po to, nag-start na po itong itong mga 2000s. So, itong Hazard Hunter na to, since information ito na nagagaling sa iba't ibang klaseng agencies, ina-update ito once na merong updated information. Katulad sa amin, kung meron kaming another simulation or updated simulation ng effect ng ground shaking, ng rupture, or even liquefaction, ina-update natin ito. Ina-update natin yung information dun sa Hazard Hunter in such a way na ang community, ang public, updated yung information na makukuha nila. Hindi na nila kailangan directly pumunta sa FIVOX just to ask kung gaano po ba kalayo yung bahay namin sa fault. Makaka-experience ba kami ng intensity 8 na lindol? So dun mismo, using that app, pwede na nilang makita or malaman yung information na yon.
1: Na-mention natin kanina, Jen Ross, yung kahalagahan ng preparedness. Nabanggit na rin ni Director Vic kanina na yung LGU ay patuloy na naghahanda. Prepared tayo, alam natin, may mga kagamitan. Pero yung facilities, let's say gumuho ang isang building, ang isang hospital ay kasama sa naapektuhan. May makasama ba doon sa ginagawa nating paghahanda yung mga facilities na po pwede nating magamit?
2: Kung sakasakaling
1: sakasakaling apektado na yung communication, apektado na yung mga main facilities ng gobyerno, hindi na natin, even yung mga may mga bumagsak na mga tulay, paano yung contingency planning na ginagawa ng OCD?
3: Thank you, ma'am. Actually po, part po yan ng HNCP. In the event na ang Greater Metro Manila po ay ground zero, meron po tayong follow-on forces coming from areas nationwide na hindi po affected. Dala po nila yung pong response systems and sustain systems to bring back normalcy the soonest possible time. Mabanggit ko po ay meron na rin pong prepositioning of food, non-food items, and yung basic construction materials para po maramdaman na po nila yung normalcy. And at the same time, meron po tayong tinatawag na Ligtas Pinoy Act Center. Ito po yung ini-establish po dito yung pong warehouse facilities where we could preposition all these food, non-food items to include even medicines na in the event of God forbids na mangyari po ito, nandun na po, naka-preposition. In fact, this is not just within the Philippines, but this is being done by our ASEAN neighbors na meron na po yan sa mga bansang Thailand, Malaysia, Indonesia. In the event na we would need assistance from our foreign friends. Kaya po, ito po yung disiplina po na lagi po natin nire-review, ina-update po, and tinetest po natin if they are still responsive to the multi-hazard scenario. Now, we pray to God that it will never happen.
1: Masyadong ano, sir, no? Kung titignan mo talaga yung although sinasabi ni Sir Benz kanina, we're still looking at mga around 300 years pa bago mangyari. Pero this early, maganda yung ngayon pa lang ay napapaghandaan na. So tama naman yung sinabi ni Sir. Sabi ko nga, lagi akong naniniwala na yung magiging papel ng gobyerno dito ay malaki. From the LGU, dun sa ating mga national agencies. So can we assure po yung ating mga kababayan na whatever happens, dumating man, hindi man, ika nga,

0: ng mga magagandang narratives to make our people, our country, prepared and resilient. Thank you po, ma'am and sir.
1: And of course, sa ating specialist na si Sir Benz, ano, ano naman ang iyong mensahe sa ating mga kababayan? Babalabayan o paghahanda? Huwag mo lang takutin ang ating mga kababayan.
2: So, ang gusto lang natin iparating, no, sa community, sa mga stakeholders natin, hindi na po natin may iwasan ng lindol.
1: Yeah.
2: Mangyayari at mangyayari ang lindol sa Pilipinas. But ang tanong, how do we react? Kailangan alam natin kung paano mag-respond. Alam natin yung mga preparedness na ginagawa natin sa lugar natin. Even sa family natin, at least sa family natin, alam natin kung ano yung gagawin pag naka-experience ng ganitong klaseng kalakas na lindol. Alam natin kung saan tayo pupunta, alam natin yung mga safe areas. Kung yung mga bagay na yon, alam na natin, or muscle memory, kumbaga, alam na natin kung paano tayo at makakapag-react tayo ng maayos pag nangyari itong mga sakunan na ito. At lagi nating tatandaan, FIVOX is the only mandated agency ng gobyerno para sa lindol, sa tsunami, at volcanic eruption. So ang information po, ang legit information na makukuha nyo ay sa amin lang po. So available po yan sa mga social medias namin and even sa mga website po natin. So yun po yung kuhaan nyo ng information regarding sa lindol at hindi po kayo mawawala.
1: Paulit-uli yung app na sinabi nyo kanina.
2: Hazard Hunter po. Hazard Pwede Hunter. Nyo pong silipin ng Hazard Hunter.
1: At thank you so much to our special guest, Sir Benz, and Director Big, of course, sa OCD, sa pagpunta nyo dito sa The Commanders.
3: Thank you very much for joining us today sa The Commanders. Mapapanood nyo po kami sa Abante News, sa simulcast sa Billionaire News Channel simula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Ako si retired Brigadier General Gene Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police.
1: At ako naman po si retired Police Lieutenant General Del Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang
3: The Commanders. The Commanders.
4: Yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
5: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon, mula sa kasalukuyang 250,000, at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
6: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
5: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
7: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
8: Yeah.
7: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
5: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at

tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Karahasan sa eskwelahan, tatlong kumpirmadong patay at di bababa ng 10 sugatan sa naganap na shooting incident sa Banga, South Cotabato. Ang pinakahuling update, abangan.
1: Exclusive on BNC, multipurpose building sa Taguig na konektado umano sa unauthorized reclamation, ginagawa na muli sa kabila ng may cease and desist order.
0: Provocative pero hindi alarming, Defense Secretary Gibo minaliit ang sunod-sunod na rocket launch ng China.
1: South Korean President walang planong pumangalawang termino.
0: Barkada trip, Sam Versosa nilinaw ang LA trip nila ni Faith Da Silva.
1: Balot na matinding pagdadalamhati ang mga kaanak ng tatlong nasawi sa shooting incident na naganap sa pampublikong paaralan sa Banga, South Cotabato. Takot naman ang namayani sa mga estudyante ng naturang paaralan. Ang DSWD nakahanda namang magbigay ng psychosocial support. Makakasama natin mula sa linya ng telepono, magbibigay ng kanyang political update, Omar Abubakar ng South Cotabato.
2: Nagluluksa ngayon ang pamilya ng tatlong nasawi sa pamaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato, habang 6 na estudyante ang nasugatan na naisugod sa pagamutan. Ayon sa ulat ng Banga Municipal Police Station,

0: bigla na lamang umanong namaril ang suspect na isang grade 9 student. Dahil dito nagtakbuhan ng mga guro at mga estudyante kung saan ang iba ay nagtago sa silid-aralan. Ilan sa kanila ay nakalabas ng eskwelahan dahil sa labis na takot. Sinasabing walang habas na nagpaputok ang suspect gamit ang 9mm pistol at nagawa pa nitong mag-reload o change magazine. Patay rin ang salarin matapos magbaril sa kanyang sarili. Dahil sa pangyayari ay maglulunsad ang DSWD ng psychological first aid at psychosocial support sa mga sugutang mag-aaral at pamilya matapos ang insidente ng pamaril sa Banga National High School. Sinabi naman ni Banga Mayor Albert Palencia na nagsabi umano ang suspect sa kanyang mga kaibigan na pagkatapos ng tanghalian ay uuwi sila at may mangyayaring masama. Kinumpirma ng alkalde na ang baril ng 9mm pistol ay pag-aari ng ama ng suspect. Itinago sa bolt ng ama ang baril, ngunit sinira ang suspect at ginamit sa pamaril sa paaralan. Sa ngayon ay hinigpitan pa ang siguridad ng mga paaralan sa probinsya. Para sa Politico Nightly, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel sa Cotabato.
1: At para bigyan tayo ng iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono ang Regional Director ng Police Regional Office 12 na si Police Brigadier General Alan Manibog. Magandang gabi po, General. Si Raya po ito ng Politico Nightly.
2: Hello po, magandang gabi po, Raya.
1: Kumusta ho ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito at ano po ba o ilan po ba yung bilang na ngayon ng nasawi at ilan po ang nasugatan?
2: Tungkol po sa nasawi ay kasama na po yung suspect natin ay meron po tayong tatlo na nasawi, mm-hmm. No? Sa nasugatan ay ito po ay pina-confirm pa natin, no? Pinapapunta pa natin yung mga investigator sa mga hospital, no? Kasi meron may wala din nala doon, mm-hmm. So tinatingnan natin yung kanilang sitwasyon.
1: Okay. Would you know by now, sir, kung may update na, kumusta ho yung mga dinala sa ospital? May critical ho ba dito o yung iba nakalabas na ho ba ng ospital?
2: Meron man pong meron naman po tayong nakalabas, no? Dahil lang doon sa ang iba kasi ano lang inadala sa ospital. Dahil nagkaroon ng yung sa takbuhan, nagtakbuhan, kaya nadala sila sa ospital. At yung iba naman ay nasa ospital pa.
1: Mm-hmm. Sir, para ho mapigilan ang paglabas ng iba-ibang bersyon sa insidente, pakikwento ho nga yung totoong nangyari sa likod nitong karahasan na ito.
2: Binubuo pa namin talaga ang istorya, no? Gumagawa kami ng kanya. Actually, ang mga tao ko ay nasa labas pa, nag-iimbestiga kung doon sa kung sino yung nakasama ng yung namaril, no? Mm-hmm. We are composing the comprehensive report para sa National Headquarters.
1: Opo. But initially, sir, ano ho ba ang na-report na sa inyo?
2: Meron tayong biktima, no? Yung suspect at saka yung biktima na ang suspect natin ay ito ay nag-suicide din siya, no? Nag-suicide din siya gamit yung baril na ginamit niya. Tapos we are still itong sinisiguro namin ang count ng kung ilan talaga yung mga na injured at nasugod sa ospital, mm-hmm. Right. Now so lahat pa ng mga investigator natin ay nandoon pa sa mga sa ospital, no? Sinisiguro natin na validated yung report natin.
1: Pero ngayon ho ba, sir, would you know kung paano nakalusot yung armas sa naturang pampublikong paaralan?

0: Kadito naman ang school na ito ay meron silang security guard, no? Na nakatalaga na nagbabantay sa gate. Pero meron ding mga sa likod na meron ding open area, no? So, yun at tinitingnan natin kung saan siya dumaan. Hmm. Maaari ba doon sa likod o dito sa harap, no? Ang ating namang nakuha ang report kanina ay ang mga itong mga security guard naman po ay nasa gate, nagbabantay.
1: Hmm. Pero wala pa ho silang paliwanag kung paano nakalusot itong baril?
0: Ito nga ang pa natin, ang tinitingnan namin, iniimbestigahan pa namin. Mayroong dalawang point kasi ang itong campus na ito ay may open area, no? Kung pwede siyang maaaring pumasok din doon at maaaring siyang pumasok dito sa harap. No? Tinitingnan naman nila yung mga bags accordingly, no? Pero siguro naitago ng maigi kaya hindi nakita.
1: Mm-hmm. Sir, may balita hong galing sa tatay ng estudyanteng na maril yung baril. Validated po ba ito?
0: Yung
1: baril ho?
0: Yung baril?
1: Mm-hmm.
0: Oh, most likely, yan ay kinakonfirm namin na kung galing sa kanya, no? Mm-hmm. Yung baril.
1: Ano ho ang tinitingnan ngayon ng PNP na anggulo ng kaso?
0: Tinitingnan namin ito ay most likely parang katulad din to sa mga naunang pangyayari doon sa Tacloban, dito sa Zamboanga, no, kasi funny. Wala naman tong ang bata is during our interview sa mga teachers ay ano naman siya, yung masiyahin naman siya at may access lang talaga siya doon sa baril sa na nakuha niya.
1: Mm-hmm. Sir, can you confirm the information kung member itong bata, yung mga online organization?
0: Sinabit pa natin yung cellphone sa ating forensic group para ma-determine kung ano ang mga activities niya doon sa mamakita sa kanyang cellphone.
1: Dahil sa nangyari, ano ho ang plano ng PNP para hindi na ho maulit itong karahasan na ito?
0: Ito po ay ginagawa naman natin, no? Nakipag-coordinate tayo sa mga officials ng eskwelahan, no? Sa mga barangay panels na tumulong din sa amin na magbantay din sa mga schools. And in fact, doon din sa mga may mga advisory na rin tayo na yung may mga may-ari ng baril ay dapat nakatago talaga yung kanilang mga baril, no? Mayroon silang safety storage o safety box kung saan nakalock yung baril nila na hindi accessible sa mga anak nila o sa anybody from the members of their family.
1: With that, maraming salamat po, General Alan Manibog. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi din. So yeah, thank you.
2: Sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng 2 counts of graft at administrative complaints ang pamilya Villar dahil umano yan sa kabiguan ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC na tuparin ang mga obligasyon sa mga agreements na pinasukan nito. Kabilang sa mga inireklamo ang magkapatid na sina Senators Mark at Camille Villar. Bukod sa magkapatid, kabilang din sa isinasailalim sa preliminary investigation ng kanilang mga magulang na sina dating senador at ultra-bilyonaryo Manny at Cynthia Villar. Respondents din ang mga opisyal ng PWIC at iba pang local water district officials at mga miyembro ng Joint Ventures Selection Committee. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mula noong 2015 hanggang 2022, 75 local water districts ang pumasok sa Joint Venture Agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC. Pumalag naman si Clavano sa mga posibleng magsasabing pinupuntirya na naman ang minority senators. Sa ngayon, nasa preliminary investigation ang reklamo, kaya naman susuriin pa ito ng mga ombudsman investigator kung iaakyat ba ito sa pagsasampa ng formal na kaso. Isinumiti na for resolution ang mga complaint sa conflict of interest laban sa 5 incumbent at dating mambabatas at isang governor kaugnay ng mga infrastructure contracts ayon sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga nasabing complaint ay sina dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr., Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles, Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, Benguet Representative Eric Yap at dating ACT CIS Representative Edvic Yap. Samantala, hinihintay pa ng ombudsman ang counter-affidavit ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola sa kanyang malversation at conflict of interest complaints. Hinihintay din ang sagot ni Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at dating Representative Francisco Bingo Matugas II sa mga kasong malversation at graft kaugnay ng umano'y incomplete road project.
1: Na-close down na sana pero may ginagawa pa rin. Halos isang buwan matapos ipahinto ng DPWH ang ilang construction projects sa Laguna Lakeshore area ng Taguig dahil sa umano'y unauthorized reclamation na abutan ng Billionaire News Channel na may tuloy pa rin construction sa isang multipurpose building. Ang detalye sa exclusive Politico update ni Joash Malimbat.
3: Halos isang buwan matapos ipahinto ng Department of Public Works and Highways ang ilang project construction sa Laguna Lakeshore area ng Taguig City na may koneksyon sa umano'y unauthorized reclamation, naabutan ng Billionaire News Channel ngayong araw na ginagawa na muli ang multipurpose building na ito. Ilang trabahador ang nakuha na naming nagsasagawa ng construction works sa ilang bahagi ng gusali sa kabila ng nakapataw na cease and desist order sa proyekto. Sa unang pagbisita namin sa lugar noong nakaraang buwan, mayroon pa itong malaking DPWH tarpaulin sa harap na nagpapakita ng presyo ng proyekto at kung sino ang kontraktor. Ngayon, may harang na lang ito na yerong pader at hindi mo na basta-basta masisilip ang ginagawang gusali sa loob. Subject ang proyekto sa cease and desist order dahil itinatayo ito sa lupaing classified ng Philippine Reclamation Authority bilang unauthorized reclamation. Base sa DPWH Transparency Server, 2 project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bicutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Parehong hawak ng AM Oreta & Company ang 2 kontrata. Isinangguni namin ito sa DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nakahinto dapat ang lahat ng proyektong may cease and desist order at agad na raw nilang paiimbestigahan kung bakit ongoing pa rin ang construction dito. Sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel noong September 1, inilahad ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal kung paano nangyayari ang illegal at unauthorized reclamation sa kahabaan ng Laguna Lakeshore sa Taguig. Anya, nagsisimula ito sa isang legal at approved slope protection project ng DPWH. Inilalagay ang mahabang hanay ng sheet piles, mahigit 100 metro ang layo mula sa Pampang. Pero oras na matapos ito, unti-unti na raw tinatambakan ng lupa hanggang sa mapuno, nang hindi dumadaan sa approval ng PRA. Pagkatapos nito, magkakaroon na raw bigla ng panibagong project allocation sa lugar kung saan itinatayo ang ilang multipurpose buildings at iba pang infrastructure projects tulad na lang ng binisita naming proyekto.
4: May portion po doon na illegal. And much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna Dibay came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
3: Kasalukuyang in hot water ang ilang infra projects sa Taguig matapos ilahad ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y mga irregularidad sa mga proyektong ito, lalo na ang reclamation na disguised umano bilang flood control. Sa isang pahayag sa BNC, sinabi ni Lacson na sisimulan ng PRA ang kanilang forfeiture proceedings sa lalong madaling panahon ayon daw sa kanilang latest meeting noong Martes. Una nang dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa kanyang baluarte at nanindigang walang ghost projects at walang illegal reclamation sa Taguig City. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
2: Mahigit 2 dekada sa public service, nakatutok sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Paranaquenyo. Wala pa bahay, disaster preparedness hanggang sa kabuhayan at mga social services. Ano nga ba ang mga servisyong patuloy niyang isinusulong para sa komunidad? Makakasama natin ngayong gabi si 2nd District Paranaque City Councilor Jose Enrico Rico Goles. Magandang gabi, Councilor. Welcome sa Politico 90.
5: Thank you very much for accommodating me.
2: Councilor, maaga kayo nagsimula sa public service bilang isa sa tawag dito, isa sa mga anak ni dating congressman.
5: Yeah, ako yung panganay. I started my career in public service at the age of 31. I was elected at the age of 31 as a 2nd District Councilor.
2: Ano yung mga aral na nakuha niyo po sa inyong ama?
5: Be on time. Respect other people's time. Yan ang parati kong natatandaan sa kanya. Mm-hmm. Kaya maaga tayo pumupunta sa kahit anong okasyon. And then, of course, respecting people's time also. Yan ang pinakamahalaga.
2: Mm-hmm. Doon sa inyong mahabang karanasan na sa local government, marami na po nakitang pagbabago sa pangailangan ng mga residente. Isa sa mga tinutukan nyo, yung mga pabahay.
5: Yes. Kasi yung pumasok tayo sa larangan ng public service, nung time na yun, walang opisina talagang tumututok sa palupa at pabahay sa lungsod ng Paranaque. So, we decided to come up with an ordinance, the Local Housing Development Office, na kung saan po yung mga pagbili ng lupa, kasi maraming technicalities yun. Pag hindi lang pagbili, pag partition, yung mga iba't ibang technical descriptions, wala kasing tumututok doon. And then nung inanong namin ordinansa na yan, maraming mga palupa na naging successful, marami na rin mga nabayaran. In fact, I was really surprised that there's a pending Senate bill that obligates other municipalities and cities to have a local housing development office. Mm-hmm. At isa kami sa nauna noong 2005, kung hindi ako nagkakamali. Mm-hmm.
2: So ito ay nagagamit na para sa mga land development?
5: Yes, land acquisition para sa aming mga palupa sa lungsod. And in fact, marami na po dyan. Mayroon na pong title. Mm-hmm. May mga iba dyan under negotiations. At mga iba dyan, ongoing din yung negotiations. At kahit paano, nagkaroon ng direksyon yung palupa sa aming lungsod.
2: Mm-hmm. Pagdating naman po sa usapin ng disaster preparedness.
5: Sa disaster preparedness, noong 2010-2011, ay wala pa kasing disaster office talaga ang ating lungsod. Pero meron kasing national law na nagre-require na magkaroon. So, during that time, lumapit sa atin ang ating current disaster risk reduction officer na si Dr. Gonzales, nakipag-usap.

0: preparing for the big one. Mm-hmm. Yan ang parating. Marati kami mga earthquake drills, marami kami mga information drive. Yun talaga tinututukan natin. So, with that office, kahit pa paano, hindi ko na sinasabing ready talaga. But mm-hmm. kahit paano may direction tayo. May opisinang nangunguna.
1: Oo. At kailangan ng regular na tawag doon, paghahanda, mga
0: yes,
1: drills.
0: Yes, yes. Drills and then training mm-hmm. and then yung mga iba't ibang mga equipment na nabibili for such purpose. At nakikita ko naman every year pag merong na-procure na gamit, ako'y natutuwa mm-hmm. dahil kahit paano nadagdagan yung capability ng city.
1: Oo. Hindi lang po shelter at safety ang kailangan ng isang pamilya. Mahalaga rin yung kanilang kabuhayan. Sa Cooperative Development Office, paano po ninyo nakikitang makakatulong itong mga cooperative?
0: Well, ang cooperative kasi, yan yung tinatawag nating system o yung resources natin, yung mm-hmm. assets, pinagpupulong-pulong. And then, sa Paranaque kasi, we have, I guess up to now, one of the biggest cooperatives in Southeast Asia, yung mm-hmm. San Dionisio Credit Cooperative. Ang daming natutulungan ng mga pamilya, kaya nagmungkahi rin tayo ng isang ordinansa. Nung vice mayor pa ako, introduced ako ng ordinansa. Salamat ako, nag-sponsor si then Councilor Eric Baez na mm-hmm. magkaroon ng cooperative office. Mm-hmm. Since may cooperative office sa tayo at meron na rin na-organize mga federation, so lahat mga kooperatiba ay kahit papaano nabibigyan ng tulong ng City Government of Paranaque. At since sila'y nakikita-kita, importante ka rin. Kasi isang cooperative and then the other cooperative, shared experiences nila kung paano palakasin ang cooperative movement sa lungsod.
1: Oh, pag-usapan naman natin yung early child development.
0: Yes,
1: mayroon kayo nakabinbin na ordinansa?
0: Yes, meron tayong ordinansa nakabinbin. Under the national law kasi, mm-hmm. it mandates that all cities and municipalities that magkaroon ng early child development. Mm-hmm. Ang tawag nung araw dyan, daycare centers.
1: Daycare center, yes.
0: So now, with the advent of numerous laws from the national bago na mm-hmm. mapapaganda, gagawin na nating early child development centers. Mm-hmm. At ang kakaibat yan, una-una, apektado rin dyan, mas maganda yung mga sweldo ng mga teachers natin. Mm-hmm. Pangalawa, regards to funding. Kasi mm-hmm. dati, pag local school board, ang funding sa mga public schools lang. Uh-oh. Pero kahit papano, yung early child development centers natin, makakuha ng mas magandang funding for their needs.
1: Kasi ngayon, na-devolve na sa mga local government, itong mga child development programs. Kasi dati, hawak yan ng DSWD.
0: Yes, yes. At ang dito, since meron namang Early Child Development Council, mm-hmm. makikita natin na talagang kung ano yung national na program na ibaba ng maayos sa aming syudad.
1: Oh, para naman dun sa mga solo parents, ano po yung inyong nais tugunan sa pamamagitan ng single parent office?
0: Yes. Ang City Government of Paranaque kasi wala kaming single parent office. Merong mm-hmm. Office para sa urban poor, meron office senior para citizen. Sa senior citizens. Yeah. So, meron isang sektor na nanghihingi rin ng aruga. Mm-hmm. Meron kasi rin yung PWD. At napansin namin, since walang opisina, walang nakakalam ng mga single pero ilan, hindi alam yung mga benefits nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nagtayo tayo ng opisina para itong mga single parent natin, magkaroon mm-hmm. ng mga desk sa bawat barangay, mahikayat sila, maimbita, mm-hmm. mag-organize sila. Para kung ano yung benefits na karapat dapat sa kanila, mabigyan natin ng pansin. And we can only do that when we also have an office for that.
1: Noong 2020, ang second district ng Paranaque ay nasa 430,000, mahigit na ang populasyon
0: yes.
1: sa inyo. So 5 years later, siguro abot na kayo ng humigit kumulang nasa kalahating milyon na.
0: Opo.
1: So para dun sa mga persons with disability, may isinusulong din po kayong mga karagdagang financial benefits sa kanila?
0: Actually, meron na tayong, meron na tayong napasa mm-hmm. 2 years ago na ordinance. I guess it was 2 years ago.
1: Mm-hmm.
0: At itong taon na to, umiikot ako sa iba't ibang barangay. Dati kasi ang ating mga PWDs, nakakuha sila ng kanilang food at maintenance allowance kung tatawagin. Mm-hmm. Gift check yon. Pero yung mga seniors kasi namin, tuwing birthday nila at mm-hmm. Christmas or end of the year, nakakuha sila ng benefits.
1: Uh-huh.
0: So I decided, kung ang senior meron at may budget pang available, gawin rin natin sa PWD.
1: Uh-huh.
0: So ngayon, yung PWD, instead of 2,000 na gift check, may additional 1,000 sila for the year for mm-hmm. a total of 3,000. Ang nakaganda pa rito, yung gift check, tinanggal na namin. Mm-hmm. Ginanawa na rin namin cash. So yung PWD, 3,000 cash na po ang benefits na kukuha nila.
1: Ano-ano naman po yung mga program?

0: programa po para doon sa para sa empowerment ng mga PWD?
1: Sa empowerment naman, syempre, mayroong mga ordinansa din na inaano hinahandle yung chairperson ng committee ng persons with special needs. Ito yung para pag nanood sila ng sine, libre na rin. At meron din yung sa mga access po nila. And then at the same time, ino-organize din natin yung ating mga iba't ibang mga PWDs from different barangays para lalo natin silang maging aware sa kanilang mga ano, sa kanilang mga benefits.
0: Konse, kung pagsamasamahin po natin yung mga programang ito, yung mula sa housing, disaster preparedness, livelihood, hanggang doon sa mga servisyong panlipunan, ano po ang gusto ninyong maging konkretong epekto ng mga ito sa buhay ng mga residente sa Second District?
1: Well, pag tayo kasi gumawa ng ordinansa at mag-deliver ng benefits, buong city na kasi yun. I just hope that the city makes a difference at kahit papano, maramdaman ng aming mga nasasakupan na may gobyerno na tumutulong sa kanila at nag-aabot ng tulong direkta sa kanila. Yun ang gusto namin paramdam.
0: Dahil bilang kayo ang majority floor leader ng konseho ng Paranaque, ng buong Paranaque City. So yung approach nyo para sa lahat na hindi lang dun sa inyong kung saan kayo nagmula.
1: Although meron din kaming ginagawa for our district, but at the same time when you pass an ordinance, it's the whole city is affected. So when we think about the senior citizens, for example, for District 2, we can't do that. We also think about the senior citizens in District 1 too.
0: Matapos ang mahigit dalawang dekada ninyo sa local public service, ano pa ang mga nais ninyong maisulong at ano ang gusto ninyong maging sariling tatak ninyo sa paglilingkod sa mga taga Paranaque? Go ahead,
1: Paul. Ang atin naman mas mapalakas natin o mas paigyan natin institutionalize yung mga iba't ibang mga social services na i-deliver. At hindi lamang 'yon, dinadagdagan pa natin yung pondo. Pag nadadagdagan ang pondo ng lungsod ng Paranaque, bagamat may programa, gusto natin dagdagan yung amount para mas ma-enjoy nila. Ang parati ko kasi sinasabi sa mga kababayan, hindi ko proyekto to. Ito yung proyekto ng city government of Paranaque. And then I always make it a point na we always take the taxpayers. Yun ang inaano natin dito. Mas maparamdam natin ng mas maigi. And then hopefully, kung ano pang maisip natin, mapagkasunduan sa annual investment plan at mailagay sa budget, yan po'y maipasa natin para mas makadeliver tayo ng mas maraming basic services.
0: Ayun, maraming salamat. Tatak goles. Parang naririnig ko si Congressman Royelo pag nagsasalita si Conse. Maraming salamat po, Paranaque City Second District Councilor Rico Goles. Maganda gabi.
1: Thank you.
0: Basta Duterte inutusang humarap o Basta Duterte inutusang humarap bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid. At pwede nang mag-claim sa PhilHealth kahit hindi umabot sa 24 hours ang confinement. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico 90.
2: Just kept coming and coming and coming.
3: Ready to give up pressure for me because the bills.
2: Kind of like
3: that was stressful.
2: $6 million
3: we gave him. Big glad that's all gone. If something negative happens, we're like, we've done worse than that.

0: 35 talaga ako eh.
1: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
0: I was 19 in ABS-CBN.
1: Wow, naintindihan niyo na yun, ha?
0: Magaling kayo.
1: Salamat po.
0: Mm-hmm. Salamat po. Gusto mo mag-comedy? I got you! Ow! I feel nice!
2: Like sugar and spice. Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
3: Sinabi ni South Korean President Lee Jae-myung na wala siyang planong pumangalawang termino bilang pangulo ng kanilang bansa. Sa isang televised news conference, iginiit ni Lee hindi niya layuning magpahalal muli sa kabila ng mga tanong kung susubukan ang kanyang Democratic Party na amyendahan ang konstitusyon. Noong Agosto, sinabi ni Lee na pabor siya na gawing 4 na taong termino ang pagkapangulo sa South Korea, pero dapat umanong papayagan ang higit isang termino habang ililipat naman ang ibang presidential powers sa parliament. Sa kasalukuyan, 5 taong termino lamang ang pinapayagan sa pagkapresidente ng South Korea.
4: Sinabi ng Ukrainian Human Rights Group na nakapagdokumento sila ng detention network ng Russia sa mga teritoryong nasakop ng Ukraine at sa loob mismo ng Russia. Ayon sa Center for Civil Liberties, mahigit 119,000 na umano'y war crimes ang naitala, kabilang ang pagdukot, torture, forced transfer at pagdetine sa mga sibilyan at prisoners of war. Higit 16,000 Ukrainian civilians din umano ang dinukot at kinulong, habang nasa 9,500 ang naiulat na sapilitang nawawala. Sinabi ng grupo na patuloy silang nangangalap ng ebidensya at isusumite ito sa International Criminal Court at United Nations para maisulong ang pananagutan at katarungan para sa mga biktima.
3: Businessman at dating Manila City mayoral candidate Sam Versosa may nilinaw sa kanyang recent trip pa LA at yes, kasama niya si actress Faith Da Silva. Sa isang statement sa Abante, kinumpirma ni Sam na magkasama sila ni Faith sa Los Angeles pero barkada trip daw ito at lagpas 10 tao raw ang kanilang group. Naglabas pa si Sam ng mga resibo sa Instagram para patunayan ang kanyang side ng story. Una na nga naispatan ng Bilyonary News Channel sina Sam at Faith sa check-in counter sa NAIA. Kaya naman natural na umingay ang usapan, lalo na't matapos ang mga ulat tungkol sa hiwalayan nina Sam at Rian Ramos. Pero sa ngayon, clear ang version ni Sam. Barkada trip ito at hindi solo ang biyahe nila ni Faith.
4: From 2 to 3, may bagong chapter na nga talaga sa family nina social media star Alex Gonzaga at Lipa Batangas Vice Mayor Mikey Morada. Sa isang sweet video, binahagi nina Alex at Mikey ang first trip nila pauwi galing hospital. Kasama na ang kanilang baby na si Isaac. At sa caption ni Alex, simple pero very heartwarming ang mensahe. It's finally our time. We are now 3. Dagdag pa niya, from now on, either umuwi silang bilang 3 o may someone na naghihintay na sa kanila sa pintuan. Kaya officially, my newest member na ang Team Alex and Mikey. Welcome home, baby Isa.
3: Habang dumadalo si Davao City Mayor Baste Duterte sa isang pagdiriwang sa Davao City, may isa namang order na inilabas laban sa kanya dito sa Manila. Sa parehong araw ng pagdalo ni Baste sa 77th founding anniversary ng People's Republic of China, Inutusan siya ng Senate Impeachment Court na humarap bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Nakatanggap o nakatakdang humarap si Mayor Duterte sa September 23 para tanungin ng House Prosecutors kaugnay ng mga transaksyon ng Davao City Government sa GenCorp Industries Incorporated. Kaugnay ito ng Article 2 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alleged unexplained wealth ng Vice Presidente. Inutusan din si Baste na maglabas ng records ng mga transaksyon ng city government sa GenCorp mula 2020 hanggang sa kasalukuyan, pero nilinaw ng prosecutors na testigo lamang siya at hindi inaakusahan ng anumang paglabag.
4: Good news! Pwede nang mag-claim ng PhilHealth reimbursement sa mga miyembro at kanilang dependent. Ito'y kahit hindi na umabot sa 24 hours ang kanilang pagkaka-admit sa ospital, basta't kumpleto ang requirements. Pero nilinaw ng PhilHealth na ang hospital admission ay may qualifiers at istrikto ang pagpapatupad nito para iwas na maabuso. May political update si Pierre Pastor.
5: Pwede nang makakuha ng PhilHealth benefits kahit hindi umabot sa 24 hours ang admission sa ospital ng isang PhilHealth member simula ngayong araw, September 18. Sa ilalim ng Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act at PhilHealth Circular Number 2026-0013, pwede nang mag-claim ng PhilHealth reimbursements ang mga miyembro at kanilang dependent kahit hindi umabot sa 24 hours ang kanilang pagkaka-admit sa ospital basta't kumpleto ang requirements. Nilinaw ng PhilHealth na ang hospital admission ay may qualifiers at istrikto ang pagpapatupad nito para maiwasan ang pang-aabuso. Nakasaad sa bagong PhilHealth policy na pwedeng ma-reimburse ang mga ginastos o bill sa naunang tinakbuhan na ospital ng pasyente, pero kailangan niyang mailipat o ipagpatuloy ang gamutan sa ibang PhilHealth accredited facility. Nasa provision din na kailangan umano ang medical condition ng pasyente ay serious, severe o life-threatening. Kumpleto na may rekomendasyon ng attending physician at supporting documents. Hindi umano makaka-claim kung ang pasyente ay dead on arrival sa ospital o pwede namang gamutin bilang outpatient o sa emergency room, sa ambulatory or primary care services. Inilabas ang bagong pulisiya matapos mag-viral sa social media ang isang kaso noong Hunyo kung saan namatay ang isang pasyente pero hindi nakaklaim ang pamilya niya sa PhilHealth dahil hindi nagtagal ng 24 hours sa ospital.
6: Para sa Politico Nightly, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Pinayagan ng hari ng Malaysia na si Sultan Ibrahim ang nakakulong na dating Prime Minister na si Najib Razak na ma-house arrest habang pinagsisilbihan ang nalalabing sintensya. Ayon sa Malaysian government, mananatiling naka-house arrest si Najib hanggang Agosto taong 2028 sa ilalim ng conditional pardon. Si Najib na naging Prime Minister mula 2009 hanggang 2018 ay nakulong kaugnay ng 1MDB scandal na di umano'y kinurakot ang nasa $4.5 billion o tumataging ting na 283 billion pesos. 2024, hinati sa kalahati ang kanyang 12-year sentence at binawasan din ang mga multa. Patuloy namang itinatanggi ni Najib ang paratang at sinabing naging scapegoat lang siya.
4: Full alert na ang National Capital Region Police Office simula bukas, September 19, bilang paghahanda sa mga rally na nakatakdang idaw sa Metro Manila sa September 21. Mahigit 15,700 police personnel ang i-deploy sa Metro Manila habang suspendido ang leave ng mga kasangkot sa security operations. Ayon sa PNP, hindi magdadala ng baril ang mga police personnel na itatalaga sa security operations at gagamit din sila ng body-worn cameras. Partikular na tututukan ng pulisya ang mga kalsadang patungo sa Malacañang matapos ang gulo sa kaparehong petsa noong 2025 na nauwi sa pag-atake sa mga pulis at pagsunog ng mga sasakyan. Sinabi ng PNP na wala pa silang namamatang tiyak na security threat pero patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at iniikayat ang mga protesters na panatilihin ang mapayapang pagpupulong.
3: Dalawang araw, dalawang payout day, BCC actor at Tarlac 2nd District Board Member Aaron Villaflor sa pagkumusta sa kanyang mga kababayan. Sa first day, naghatid si Aaron ng payout para sa mga Tarlakeño sa buong 2nd District. Ayon sa kanya, malaking bagay ang pagkakataong makumusta ang mga benepisyaryo, lalo na matapos ang mga nagdaang pag-ulan at pagbaha sa lugar. Kinabukasan, payout day ulit, this time para sa mga benepisyaryo mula sa Tarlac City sa tulong ni Congresswoman Christy Angeles. Sa kanyang posts, binalikan ni Aaron ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakataon.

0: damay. 2 days of payout, 2 days of meeting his constituents. At para kay Aaron, ang goal ay simple. Makatulong at makasama ang mga Tarlakenyo sa pagbangon at pag-unlad. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
1: Today is a reminder to appreciate and acknowledge the people in your lives. Take the time to reach out and express your thanks to those you believe deserve it. World Gratitude Day, Bilyonaryo News Channel.

0: Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Milyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Bakit parang kasalanan ko? Aganda! Na-miss niyo ba ako?
2: Questions about banking and finance?
3: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
4: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mamulo siya.
2: Tough questions.
5: Can it be implemented in our country?
4: Abangan.
5: Ang susunod na mapanata.
6: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.

0: sa politiko lokal, pinasinayaanan ang pamalang lungsod ng Pasig ang bagong sementadong kalsada drainage sa Louis Street, Barangay San Miguel. Nakalaan ang proyekto para sa mga residente ng Bambang Neighborhood Association bilang bahagi ng pagpapabuti ng accessibility at kaligtasan sa lugar. Ayon kay Mayor Vico Soto, layon din ang bagong kanal na mapabuti ang daluyan ng tubig ulan at makatulong sa pag-iwas sa pagpaha at mga sakit na maaring idulot nito. Umabot sa higit 1.7 million pesos ang proyekto.
1: Sa Quirino Province, kasunod ng pagpanaw ni Governor Dax Cua, formal lang nanumpa at tumanggap sa tungkulin bilang governor ng Quirino ang dating vice-gobernador na si Julius Cesar Vaquilar. Samantala, nanumpa naman bilang vice-governor si Lilibeth Yugyog matapos maiwan ni Vaquilar ang posisyon. Si Yugyog ay matagal nang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at umangat sa vice governorship alinsunod sa mga probisyon ng Local Government Code para sa permanent vacancy sa tungkulin ng gobernador. Samantala, nagsimula na rin ang public viewing sa labi ni Cua sa lalawigan.
0: Sa Angono, nilinaw ni Angono Vice Mayor Jeremy Calderon na napatunayang may sala si Barangay Kalayaan Chairperson Analiza Ana Intalaan sa reklamong inihain ng mga kagawad. Kabilang sa mga reklamo ang neglect of duty, misconduct at abuse of authority. Ayon kay Calderon, sumailalim sa hearing at investigasyon ang reklamo kung saan sinuri ang mga dokumento at nabigyan din ng pagkakataon si Intalaan na magpaliwanag. Sinuri rin ang status at pondo at resources ng Barangay Kalayaan kabilang ang mga tanong sa pagsusumite ng monthly financial documents at ilang transaksyon. Ayon sa Vice Mayor, lumitaw din ang mga kakulangan at irregularidad sa paglabas at paggamit ng barangay funds. Sa botong 9 sa 19 na Angono Councilors, napatunayang may sala si Intalaan.

0: Sinabi rin ni Calderon na ganito rin ang naging desisyon ng sangguniang panlalawigan. Pero nabawasan ang parusa na suspensyon kaya nakapagbalik si Intalan sa kanyang tungkulin sa barangay.
1: Sa Antique, tinatampok ng pamahalaang panlalawigan ang mayamang kasaysayan at buhay na tradisyon ng Hamtik. Kabilang sa mga binigyang pansin ni Governor Paolo Javier ang General Leandro Fulyo National Shrine bilang pagpupugay sa revolutionary leader na si Leandro Locsin Fulyon. Itinatampok din ang Santa Monica Parish Church na may mahabang kasaysayan bilang sentro ng pananampalataya at buhay komunidad sa Hamtik. Ayon sa Provincial Tourism Office, layo ng campaign na panatilihing buhay at makita ng bagong henerasyon ang revolutionary history, relihiyosong tradisyon at mga makasaysayang pantalan ng Hamtik. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinasabuhay ng Antique ang kasaysayan at pamana ng Hamtik para sa mga Antikenyo at mga bumibisita sa probinsya.
0: Sa Misamis Occidental, nangako si Governor Henry Ominal ng mga insentibo para sa mga manlalaro ng Philippine Men's at Women's Chess Team na kasalukuyang sumasabak sa 46th World Chess Olympiad sa Samarkand, Uzbekistan. Nakipagkita si Ominal sa mga atleta at sinabi ring may karagdagang insentibo para sa mga makukuha ng medalya. May hiwalay din umanong insentibo kapag nakapasok sa top 10 o top 20 ang Philippine team sa 208 na bansang kasali sa paligsahan. Layo ng insentibo na maengganyo ang mga manlalaro na ibigay ang kanilang best performance sa prestigious international tournament. Samantala, magandang simula ang nasungkit ng Team Philippines sa World Chess Olympiad matapos umalis ng 4-0 sa Open at Women's section sa kanilang opening day. Tinalo ng Open team ang Togo habang nilampasan naman ng Women's team ang Malawi.
1: Bago matapos ang araw nyo, heto muna pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Nightly.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Good evening, I'm Pinky Webb.
2: Asking the right questions.
1: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
3: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
2: And getting the most honest answers.
4: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
5: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
6: We just have to come up with specific plans on this.
2: Pinky Webb, on point, Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel.
7: Oras na para sa ating politiho. Sino kaya? At mahuhulaan nyo kaya kung sino? At sino raw itong politiko na sa sobrang pangkahumaling sa kanyang number two, pati ang sustento, sagot ng pondo ng taong bayan. Ayon sa ating polyboard, LDR, o Long Distance Relationship daw si Politiho at ang kanyang kalokadidang. Paano ba naman kasi si Politiho ay taga-probinsya habang si Querida naman ay taga-Maynila? May asawa at mga anak naman si Politiho. Pero dahil papalapit na raw sa senior citizen age ang misis, abay humanap umano ito ng bagets. Sariwa fresh na nasa 20 anyos lang.
8: Dagdag pa ng ating polybird, bukod sa love nest sa probinsya, nakapagpundar pa raw ito ng condo unit sa Metro Manila para sa kanyang kabit. At dahil sa malaking sustentong natatanggap umano, hindi na raw pinupursue ng girl ang showbiz dreams. Pero ang mas kapanapanabik, sabi ng ating polybird, hindi raw galing sa sariling bulsa ng politiko ang panggastos, kundi sa pondo pa raw ng City Hall. Aba? Kung totoo, aba, hindi na ito simpleng love story, kundi pondo ng bayan na ang usapan.
7: Kaya ang tanong ngayon, kung sino si Politiho na may magandang asawa na, na may letrang A sa kanyang pangalan. As in A, afford ng City Hall magsustento.
8: Kung totoo man ito, ang kapal ng face, ha?
7: Yeah, makapal yung kanyang face.
8: Kinuha pa sa kaba ng bayan.
7: Paano yun? Nakalista sa...
8: Hindi ko alam kung paano nila...
7: Sa payroll? Para official.
8: Ghost employee. At bago tayo magtapos ang linggong ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mahandog na feel-good story sa Politico Update ni Carol D.
9: Hindi lang sa Senado aktibo si Senator Pia Cayetano. Game na game din siya sa sports. Mula volleyball at marathon, umabot pa sa ultramarathon at long-distance triathlon ang kanyang mga hilig. Ngayon, paddle at high rocks naman ang kanyang pinagkakaabalahan, kasama ang weights, running at Pilates training. Para kay Sen Pia, hindi lang ito simpleng ehersisyo, paraan niya rin para manatiling malakas, disiplinado at handa sa anumang hamon.
10: So it's not just physical health, it's mental health and longevity. So mental health because running and exercising in general made me feel good. It's time away from your problems. But in terms of longevity, it's proven to control a lot of health issues like diabetes, hypertension, but also illnesses like Alzheimer's, dementia. You just have to think of the science, and a lot of it says that you have to prepare when you're young. You prepare your body, you prepare your mind so that when you get older, you can still do things that you love to do. So, that's why I love high rocks.
9: Samantala, pizza date sana para sa mag-amang Gov Joan Miraflores at anak na si Ponce. Pero, may extra duty pala para kay Daddy. Matapos ang kanilang pizza bonding, si Governor Joan na raw ang nakatakdang umubos na mga tira sa mesa. Kaya ang tanong ni Gov sa kapwa parents, relate ba kayo? pizza para kay Ponce, leftovers para kay Daddy. Parenting life, kaya naman talagang walang nasasayang, lalo na kapag may governor na nakatalaga sa leftover duty. At may mga bagong idol daw, si Naga Vice Mayor Gabriel Bordado Jr. at parehong retired Chief Justices. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbahagi ng kanilang legal wisdom bilang Amici Curiae sina retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno. Matagal ng idolo ni Bordado si Panganiban, lalo na dahil regular daw niyang binabasa ang mga commentary nito. Pero matapos marinig ang punto ni Puno sa two-thirds vote para sa conviction, ayon kay Bordado, may nadagdag na sa kanyang lodi list. Saludo sa mga batikang maestrado! At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
11: At bago tayo matapos, 98 days na lang,
12: wow,
11: Pasko na!

0: salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Abay, have a good weekend at magkita-kita po ulit tayo sa Lunes. Dito lang sa inyong Politiko Nightly.

0: discussions that go beyond the political headlines.
1: Sino mga hula mong kakasol?
2: Hindi mo gani sa kayo ni Jess, halimbawa.
3: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Politico Talks, Friday, 8 p.m.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR, Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino, puso, para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello, hello, hello! Tirik ng araw ang kalaban ng katawan ng ating mga magsasaka. Pero kung wala namang tirik ng araw, paano naman tayo magtatrabaho sa mga sakahan, di ba? At least hindi inaanod ang kanilang mga pananim.
1: Oh, yung sakto lang talaga dapat.
0: Sana yung sakto lang, pero wala talagang ganun ang buhay nila. Talagang sunog sa araw. Minsan, sa wala na pupunta, yun ang masakit. Ang kanilang pagod. Pag sinalanta na ng kalamidad kasi ang kanilang sakahan. Naku eh, may banta ng matinding El Nino na paparating. Pinag-usapan natin kahapon. Ano kayang tulong ang mapapala ng ating mga magsasaka sa gobyerno, Willard? Ano na ba ang nangyari dyan sa Gipsaka law na yan?
1: May batas na pala, pero ang tanong, may budget ba para dito?
0: Baka sakali.
1: Baka sakali na lang.
0: Oh, ang tawag daw dyan sa ating memo speak. Diba merong sagip, saka, lo. Ito, sagip, sakali, lo.
1: Pwede akong mag-suggest ng isa pang version.
0: Ano?
1: Sagip, saka na lang.
0: Parang mas maganda yung sagip.

0: Makakasama natin via Zoom, Jerry Arances, lead convener ng Power for People Coalition. Good morning, sir. Welcome back to Memo.
1: Good morning, Ms. Corina at Willard. And I'm really good. Glad to be back.
0: Siguro you have a lot to say. Opo. Okay. In simplest terms, ano pang ibig sabihin nito para sa ordinaryong consumer? Pwede po ba tayo mag-compute? Yung 12% yes. na ibababa ng buong electric bill. Okay, sabihin na po natin, magkano po ba ang electric bill ng ordinaryong tao na konkreto ang apartment?
1: Ang usual po na computation is sa ordinaryong mga workers natin is 200 kilowatt. Kilowatt hour per month.
0: Okay, which is how much?
1: Yung range. Kung Meralco franchise area po, mga 2,900 pesos po yun ngayon.
0: 3,000.
1: On the average. Kaya dun sa ibinigay na pagtanggal ng VAT sa system loss, wala pa pong 20 pesos ang kumbaga menos.
0: Totoo ba?
1: Opo, kasi 12% sa VAT sa system loss mismo. So, ibig sabihin, kasi ang system loss pagdating sa Meralco franchise area, palagay na natin nag-average ng 5%. So, 12% o 5%. Wala pa pong 20 pesos. Wow. Kaya talagang kung ikaw ay isang ordinaryong manggagawa, na ang increases na

0: since before or the start of the war is around 2 pesos, 150 to 2 pesos per kilowatt hour. Depende po yan kung nasaan ka. Pero kung nasa Meralco franchise area ka, that's around 400 pesos na kagad every month. So what is 20 pesos to 400 pesos increase dito sa Meralco franchise area? So mabigat po talaga. At hindi siya, kumbaga yung isang sinabi nga kanina, hindi siya mararamdaman. Paano ka makakabili ng ulam ng 20 pesos, right? So, kasa karinderya. So,
1: and I did my math, may calculator po ako dito. 20 pesos times 12. Kasi ano eh, 20 pesos a month.
2: One year,
1: okay, 240 pesos a year. Akala
0: yes,
1: natin a month. O yung pala hindi. O ayan. So, okay. Parati po ang depensa ano po ng mga providers na hindi talaga pwede. Parang, I don't know, ano bang sinasabi nila? Ikamamatay ba ng kanilang negosyo kung tatanggalin na lang ng buo yung system loss charges?
0: Definitely hindi po. Mababawasan yung limpak-limpak nila nakita. Yun yung realidad. Mm. Kasi palagay natin sa Meralco franchise area, yung computation ng mawawala sa Meralco pag tinanggal ang system loss ay in-exceed na po nila nung kita nila sa first half of the year pa lang. So, hindi po talaga sila malulugi. Mababawasan po ang kita na hindi ng pagtanggal ng system loss na hindi naman talaga dapat ipinapasa sa electric consumers. So, yun po yung pinaka, kumbaga, payak na sagot. Unfortunately, parang nai-erode yung conversation doon sa deklarasyon ng State of the Nation address dahil may isang dambuhalang kumpanya na ayaw ibigay sa electric consumers.
2: Hopeful ba kay Jerry na mangyayari ito?
0: Sa sitwasyon po natin, 6 na buwan na pong nagtitiis ang electric consumers. Kung 2 piso na po ang itinaas at rotating brownouts at mataas na presyo ng kuryente sa mga taga-Bisayas, mahirap maging hopeful kung ang ibinibigay ay katumbas lang ng 20 pesos per month, right? So, and kumbaga mababa ito doon sa applause na ibinigay sa Pangulo nung sinabi niya yan bilang first step ng pagpapababa ng presyo ng kuryente sa bansa. So, merong inches na pag-abante pero talaga pong mabigat masyado yung kaganapan na tuloy-tuloy na pinapasan ng ating mga
1: I think more like millimeters
2: than
1: inches. Napakaliit po noon.
0: So exacto.
1: Ano po ang timeline? I mean, could there not be some representation again kay Pangulong BBM na hindi namin mararamdaman yan? Ano yan? It's a drop in the bucket. Paano po? What is the next step?
0: Ang isang konkreto po talaga, meron pong mga panukala una sa Senado at sa Kongreso na meron pong ilan dyan na dapat tinatanggal na mismo yung hindi lang yung buong system loss, kung hindi yung pagpapataw ng taxes, yung VAT, IVAT mismo. Kasi mas malaki po yun kasi 12% yun. In fact, kung Meralco franchise area ka, yung taxes, government taxes, pag sinuspend mo siya, ay hindi lang 12% yan. Siya yung pangalawang pinakamalaki na pinapasa ng mga electric consumers. So kung gustong bigyan ng relief ng gobyerno, yun po talaga yun yung government taxes. At kung gusto nilang mas malalim na kumbaga pagbawas ng electricity rates, ay tingnan po natin yung talaga yung generation charge. Kasi 65% po ang generation charge, 50% to 65%. And sometimes, pag lalo na sa Visayas area na ngayon ay puro rotating brownouts, mas mataas kasi kumukuha sila sa tinatawag na spot market na sobrang taas na po ang presyo ng kuryente. At dito gusto ko rin sanang bigyan ng highlight na sa panahon ng emergency powers, sa panahon ng energy crisis, ay may kutsabahan na nagaganap. Kasi inimbestigahan na to ng Department of Energy sa mga nagdaang mga administrasyon. Alos 15 years na po nating pinagdudusahan to yung rotation.

0: creating brownouts na to. Imagine niyo po sa panahon ng crisis ay 99 times nag-yellow alert sa Visayas region at more than 35 times nag-red alert. Ano po ibig sabihin nito? Wala silang kuryente at mataas pa ang magiging singil kasi mauubliga yung mga distribution utilities at electric cooperatives na bumili sa spot market. Bakit ko po sinasabing may kutsabahan dito? Sa isang investigasyon ng Senate long before and even the Department of Energy, ito na po yung sinasabi niya. Kaso ang problema, marami po silang investigasyon pero walang napapatawan ng kulang parusa at mas mataas na parusa. Kasi tayo pong mga electric consumers, both business at residential, ang pumapasan nito. Kumbaga parang zona libre sila na ipinapasa lang nila lahat. Ang isang gusto ko pong i-highlight dito, consistently, doon sa mga nagsha-shutdown na mga planta ay mga coal plants at gas plants na siyang pinakamahal pagdating sa pag-aangkat ng sinusunog. At ito yung pinaka-epekto natin, no? Dito sa emergency crisis na to, sa energy crisis na to. Kasi sa behavior po ng presyuhan ng coal at gas, ang gas po halos triple ang increase sa generation charge. Ang coal ay kulang-kulang 15% yung itinaas sa generation charge. Samantalang ang renewable energy, bumaba pa nga po kung ikukumpara mo noong February at ang September. So, ang solusyon ng gobyerno ay magtayo pa ng 5 gigawatt na coal plants. Ang solusyon ng gobyerno ay buksan ang Visayas at Mindanao for mid-merit gas auctioning. Ibig sabihin, ang solusyon nila, mas mahal na kuryente pa lalo.
1: Yikes. Okay. So, what is the preferred solution?
0: Ay, subsidy. Kaya naman po sa amin, sa bahagi po namin, nag-submit na po kami since the beginning of the energy crisis ng mga panukalang measures. But I'd like to highlight two key immediate na mga solutions. Una, ito po tinitake on na ng mga consumers mismo, yung pagsosolarize. Kasi cross-competitive in terms of prices po talaga kapag nag-solarize kang at this point, lalo na at this point. Kung dati ng advantageous before the crisis, mas lalo po na advantageous. Panahon pa po ni Secretary Pitilia ang computation na per kilowatt hour kapag nag-solarize ka is around 3 pesos per kilowatt hour. So ikumpara mo yan ngayon sa 14.47 pesos per kilowatt hour sa Meralco franchise area.
1: So,
0: ibig sabihin,
1: solar,
0: more than 10 pesos. Yes po. Pero kailangan po dito ng subsidy sa mga mahihirap nating mga kapatid kasi hindi po sila makakapag-access. So, yun po yung una. Pangalawa, immediate po ito. Pangalawa ay yung importance ng pag-suspend ng tinatawag na government taxes. Kasi halos, second sa pinakamataas na sa bill natin. Kung mamarapatin niyo po, marami pa po, pero ang isang major po talaga, i-address yung generation charge. I-review lahat ng mga kontrata at patawan ng kaukulang parusa yung mga nag-rotating brownouts.
1: Ayun, kasi ang nangyayari, tama po ba, ang solusyon nila dahil ang mahal ng kuryente, kasi hindi naman po sa kulang ang, kulang yung supply. Kung hindi dahil sobrang mahal, ang gagawin nila, rotating brownouts, which has an effect on life and business, kabuhayan at sa buhay natin. Imbis na mag-subsidize, what is the recourse of other countries na pwede po nating medyo gawing peg?
0: Ang immediate po kaagad, no, yung less ang subsidy, tulad ng Vietnam, ay sinuspend kaagad nila yung government taxes nila. So, automatically, sa bahagi nila, around 15% yung ano ka agad, caution agad sa bulsa ng mga Vietnamese electric consumer. So yun yung pinaka-immediate nila nagawa.
1: Temporarily, po, temporarily.
0: Yes po, kasi immediate suspension kaagad yun, temporarily.

0: during the crisis kasi para to caution the impact. Yung marami pa pong ibang measures pero ang karamihan ay subsidies po talaga. Pagdating sa electric na yung na sector. Ang isa po talagang pangatlo, yung solarization po talaga. Kasi pagdating sa presyuhan, talaga pong malaki yung idadrop ng presyo. Around 10 pesos per kilowatt hour agad ang masisave mo. At the same time, yung demand will actually be reduced as well. Okay. Kasi yun po yung pinaka-automatic na consequences.
1: Okay, Willard, I was just thinking, right? Mm-hmm. Ito po bang itong proposal to Meralco to get rid of the system loss charge? Meron pa maraming charges doon, di ba? Tayo rin ang nagbabayad para sa mga matatanda, sa mga senior citizen. Di ba tayo rin yun, ano? Na hindi sila nagpaalam sa atin. Okay, isn't it a middle ground that this be temporary? Ano po ba ang sinasabi nila sa mga suppliers natin? That it will be permanent? Na yung system loss charge will permanently not be part anymore of the monthly billing? But maybe to meet in the middle, just to get through the crisis right now during the war of Iran and the U.S., gawing temporary muna?
0: Actually, pwedeng-pwede pong gawin ng Meralco agad yan. At yun na po yung una pa naming panawagan sa panahon ng krisis. At sinasabi naman po ni MVP yan, ng mga may-ari ng mga planta, si Ramon Ang, gagawin din nila yung kanilang bahagi. At ito yung sinalubong namin, na sinasabi namin, equitable sharing tayo kasi kumbaga isang boat lang naman to eh. So pwedeng-pwede po nilang gawin unilaterally na isuspend from their end yung paniningil. Kasi kumbaga kaya naman po nila yun. Kung mayroong belt tightening na ginagawa ang mga electric consumers ngayon na panahon ng krisis, kasi hindi lang naman kuryente eh. Diba? Lahat tumataas pag tumataas ang kuryente at tumataas ang krudo. So, pwede po talaga na gawin na kaagad nila yun.
1: But obviously, they don't wanna do it because maybe they think if they do it, hindi na ibabalik. So, I mean, gusto talaga natin wag na nilang ibalik. Oh. Pero just to get through this crisis, baka pwedeng hindi talaga po nila gagawin yun. Negosyo nila yun eh. Kailangan manggaling sa gobyerno.
2: So Jerry, makakatulong ba na tanggalin na itong provision doon sa EPIRA Law, yung ginagawa nilang review sa EPIRA Law?
0: Definitely po. Yung first step talaga dyan ay immediately yung pagtanggal ng system loss. Yung binabanggit po na kailangan yung batas at pinapakita naman na nitong magbagamat sabi nga ni Corina, millimeter yung inabante nung pag-suspend ng VAT sa system loss. Kayang-kaya po talaga ng gobyerno yan, ng Energy Regulatory Commission. At matagal na pong sinasabi namin sa ERC, kahit doon lang sa usapin ng non-technical,

0: mo na talaga po na tanggalin yung kumbaga tanggalin yung provision na pwedeng singilin yun.
1: Maraming salamat sa oras. Jerry Aranses, lead convener ng Power for People Coalition.
2: I have a feeling we're going to have you back in the show very soon.
0: Thank you po.
2: Lalo po kung ano.
1: Hindi pa tapos ang usapan.
2: Pero sir, ano po ba ang susunod din yung gagawin? Yun na lang po ang huli.
0: Yung siguro yung immediate, ano, kasi six months nang nagdudusa yung mga electric consumers natin. 6 months na rin na rotating brownout sa Visayas. Ngayon dinadamay ang Mindanao. Wala pong nagagawa ang pamahalaan. Wala rin nagagawa, lalo si Secretary Garin. Siguro 6 months sapat na po yun, tried and tested na natin, napalpak si Secretary Garin. Kailangan po siyang mag-resign na.
2: Okay. Kasunod ng usaping ito. Thank you po. Marami pong salamat.
1: Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: via Zoom, Agriculture Assistant Secretary for High Value Crops, Sagip Saka, and Intellectual Property, Joycel Panlilio. Finally, we have a representative from the Department of Agriculture kasi hindi natin makausap Mahagilap si Ginoong Chu Laurel. Magandang umaga, Asek Panlilio. Welcome to Memo.
1: Good morning, ma'am.
2: Magandang umaga sa inyo, Corina and Willard, and to all your viewers. Good morning po.
0: So, 2019 po na isabatas yung Sagip Saka. So, ano na po ang pinakakonkretong benepisyo? We didn't even know may ganyan. Yung pinakakonkretong benepisyo nito sa mga magsasaka sa ngayon?
2: Siyempre, unang-una mula nung pinaigting natin yung implementasyon ng Sagip Saka dahil na rin po doon sa, kung natatandaan po natin, nung October 2025, may issuance po ang Pangulo, Executive Order 101-01. Layunin nito, of course, yung pinakagusto nating maramdaman ng ating magsasaka, yung magandang kita para sa kanila. Definitely, tumaas po ang kita ng ating mga magsasaka dahil direkta po nilang naibenta sa pamahalaan yung kanilang mga kita, mga ani. At the same time po ay on the part of the government actually, mas nakakamura sila instead of buying po doon sa usual supplier ng agri-fishery products to the government.
0: Mm-hmm. Sorry po. So may subsidy po ba?
2: Dito po sa dalawa po ang component ng pag-implement nito. Unang-una nga po yung nabanggit ko na market opportunity or direct market linkage between the government and the farmers. And pangalawa po would be the enterprise development of groups of farmers and fisher folk. Dito po ang layunin natin, yung ating mga magsasaka ay hindi po huminto sa production, but magpatuloy po ang kanilang agri-fishery activities tulad po ng value adding, at the same time sila po mismo ang diretsyong magbebenta ng kanilang mga produksyon sa merkado. Hindi lang po ito government markets but institutional buyers as well. So we provide also interventions. Kanina nga po yung nabanggit ninyo na dapat ang gobyerno magbigay po ng financial assistance. So isa po sa forms of assistance ng Sagip Saka Act or yung Farmers and Enterprise Development Program ay yung pagbigay po ng financial assistance in the form of working or trading capital. Malaking bagay po ito para sa kanila. At kung maidadagdag ko din, Corina and Willard, we also address yung mga gaps and challenges ng beneficiary po ng programa para complete po yung intervention na maibigay po natin at maging sustainable po yung kanilang enterprises.
0: Okay. So, well, magandang pakinggan po, no? Pero ang tumambad po sa amin, yung mga hindi nabibili at hindi napadala sa Manila na mga napakaraming gulay, carrots at saka repolyo. Mula po dyan sa ano? Mula po dyan sa Benguet. So, anong nangyari po doon?
2: Yung gaya po nang nasabi ko kanina, nagkakaroon po ng support ang government para po maiwasan ito. Yung mga nasobrang production. So we also have data planning po na titingnan po natin ano po ba ang local consumption within the local government units as well as up to the provincial level para po yung nalalaman na po natin yung surplus ng ating mga farmers and fisher folk at para po ma-connect po sila sa market, we provide support gaya po ng nagawa po namin before. Yung mga surplus po ay nandyan po ang regional field offices namin through our marketing and assistance division po na nagbibigay po ng logistical support sa kanila para maibiyahe.
0: So is that opo, sorry po.
2: Yes po.
0: Again, no? It's all parang logistical support para madala ang mga gulay sa Manila kapag ganyan, panahon ng tag-ulan, ang mga roads ay bako-bako, ewan ko kung mayroong mga landslide dyan. So, maganda pakinggan. Hindi po nangyari sa Benguet eh. What happened in Benguet? Is that the explanation? There was a surplus, therefore there was no demand, walang bibili, kaya tinapon na lang nila?
2: At the time po kasi na nangyari po yung maraming carrots and other mga vegetables or fruits po probably there. Ang naging problema po kasi natin before it, yung sa sobrang lakas ng ulan, nagkaroon din po ng challenge doon sa daan because of the flooding that happened. Kaya po nagkaroon ng constraints regarding the delivery of those produce like that carrots po.
0: Okay.
2: But ngayon, yes po.
0: Sorry, you lost me. Ano po ulit, sa simpleng salita, ano ang dahilan? Sumobra ang produce.
2: Ang nangyari po noon is nagkaroon po tayo ng challenge or constraints for sa delivery, yung logistical constraints po because at that time, nung nakita po natin yung maraming production na yon, ay meron po tayong bagyo at that time bumaharin po sa mga dadaanan. Kaya hindi po nakadaan yung ating mga delivery vehicles at that time. But of course, yung aming pong Department of Agriculture in our regional field sa regional field offices po ay nandiyan naman po sila tumulong para po ma-connect din po sa market yung mga products or yung mga produce na iyon doon po sa Benguet.
1: ASEC na bigyan din ho ba ng tulong yung mga concerned na magsasaka doon? Kumbaga nabigyan ho ba sila ng ayuda para ma-recover yung kanilang pagkalugi dahil sa nangyari?
2: Pagka may mga ganun pong pangyayari, ang DA po is always ready to provide po inputs pa or even yung insurance po nila and may available po kaming mga programs like the survival and recovery loan po ng Agricultural and Credit Policy Council para po masimulan po muna nila ang masimulang muli yung kanilang pong pag-produce ng kanilang commodities.
0: Okay, so what is the status of the Benguet farmers now? Are they planting again? Ano po ang nagdudusa ba sila ngayon? Wala silang kinita.
2: I'm sorry.
0: What is the status of yung mga magsasaka, the farmers, in Benguet now? Dahil wala po silang kinita, di ba? Ang dami po nilang
2: sa
0: tinapon.
2: Sa ngayon po, ay wala. We always give support to our farmers and fisherfolk na affected po ng mga ganyang sitwasyon. Like we help them again in planting either that the same commodity or other alternate crops for them to recover.
0: Malaki po ba ang budget ng Sagipsaka?
2: Ang Sagipsaka po ngayon for 2026, we have budget for direct interventions to our identified beneficiary. That is just around 400 million, to be exact, around 366 million pesos, aside from our massive information campaign for our farmers and fisher folk to have information on the market opportunities na kailangan po ng gobyerno. So right now po, if we look at our 2026 GAA, ang opportunities po for them is around 138 billion pesos po for the food procurement of the government. So makikita po nila ito. Meron po kaming information system. It's very accessible. Pwede pong mag-participate ang ating mga farmers and fisher folks. So yung sa example po ninyo kanina, the government na meron pong mga pangangailangan for their feeding programs, for example, ay pwede po silang mag-connect doon sa mga farmers na meron pong mga production nitong pangangailangan po nila for their projects like feeding programs.
0: Okay, so of the 138 billion, bahagi lang po noon ang napupunta sa Sagipsaka.
2: Sa ngayon po, ang if you look at our data in the system, ang opportunities po ngayon na nakapost po ay umabot ng 22 billion pesos na pwede pong supply ng ating mga farmers and fisher folk. These are various commodities like vegetables, fish, hogs, and also mga gulay po and milk being procured for the milk feeding program of the Department of Agriculture.
0: Sige, go ahead, ma'am.
2: Since we are transitioning for the government to directly procure from our farmers and fisher folk, The last po or marami that we are conducting a nationwide orientation para po sa ating farmers and fisher folk as well as to the government po na members po ng kanilang back for the bids and award committees po nila.
0: Ano nga ba yung hinihingi nila? Willard, tingnan mo yung video natin. Pwede ba natin ibalik yung video? Na yung kanila po mga palay ay doon pa rin po nila sa tabing kalye, pinaiinitan.
1: Ay, yung drying equipment.
0: Oo, ma'am. Wala ba silang drying equipment? Bakit hanggang ngayon wala pa silang mga equipment?
2: Actually, marami po talaga tayong dapat nabigyan po itong mga drying facility. So, isa din po ito sa sinutugon po ng, hindi lang po ng programa ng Sagipsaka, but marami pong iba-ibang programa ang Department of Agriculture na tumutugon po dito due to our limited budget po ay unti-unti po nating tinutugunan lamang po ito. So ano po siya, tinitingnan po natin sino ang mas nangangailangan, we prioritize po kung sino po ang ating bigyan. But eventually, ang layunin po ng department is sa lahat po ng pangangailangan ng ating farmers and fisher folk para maiwasan po yung mga tinatating po service losses ay yung mechanization po ng agri-fishery activities.
0: It would help them so greatly if the machines were there.
1: Oo. Meron ho bang allocation, ma'am, para sa kanila under the 2027 NEP?
2: Yes, meron po for this for the rice farmers under our national rice program, meron pong mga ganyang allocation. Also under the Sagipsaka Act, we provide po package of intervention. We have interventions po for rice producers. So when we identify the gaps, lahat po ng kanilang pangangailangan, for example, drying facility, also meron pong nag-request ng rice mill na medyo, depende po ito kung ano po yung kanilang level of production and level of maturity nila na nakaya po nilang i-maintain din yung operations ng like a rice mill facility or a drying facility.
0: Okay, so like a drying facility, hindi po ba pwedeng, ang ginagawa po ba ninyo sa budget, sa NEP, ay naka-itemize and there is a pie for the amount. Okay, this much percent goes to machinery, this much percent goes to transport from north to Metro Manila. Tapos another pie, alam po ninyo yung ganun. Kasi iniisip ko, kung meron na silang budget allocated for that need, which is obviously needed, edi at least meron mga mabibigyan ng ano, ng mga makina, di ba? Kasi naka-allocate na siya. Tapos, kasi po, kung walang ganun, edi parang ano, confidential fund yan, na kung ano lang ang gusto nilang gastusan, gagastusan, iimbisigahan na naman ng media. Iimbisigahan na naman ng COA.
1: Mag-identified ho ba, ma'am, yung beneficiary?
0: Yeah, how are they spending it? That's what I'm saying. How are they spending it? Kasi out of the box lang po, kung talagang may mga impassable pathways to get the produce from Benguet to go south, hindi kaya pwedeng via Roro, I don't know, via, di ba? Chopper or airplane. Siyempre, medyo tataas ang cost. Bibili ng gobyerno yan. Tapos, medyo mataas din pagdating sa farmer's market. Ganun talaga. Pero at least, hindi nasasayang. So, hindi po pa pwede yun.
2: Where we talk specifically about palay production, we have the Rice Competitiveness Enhancement Fund. It's a 30 billion fund po under our NEP. Nandun na rin po ito. This is the collection from importation of rice. So, naka-specify po doon yung for procurement of agri-rice mill, for example, for mechanization po, service mechanization. Naka-specify po doon even assistance po for our rice farmer. I just don't have the exact allocation for the 30 billion budget, but it is in the law na naka-itemize or nakalagay po doon yung percentage for machinery, assistance, but nandoon po siya lahat.
0: Okay, that's a lot of money, ha? 30 billion. Pero yung kabuuan nila is 138 billion for Sagipsaka. So, meron na naman tayong bagong iimbisigahan. meron na naman tayong iimbestigahan pagdating sa pagsasaka at agrikultura. Okay, pagtapos po ng ilang taon, meron po ba kayong target how better itong farmers will be after this administration?

0: I mean, like, what reforms and what provisions does this administration want to leave behind as a legacy for the farmers?
1: Sorry, Corina, yung pakiulit kasi nawala yung...
0: Okay, can you hear me now?
1: Yes, now
0: okay.
1: It's clear.
0: What is the target of this administration to leave behind for the betterment of the agriculture industry and the farmers?
1: Of course, yung lagi natin... The target is always to increase the take-home income of our farmers and fisher folks. So ano ba ang ginagawa ng Department of Agriculture? As I explained kanina, from production up to marketing, we want them to be capacitated to be not just producers, but also direct sellers to our institutional buyer and to the government. So whatever commodity you are producing, the Department of Agriculture has budget to capacitate them from production up to the marketing. Kasi we are trying to remove the layers in between. So iyon po ang focus din po ng Sagip-Sakap program. And of course, the other programs of the Department of Agriculture. And aside from increasing the income of our farmers, and yung tinitingnan natin na food security to ensure that our farmers at our consumers have affordable food on their table.
0: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlilio, thank you for giving us time. Napaka-importante po that government talks to us. Kung hindi, puro talaga mga organisasyong laban sa gobyerno ang makakausap namin. Thank you very much for airing your side.
2: Thank you, ma'am.
0: Apo.
1: But of course, Corina, I also want to share. Now, with this full implementation of the Sagip-Saka Act, yung ating mga farmers na naging supplier to the government, talagang if you hear them, very heartening, masyado po silang masaya dahil nandyan na po ang gobyerno bilang partner po nila as their buyers for their...
0: Ayan, o naputol na tayo, pero o naintindihan ko rin gusto niyang sabihin, di ba?
2: Thank you, ma'am.
0: Meron namang mga magsasaka na nakikinabang. Question is, how do they distribute the help? Di ba? Parang, syempre, meron silang mga tutulungan. Kasi yun ang spokesman nila. Sa mga magsasaka, yung mga natutulungan at talagang masasaya, guminhawa ang buhay. Pero baka mas maraming dihamak ang mga hindi naaabutan.
2: Kumbaga, susi na wala talaga mapag-iwanan, hindi ba, sa lahat ng tulong ng gobyerno at hindi na po politika.
0: Oo, kailangan talaga i-memo na yan, kailangan po imbestigahan na rin ang NEP at yung itemization ng budget ng Sagip-Saka. I mean, the whole agriculture portfolio, di ba? Pero yung Sagip-Saka, tingnan po natin saan po ba talaga napupunta yung 138 billion, no? At yung 30 billion na po, dapat yun sa machinery. Hindi ba? So, kailangan po, i-memo na yan, kasama yan. Kaya hindi ako naniniwala kay Isaiah dun sa report niya na ang sabi daw ng mga congressman, second week of October, matatapos na sila doon sa kanilang budget.
2: Ang aga nga eh.
0: Ang aga, parang minamadali. Nagkaroon na ba ng consultation yan? Bakit so, ang dami pong sisinsinin dyan?
2: Yung mga NGO na nakakausap natin, nabigyan ba sila ng boses doon sa budget hearing?
0: Oo, so minamadali. At minamadali tayo para hindi tayo makapagtanong. Ganun ba yun? Oo, dapat yan as they go along, nakapaskil talaga lahat yan for access. Okay, ang memo naman, anong kailangan i-memo?
2: Kuryente.
0: Oo,
2: dapat mabilis nang mapatupad talaga na matanggal yung buong system loss, hindi lang yung VAT. Dahil kakarampot lang pala yan para sa mga ordinary electricity consumers.
0: Oo. But in the meantime, he talked about solarization. And what else was the other one? At dalawa saka, yan eh. May sinasabi siyang solusyon na habang hindi pa nagagawa yun, eh pwede nating, okay, yung temporary. Kahit temporary muna.
2: Kaya naman daw kahit wala yung batas.
0: Oo.
2: Up to the distributors.
0: Temporary suspension of the system loss charges itself. Ngayon, pagdatapos na yung ano, gera sa Iran at saka US, baka bumaba na ang presyo ng krudo, ayan, balik ninyo at saka na lang tayo mag-boxing ulit.
2: Oo.
0: Hindi ba? Okay, pagdating naman doon sa ano?
2: Mindanao. Promises kept and broken.
0: Oo nga. So siguro, yung pinaka madadali. Well, this is a big improvement. We have to give government that, no? I mean, ito ang isa sa mga pinangako sa Mindanao. Natupad naman, na-apply pa yung mahinhin na version ng anti-political dynasty. So it's an improvement. Oh. Oo, I would say that yun ang inches
2: na gala. Hindi
0: na millimeter. Yung sa kuryente, yung millimeter.
2: Saka mataas ang voter turnout parati pagkahalalan. Ito, more than 80%. So talagang gusto ng mga tao na makilahok doon sa democratic process. Pero syempre, nandyan yung outdated ng omnibus election code na hindi nakakasabay sa panahon.
0: Yan ang dapat i-memo.
2: Yan ang dapat.
0: Repasuhin na ang omnibus election code na sinauna, tanggalin na sa mga LGU ang control sa COMELEC, local COMELEC.
2: At yung custodia na election parapernalia para hindi rin natatamper kapag ka nasa poder ka, madaling magalaw pala dahil nasa opisina nila yung mga gamit.
0: Correct. Napagod ako sa episode natin ngayon. Ang dami nating na-discovery na kailangan palitan. Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang babagal kung hindi tayo papayag na mabagal.
2: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Like po tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast, Bilyonaryo News Channel, DWAR Abante, Radyo, 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: alive talaga ako eh.
1: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
0: I was 19 in ABS-CBN.
1: Wow, naintindihan niyo na yon ha?
0: Magaling kayo.
1: Salamat po.
0: Gusto mo mag-comedy?